0: Tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver? Oh.
4: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
0: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
0: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
3: Makapal yung semento.
0: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
0: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sports, interview sa mga trending na atleta, info sa mga larong bumibida, inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

0: Good morning, it's a Monday. Welcome po sa ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918. It's 8:04, oras na para sa ating balitaan, kwentuhan. Sa mga bumabanderang balita on a Monday morning, June 29, 2026. Alex Ayala haharap kay Mexican rival na si Sarazua. Bukas po yan, alas 9 ng gabi, para sa unang singles ng Wimbledon o first opening round ng Wimbledon tsaan sa London, SW19. Yung kasi yung district sa London, kaya nakikita niya na minsan tinatawag at SW19. So that's the district of the Wimbledon competition or Wimbledon venue in London. Samantala, sa Sambo Host Philippines, nagdagdag pa ng tatlo o ng dalawang gold medal kahapon. Tama ba? Dalawa o tatlo? Tatlong gold medal. Bale, this weekend, ang nakopo ng Pilipinas dito sa Asian Oceania Sambo Championships. So all in all, we have 3 gold medals, 4 silver and 8 bronze medals para sa FIPE out of 22 nations sa pagtatapos ng Asia Oceania Sambo Championship sa Ninoy Aquino Stadium. Samantala, sa larangan ng handball, nako, Filipina handballers muling natalo sa Vietnam sa isang shootout, 4-8, at tayo ay tumapos na panglabing dalawa dyan sa International Handball Federation World Beach Handball Championship sa Croatia. Hindi tayo ang best Asian, pero definitely magandang finish dahil mas mataas pa tayo sa koponan ng USA. Samantala, sa chess, Jamaica Mendoza ang ating woman international master. Tumapos na pang-7 sa World FIDE Youth Chess Championship. Siya po ay sa under-16 women's competition. Samantala, sa larangan ng volleyball, Philippine Olympic Committee nag-anunsyo na nga ng mga men and women volleyball pool of players po ito para sa Asian Games. Sina Belen at sina Gia De Guzman ang mauuna para sa kababaihan, at siyempre sina Bagunas at Espejo naman para sa mga kalalakihan. Ang POC ang sabihin natin na mangangalaga pansamantala sa volleyball sa ating bansa habang suspendido ang ating National Federation. Samantala, ito isang magandang balita sa billiards. Kampiyon muli ang Pilipinas at ito ay sa Matchroom World 9-Ball Tour. Ang pagtatapos sa Indonesia para sa Universal Open, si Jonas Magpantay ang tinanghal na winner kagabi. Samantala, sa Football World Cup, eto kompleto na ang top 32 o round of ang 32 qualifiers para doon sa knockout round, kasi only 32 teams are advancing into the knockout round. Canada, isa sa huli na pumasok matapos ang dramatic late goal nila kahapon. Okay, napanalo. Laban ito sa South Africa. Okay, Canada over South Africa early this morning para makuha ang isa sa mga huling slots sa round of 32 ng FIFA World Cup. Host ang Canada, di ba? Co-host sila ng US at saka ng Mexico. Samantala, sa larangan ng women's golf, ayun, kampiyon muli ang isang Koreano in 12 editions of the women's championships sa LPGA. Isa na namang Koreano ang nanalo, Hyeran Ryu. Ito yung ikalimang pagkakataon out of the last 12 PGA championships for women ay Korea ang nananalo. Si Hyeran Ryu sa isang rain-delayed final round of the competition. Meaning, ibig sabihin, hindi muling nanalo si Nelly Korda na nagtatangka sana sa kanyang third straight women's major competition in golf. Okay, ang lahat ng yan ay ikwento natin sa inyo sa umaga na ito, Monday morning. Rainy ba? Rainy Monday morning. Okay, but parang gloomy kanina yung panahon, but I think sisikat naman ang araw. Ano? Iba-iba kasi ang sabihin natin ang climate ba, sort of, definitely, sa iba-ibang panig, ano, minsan, parte ng QC, umuulan, parte na, ibang parte naman, sobrang init, diba? So, ganun ngayon ang mga panahon. So, manatili pong maingat, lalo na, halos nagsimula na ang pagpasok sa eskwela ng mga kabataan, at syempre, traffic na ulit sa labas, so, konting tiyaga, pasensya, lahat na, ano, and ingat tayo. So, today, meron din po akong ibabahagi sa inyo na kwentuhan. Actually, it's a recorded interview with the two remaining members of our village in King Cup. Hinabol ko bago sila umalis patungong Amerika, dahil alam nyo naman ang mga atleta natin, kapag bumalik na sa kanikanila ulit ng mga schedule, lalo na kung nakabase sa ibang bansa, mahirap na po na sila ay makausap pa. So we'll be having sina Shira Rivera, ganun din si Alexa Milliam, dito sa ating program mamaya sa ikalawang bahagi. Ano? So yung pagtatapos ng ating kwento as regards the village in King Cup, a week ago pa lang naman yan, ano. So ibabahagi po muli namin sa inyo. Kaya tumutok lang at syempre gilapin din natin yung ilan sa mga highlights ng Asia Oceania Sambo Championships. May ilan din po na panayam si John Mogol. So ibibigay po namin yan sa inyo later dito sa aming program. Kasama ko si Engineer Gemart, ganun din si Nida Ereskin Soriano, si Team Tapales, and of course, ang Malolos Transmitter. Babalik tayo para sa detalye ng mga balita.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Dito kaya... parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
3: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Sasalita pala itong rep natin.
4: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
3: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
5: Sports Radio 918 AM.
6: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Okay, so it's 8:13. Si Alex Ayala, hinihintay natin ang pagsimula ng kanyang kampanya sa ikalawang pagkakataon na nasa main draw siya ng Wimbledon. At sa unang pagkakataon na siya ay isang seeded player, kaunanahang Filipino to be seeded in singles competition at a Grand Slam. So, seemingly lahat ng mga media ay... gustong maka-interview kay Alex, lahat gusto maka-feature kay Alex, it's all over Wimbledon page, and likewise, syempre, matagal na sa WTA page, you know. So, parating inaanguluhan nila ay yung Alex Ayala against Serena Williams para sa round 2 of the Wimbledon singles. Pagamat sila pareho ay may kanya-kanyang mga kaharap sa first round, ano, si Alex Ayala kailangan talunin muna niya si Renata Zarazua ng Mexico world number 76. Familiar foe ito dahil sila ay nagkaharap na 2024. Talo si Alex Ayala kay Zarazua, but it was on grass or on hard court. It was in the US and 3 sets ang nangyari sa nasabing laban. But after that, doon na gumawa ng pangalan si Alex, di ba? Yung kanyang Miami run, noong Miami Open run 2025. And of course, ito pang mga continued breakthroughs na kanyang naigagawa lalo na ngayong taong 2026. And Alex is now number 30 in the world, or sabi ng live ranking, number 32. But definitely she's seeded number 29 at the Wimbledon, number 76 naman si Sarasua. So a win by Alex over Sarasua, who happened to be also her doubles partner. Minsan na sila nag-doubles doon sa isang competition, yung si Sarasua na yan. So more or less, alam nila ang laro ng bawat isa. Ano po? Sila ay nakaabot sa second round ba ng French Open? So sa clay sila, clay court sila nag-tandem last year, 2025, the French Open doubles. Okay, nandoon sila. Nakaabot naman sila sa sunod na round. So, lahat halos ang gusto na nilang makita di Serena Williams and Alex Ayala. Serena Williams will be starting. She's a wild card in this competition, comebacking. She's a 7-time winner, 4 years na hindi naglaro, and now she's back sa isa sa paborito niya na venue, ano. But she needs to pass through Maya Joint of Australia, the same rival of Alex, who beat her in that Eastbourne, diba, final the other year, na kung saan talagang iniyakan yun ni Alex Ayala. But after that, Maya Joint, medyo bumaba yung kanyang performance, kaya mababa din yung ranking niya at hindi siya seeded in this first round of the Wimbledon. So it's gonna be Serena against Maya Joint. So ayan, kailangan yun muna ang kanilang malusutan, di ba? So yung mga tennis channel or yung iba pang mga nagko-cover nito, mapa online sila or mga mapa podcast and everything, ano, mga blogs, puros they are talking about the Alex Ayala and Serena Williams na round 2 class. Nag-expect na sila na yun nga ang mangyayari. Even itong sina former world number 1 Andy Roddick, di ba, ay ganun din na they are envisioning an Ayala Williams. Sabi nga nila, sabi pa nung isang napanood ko, it's gonna be national holiday sa Pilipinas kapag nangyari yung Alex Ayala against Serena Williams. And oh nga naman, sino mag-aakala na magkakaabutan sina Alex Ayala, sina Serena Williams, and even si Venus Williams na nakatambal na niya sa doubles, di ba? Noon pa man pinapanood na pa lamang itong mga players nito, world number ones, and definitely tennis icons. But now, kasama na sa court. Kapareha pa. And if and when, kalaban, di ba? Sa court. So, tomorrow, Tuesday, yun yung singles, around 8:50 in the evening for Alex and Sarasua. Yung doubles, wala pa akong order of play, di pa natin alam kung saan. Yung venue, yung court na paglalaroan ni Alex, parang second to the main. Okay, around mga 1,700. Kung hindi ako nagkakamali, yung pwedeng manood doon sa court. I think it's court 12. Okay, ang venue para dito kay Alex Ayala's opening match at the Wimbledon. So, hindi pa naman yun masyadong gabi na, no? So, hindi tayo magpupuyat. Let's hope na it's gonna be a good run for Alex, who has a good record now sa grass, di ba? I think, how many losses lang siya sa grass? 2 or more than 2 ba? Kasi the past, nagkaroon siya ng winning run sa Birmingham. And then pagkatapos sa Berlin, nakaabot siya sa semis, di ba? Merong isa na medyo maaga siyang na-eliminate. So I think, definitely a good run dito sa grass court. So, eto, this is the stage where she must really perform well. At dito natin inaasahan nga, and dito tayo nag-expect na talagang yung laro ni Alex Ayala ay talagang makikita natin. Ang dami nag-i-expect mga kababayan natin. And of course, yung din kanyang mga followers all over the world na. And pwede na talagang masabi na she's the most popular, diba? Netter as far as WTA is concerned. By the way, Alex Ayala arrived in London Saturday. Siya nag dumating sa London. Marami na ring post ang Wimbledon that same day na nakapag-training siya. She trained with Nicola Bartonkova, ang kanyang doubles partner. Okay, and then I think she also trained with yung si Zeynep Sonmez, yung kanyang best friend. Kasi marami silang photo na lang doon, nagkukwentuhan pa. But wala talaga yung video na siya yung ka-training niya. The video was with Nicola Bartonkova, yung kanyang magiging partner sa doubles in this Wimbledon. Okay, so it's 8:20 in the morning. Okay, ito pa rin po ang ating headline sports dito sa Sports Radio 918. Speaking of Wimbledon, ang pinakabagong balita kanina, and we are just hoping na wala nang magkakaroon ng injury, Emma Raducanu. Siyempre, ito yung pinakapaborito pa naman ng home favorite, ika nga, nitong tournament na ito, because this is Wimbledon, this is in England. She announced yung kanyang withdrawal from the Wimbledon because of a stress fracture leg. Okay, meron siyang leg injury. Pinipilit ni Raducanu na nag-training siya the past days, medyo mga light training lang. Merong araw nag-absence siya doon sa training kung saan may court na naka schedule para sa kanyang training, but eventually late night, ano, just on the eve of the Wimbledon, doon niya na i-anunsyo kasi daw gusto niya naman talaga na maglaro dito sa Wimbledon, especially in front of her friends and family, but hindi talaga na po pwede. She was advised by her doctor not to push it kasi baka lumala pa yung nasabing injury. So minus 2021 US Open champion Raducanu, Emma Raducanu tayo dito sa Wimbledon 2026. Wala pang announcement ng WTA who will take the slot, okay, in the draw of Emma Raducanu. Okay, so it's 8:22. Timeout ulit tayo and then babalik po tayo dito lamang sa Headline Sports.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
5: Sports Radio 918 AM.
0: It's 8:24. Ito pa rin po ang ating headline sports. Puntahan natin ang natapos na Asia Oceania Sambo Championships 11th edition hosted by the Philippines held at the Ninoy Aquino Stadium. So ang ating kababayan, world number 1 na si Aislinn Agnes Yap. Okay, si AC Yap ang kumupo ng ikatlo at huling gold medal na ng Pilipinas nga, host Philippines, sa harap ng mga kababayan natin at mukhang masaya yung mga nanood sa kanya dito nga sa Ninoy Aquino Stadium. Yap took down si Zamzagul Faisolanova ng Kazakhstan midway doon sa kanilang match para sa 1-2-0 na desisyon para kanyang mapanatili ang women's 80-kilogram combat sambo crown. So, napindown ni Yap, okay, itong five-time Kazakhstan national champion. Okay. So, nagprotesta pa pala yun, ha, ang Kazakh, pero merong review at ito ay ibinigay pa rin para sa Pilipinas, para sa Filipino, yung nasabing pin down na yon. It was a third gold medal for the Philippines after nung araw po ng Sabado, si Jomari Torres, si Princess Cortez ay nanalo din sa iba-ibang mga kategorya. So, tingnan natin itong si Torres, okay? Si Torres ay number 7 in the world, okay? And he let out a picture-perfect right roundhouse kick to the head of Kazakhstan's Sadin Pais, okay? Just seconds into their women's 50-kilogram combat sambo finals. Okay, so yun. Taking stock of the condition of Pais, who was down on her knees, the referee stopped the fight and declared the Filipino as gold medalist, 8-0 count. Samantala, na-inspire yung isa pang nating kababayan at ito naman ay si Princess Cortez na siya namang nanalo laban din sa isa pang Kazakhstan. Okay, 9-2 ang kanyang naitala na panalo laban kay Mervet Berdinkova. Okay, Berdinkova sa women's 59-kilogram sambo class. So siya si Princess Cortez, another gold medalist. So ang ibig sabihin, si Cortez, si Torres, at itong si AC Yap ang bumawi doon sa 0-6. Yes na pagkatalo ni Sydney Tancontian. Sydney C. Tancontian. So women's plus 80-kilogram combat sambo. Okay, event. Itong champion na si Sydney ay natalo po doon sa kanyang kalaban na taga-Kazakhstan, former world champion na si Irelene Abinova. Lagi namang silang dalawa naglalaban. Kaya yan o, nag-iyakan yung dalawa. Right after the match na yan or the bout na yan, I'm sure umiiyak dyan si Sydney because she's very disappointed. And syempre, nanghihinayang siya na hindi siya nanalo in front of her kababayan pa naman. And then, syempre, emotional din naman itong si Abinova to reclaim the Asian title from Sydney C. Etong dalawa na to, parating sila nagkakaharap eh. Nagkakakita sa mga iba't ibang competition. So, Sydney C. Tancontian settled for the silver dito sa competition. Understandable for Sydney because Sydney C. po yung punong abala dito. Wala siyang naging sapat na training. Last minute yung announcement ng kanyang paglalaro dito. Dahilan nga sa siya muna yung nag-asikaso of the country's hosting. Dahil yung kanyang ama na Pangulo, si Paolo Tancontian, ay may sakit po. Actually, he had an operation and the past 3 months ay si Sydney Tancontian yung nag-aayos para nga sa hosting natin because we are committed na, diba, dito sa ating continental, sabihin natin, or Asian organization, mapapahiya ang Pilipinas. Kaya, needed na may isa talaga na tumutok. And knowing Sydney, she's into the admin din and everything. So, pansamantala, itinigil niya muna yung kanyang training. Siyempre, makapag-training ka ba kung parati kang may meeting, meron ka mga inaayos. But kudos pa rin kay Sydney Tancontian who decided to see action and of course settled for the silver medal. Yun ang ika-apat na silver medal ng Pilipinas itong nakuha ni Sydney. Okay, ikatlo 'yon. Tapos dinagdagan pa ni Jasmine Henrique Ching, okay? Okay, na natalo naman si isang Kazakhstan. Puros mga Kazakhstan tumatalo sa atin na si Almokan Bentova sa women's 54-kilogram sports sambo naman. So, sino ba yung mga unang nanalo na para sa Pilipinas? Noong mga unang araw po, okay, na ibalita na namin sa inyo sino Sofia Nicole Novino, 47-kilogram youth, Christy Angelic Espolong, na mamaya may panayam si John kay Christy Angelic Espolong sa 59-kilogram junior sa combat siya, nakakamit ng silver medal. And then earlier, meron tayong bronze medals mula sa youth division, katulad ni na Princess Boyore, 54 kilograms, Maria Teresa Pulistico sa 59 kilograms, Jeneline Tunyacao, 72 kilogram juniors combat, tapos si na Johan Matthew San Miguel, 54 kilograms, Daniel Justin Betudaso, 88 kilograms. Julian Henry Flores, 98 kilograms. And then sa adult sports, sina Geneva Consina, 59 kilograms. Adult combat, Godwin Langbayan, 64 kilograms. So yun, sila yung mga medalists para sa host Philippines. And we ended up number 5 or 5th overall among 22 countries who competed at the Asia-Oceania Sambo Championships 11th edition organized by the Pilipinas Sambo Federation, PSFI, and presented by the Philippine Sports Commission.
9: PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour. Sa Sports Radio 918.
0: Okay, so it's 8:31. Tuloy-tuloy na muna natin sa isa pa sa malaking resulta for this morning. We are happy to see a Filipino winning again in billiards. Okay, siya si Jonas Magpantay. Para magkakasunod na taon na may malalaking panalo na itong si Jonas Magpantay. Siya po ang tinanghal na kampiyon ng Universal Open 2026. Ginanap yan sa Indonesia. Ito ay bahagi ng Matchroom World 9 Ball Tour. So si Magpantay ay nagkamit ng $15,000. Okay, magkano na ngayon ng $15,000 team? Matapos na talunin niya si Chang Sheng Yi, 13-5, doon sa kanilang finale. Si Chang ang naunang lumamang dito ha, may 2-0 lead na kaagad si Chang, pero si Magpantay, knowing ang mga Pinoy, kaagad na sumagot at bumalik sa laban. 6 straight racks para sa 6-2 na pagka na lamang, and then from there, Magpantay kept Chang at arm's length with great shot making and solid defense play, at yun, siya ang tinanghal na kampiyon. Okay, so 919,440, so almost 1 million din itong nakuha niya doon sa $15,000. Hindi naman kasi ito yung major na competition para sa Matchroom, but this is part of the World 9 Ball Tour, lalo na dito sa ating region, Southeast Asia, for the players not to go to Europe or US or to other sabihin natin, countries para lang magkaroon ng points at magkaroon ng torneo. So this is for Southeast Asia. Not bad for a 3 competition, di ba? 3 days ba? Or sabihin natin 4 days competition. Marami-rami din ang sumali dyan. Nandiyan nga sina Biado tsaka sina AJ Manas na maagang na-eliminate. Bago ang finals, okay, tinalo ni Jonas Magpantay si Jeff Roda, 11-2-3 doon sa semifinals. And then bago yan, tinalo din ni Magpantay si James Aranas. Okay, sandali. Meron akong listahan dito ng mga tinalo nito. Ang dami. Ganyan kasi yung billiards. Doon muna, una, elimination round na kailangan manatili ka sa winner's bracket with 3 wins at least. Okay, minsan 2 wins lang. Okay, ang mga tinalo ni Jonas Magpantay ay katulad ni na... Sige, last 64, Cookie Sugiyama of Japan, 10-6. Then 32, round of 32, Irsal Nasution ng Indonesia at 10-6. Tapos ito, dire-diretso na puros mga Pinoy bagong finals. Round of 16, James Aranas, 10-6. Then quarterfinals, Bernie Regalario ng Marboys Cafe, 11-6. Pagdating ng semis, isa pang taga Marboys Cafe ay si Jeffrey Roda, 11-3. Tama. And then yun na nga, pagdating ng finals, ang Taiwanese na si Shang Sheng Yi at 13-5. So, what a run! Sunod-sunod na panalo para dito kay Jonas magpantay. Ano? Kaibigan to ni Marlon Bernardino. Yung nakita niyo coach yun ng volleyball. Mamaya yung kay Team Tapales. Okay, so he's happy na patuloy, kumbaga na-revive yung career ni Jonas Magbantay. Dati siya yung AJ Manas ng Pilipinas tong si Jonas. But syempre, nagkaedad na rin at napakarami na ng mga malalaro ngayon, Q artists na nagsulputan. So, ang gusto raw ngayon ni Jonas ay to compete sa Asian Championship, okay, Asian Pool Championship na nakaschedule July 10 to 15 sa Ho Chi Minh sa Vietnam. And he is hoping to get an endorsement from the Philippine Sports Commission. Okay, para doon sa, sa Stage 2 of the Asian Pool Championship na katulad ni na Carlo Biado and AJ Manas. Kasi, nag-anunsyo kasi yung ating bagong tatag na billiards NSA, di ba? Headed by attorney Wharton Chan, na meron silang pool of players na nandoon sa kanila. So seemingly wala doon sa kanila si Jonas Magbantay kasi hindi naman lahat pwedeng ipasok sa national pool. So piling-pili lang yung nakapasok sa national pool. But at least siguro kung endorsement naman. So hinihiling niya yung endorsement both the NSA and of course the PSC, but the NSA first, para mas makalahok pa dito sa mga competition na yun. Kapag may endorsement ba, ano ba ngayon nagagawa ng endorsement? Well, siguro yun sa mga travel tax, pwede. But definitely naman, they do have sponsors and the sponsors will be the one to shoulder the expenses, plane ticket, accommodation, and everything, diba? So, yan ang ganap para kay Jonas Magbantay. At yan po ay sa larangan ng billiards. Okay, so it's 8:36. Ito pa rin ang ating headline sports.
11: Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports. Dito sa Esports Explorer. Esports Explorer. Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mika Go. Esports Explorer. Esports Explorer. Tuwing Martes, alas 10 ng umaga. Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
13: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
14: Nagalit sa internet ang fake news.
15: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
16: What they are doing is creating panic.
13: We say no.
17: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
18: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
13: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
13: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
19: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
20: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
19: Self-protection.
20: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
19: Seek early consultation.
20: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
19: Support fogging and spraying.
20: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
19: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
21: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
1: Sports Radio 918 AM.
2: Basta usapang palakasan, walang maiiwan.
22: Headline Sports
2: sa Sports Radio 918.
0: Okay, it's 8:39 si Team Tapales para sa usapang volleyball. Yes, good morning, team.
23: Good morning, Miss Judy. Good morning sa mga tagapakinig at Sports Radio 918 at syempre sa Headline Sports. At para sa usapang volleyball, confirmed na meron ng pool na nilabas para sa Alas Pilipinas men at women. Ang POC dito nga para sa darating na Asian Games na gaganapin sa Aichi, Nagoya. Alam mo, Miss Judy, talagang really exciting to kasi aside from a pool na nilabas nila, meron ding panibago pong head coach itong Alas Pilipinas sa women kung saan sa katauhan ni Coach Taka Minoa. Si Coach Taka Minoa, nag-coach na rin siya dito sa Philippines sa Akari Chargers parang 2 years ago kung saan we had a chance na nakapanembi natin siya before and he's a good coach no. Ma'am, and itong si Taka Minoa, asawa siya ni Sachi Minoa na
0: Jaja Santiago.
23: Oh, yan. So talagang well-versed sa volleyball. And itong si Taka Minoa, he had a long career din ng coach sa Japan prior going here sa Philippines. So aside from him, syempre babanggitin natin yung mga lalawak sa Asian Games from September 19 to October 4. Na
0: saan mo na? Okay. Women mo na. Binabanggit mo mo. Women. Yes, women.
23: Yes, women. Sa women. Sa women. Meron tayo ditong kasama sa mga pool dito. Siyempre, team captain Gia De Guzman. At saka, tapos nandito rin si ang libera, si Justin Hazareno. Ang libera rin, Jennifer Nierva. At saka, co-captain din si Don Katindig. Then, ang ating mga spikers, Bella Belen, Aya Laure, Angel Canino, Thea Gagate, middle blocker, ganun si Fifi Sharma. And then, Van Gandler, Aleya Malaluan, Amy Providon, Nina Itang, Pangs Panaga, Erica Santos, Ara Panike, Maris Alba for the setter, ganun ni si Jel Cayuna. And then Shaira Hardio, sa libero din yan. Del Palomata, middle blocker. Then Shaina Nitura, and then si Alisa Solomon. So sa sila po, yung kabilang sa pool ng Alas Pilipinas Women.
0: Ilan yan?
23: So kung titingnan natin, nasa ano sila eh? Nasa 1, 2, 3, 4.
0: Bilangin natin para
23: Gia,
0: ilan bang?
23: Justin, Jen, tapos si Don, Bella, Aya, Angel, Thea, Fifi, Vani, Aleya, Amy, Nina, Pangs, Erica, Ara, Morris, Jel, Shaira, Del, 20 na. Tapos si Nitura, tapos si Solomon, 22. Nasa
0: 22. Tapos ilan lang ba usually ang papasok?
23: Usually
0: nasa
23: 12 to 14
0: lang. 12 if and when. So talagang kalahati, di ba?
23: Kasi parang dalawa o tatlong libero ganun din sa setter. Okay. Tapos the rest are spikers
0: lalo
23: and blockers.
0: Lalo na Asian Games to. But at least, nai-anusyo na at porke na anunsyo na yan ang mga susunod, ine-expect natin magkakaroon na ng training itong pool na to.
23: Yes, diba? So hopefully kasi alam niyo naman, yes. Judith, naging masalimuot yung mga training before na parang 2 weeks, ilang linggo lang.
0: So ito medyo merong panahon. May liwi ba? At bakit nga ang POC ang nag-announce nito, team?
23: Siyempre, nag-announce, dahil ang POC ang nag-announce dahil sila yung, for the meantime, outside sa ADO committee, sila yung nagiging caretaker ng ating volleyball. Dahil nga po, ang ating NSA for Volleyball na PNB of Philippine National Volleyball Federation ay sinuspinde ng FIVB or World Governing Body ng Volleyball. Gayun din ang POC,
0: yes,
23: na ating Olympic Committee dito. So hindi po sila hindi sila, wala silang kapangyarihan for the meantime,
0: yes,
23: to oversee.
0: So wala yung Tony, yes, Boyliao, tapos yung bagong na-elect din, di ba? So wala tayong NSA, kaya ang POC muna ang mga ngalaga. Now, we go to the men's side.
23: Sa men's side naman, Miss Judith, alam mo, kapanapanabig ito dahil merong mga retained players dito. Meron ding mga bagong players na kasama. And syempre, kaya pala, akala namin dati hanggang March lang si Coach Angelino
0: Frigoni.
23: Frigoni. Oo. Pero kaya pala na ilang beses ko siyang nakikita sa mga iba't ibang mga volleyball occasions na international dahil siya pa rin po ang mananatiling taga
0: coach. So hindi siya umuwi sa Italy, yes, talaga, nandito lang siya.
23: Pinagpatuloy niya yung kanyang sinimulan dito sa World Championship natin para sa Alas Filipinas. Ito si Coach Angelino, si ang coach natin for the men's national team last year sa World Championship, siya po ang mananatili pa rin pong tagahawak or helm dito nga sa coaching ng men's team. Kasama siyempre ang main players natin for the past World Championship, Brian Bagunas, Mark Espejo, andito rin si Leo Ordiales, si Lloyd Josapat, tapos Micaelo Budin, then si Remzel Tagibolos, tapos si si Retamar, tapos si Josh Ibanez, tapos si Pat Vince Lorenzo, and then may mga bagong pangalan na, although ito si Albuquerque Sally na nakasali na siya sa pool dati, pero ito, and then Alas Pilipinas man dati pero hindi sa World Championship. Andito rin si Adrian Villados, Jude Garcia, ito ay mag-MVP sa Spikers Turf, so magandang addition to. And then si Christopher Roger Alliejo sa si Trevor Torrio. Ayan, sila yung mga kabilang dito sa pool ng kalalakihan na pagpipilian ni Coach Angelino Frigoni dito sa darating na Asian Games para sa kalalakihan na nagpa-participate nga sa Asian Games. Na ito sila rin yung mga most of the na nag-participate sa World Championship. So, ito exciting dito sa kalalakihan, Ms. Judith, kasi alam naman natin nung World Championship, puro mga world class yung mga nakalaban natin doon. From Egypt, from Iran, from Tunisia. Mm-hmm. Alam mo, we fell short nga lang sa Tunisia kasi syempre, we're kind of, parang nabulaga tayo kasi it was our debut game. Pero mm-hmm. when we fought back against Egypt, we know we can go toe-to-toe. Egypt, mm-hmm. former, nag-Olympics in 2024, tapos African champion din yan. Then yung Iran, we had them 5 sets and then extended 5 sets pa yun. Napanood mo yun, Ms. Judith?
0: Yes,
23: oo.
0: Kala ko nga tapos nasa, 4th set ba yun? O 3rd set?
23: 4th pa
0: na. Yung nag-celebrate na tayo, di ba? 5th
23: set, oo.
0: 5th set ba?
23: Oo, 5th set yun. Oo, sayang nga yun eh. Alam mo, Ms. Judith, kaya natin makapag-go toe-to-toe against Iran na Asian champion. So, titingnan natin kung hanggang saan yung aabutin natin dito sa continental tilt na to.
0: Asian Games.
23: Okay. Oo.
0: Sana lang mabuo na kaagad. I mean, nandiyan na nga yung team. Sana buo sila magte-training. Kasi di ba may kanya-kanyang commitment pa sa iba-ibang teams yan.
23: Yes, oo. Especially yung mga main guns natin. Like sila sa men. Si Brian Bagunas. Kasama pa rin siya sa Osaka Bluton. Isang SB League team. Tapos si Mark Espejo. Nasa Taiwan League naman siya.
0: Though, yun na yung pinaka-training nila eh, di ba? Kaya lang sana after noon magkaroon sila din ng sapat to train as a team.
23: Yes, exactly, Ms. Judith. Kasi talagang teamwork is the best answer dito
0: yes,
23: sa ito.
0: Pero yung sa women, nandito lang naman lahat. Wala bang...
23: Oh, nandito naman yung sa women natin.
0: Import ng ibang bansa. Wala, no? Dito
23: wala.
0: So, pwedeng-pwede, no? Gaano kaya kaganda na yung coach natin ay yung si Japanese na yan?
23: Taka Minowa. Alam mo naman, Miss, that Japanese are, very well-versed sa volleyball. Alam mo naman, sa men's at sa women's volleyball. Talagang top-rated itong mga Japanese team sa kalalakihan. Sa VNL men's, Japanese team, wala pang talas. Sa kababaihan, talagang number 4 ang Japanese. So, it's a good thing na, like sa kay Coach Angelino, na yung knowledge niya na ipass down niya sa Alas men, ganun din yung mangyari dito sa women's naman na with the coach Taka kasi nga Japanese team are very technical kumbaga talagang defense and offense oriented talaga sila, talagang kailangan habol kung habol sa bola. Maganda na kung ano man yung natutunan or yung tinuturo niya sa Japan, maganda na maidadala niya dito, like how what happened with your Coach Angelino doon nga sa Alas men na
0: yes.
23: sinabi natin.
0: At hindi naman siya baguhan when it comes to Filipina or Pinay volleyballs.
23: Yes, oo. Kasi nag-coach
0: kasi na. Sinong team? Anong team niya sa PBL?
23: Yes, nag-coach siya sa Akari noong, I think, 2024.
0: Mm-mm.
23: Oo, nag-coach si Coach Taka doon sa Akari. Tapos, syempre, with yun yung pag-coach siya sa Pilipinas and then natili siya dito eh.
0: And having a Filipina wife, di ba?
23: Oo, alam niya.
0: Kasi Jaja, alam niya yung kalibre din ng mga players natin at nasusubaybayan naman niya yan.
23: Tama, Ms. Judith. And speaking of Jaja, good news for Jaja kasi she's going to USA at lalaro siya sa LOVV na League One Volleyball. Ayun po yung parang
0: for what team?
23: wala pang dinidiscuss, pero ayun yung top team ng ay top volleyball league ng USA, para siyang PBA ng USA.
0: Wow. So volleyball. Babandera doon, Filipina. Ano ang passport niya? Japan na, no?
23: Yes, Japan na.
0: Kasi nga yung pangalan niya nabago na rin eh. But definitely she remains as a Filipina.
23: Ayun diba? Yung sabi nga doon sa caption, I think it's a caption ng LOVB, Philippine represent.
0: That's nice. Congrats. Okay. Mm-hmm. So sige, abangan natin yan. Marami na tayong madidinig na mga update as regards to our Philippine volleyball teams. Indoor volleyball po ito, men and women. Tapos, I'm sure, dapat to follow na rin kung ano yung magiging preparasyon naman ng beach volleyball natin.
23: Yes, so beach sinasisi, volleyball. O sila sisi talagang. Ito kung may, talagang consistency itong mga kupo na ito, itong beach volleyball. Talagang nakakatuwa rin itong panoorin. Tsaka talagang nakakatuwang, syempre, subaybayan dahil niya. Ever since, talagang they really giving medals to the Philippines. SEA Games man yan, or yung tour ng VNL Beach Volleyball, yes. Ng Beach Volleyball, Volleyball Beach.
0: Seemingly, yung mga napangalanan na yan, they are ready naman to represent the country. Kasi diba, noon may naging issue kung bakit hindi nga pwedeng magpangalan. Kasi diba may mga ibang tumangge, kahit yung dito pa lang, na volleyball natin, yung ginanap sa Candon. Diba? So, seemingly ngayon, na isang sabi, siyempre POC yan, neutral supposedly yan, di ba? Definitely, wala namang mga pangalan na nandiyan at kasama ni POC in dealing with this kasi nga po, nagkaroon ng suspension. So, siguro, definitely, yun din ang nakapagbigay ng tamang decision for these players na, of course, laban para sa ating bayan.
23: Exactly, Miss. Tsaka syempre, ito, kung nakikita natin itong lineup na ito, talagang kita natin best of the best
0: ito
23: talaga.
0: Ito na talagang best. Walang naiwan sa lineup na ito.
23: Tingko parang wala namang naiwan kasi so far sa Pro League tsaka sa Collegiate League naman, andyan naman na yung mga players na talagang may badat babandera natin.
0: Anong finish ng Philippines nung huli? Sa men tayo sumali.
23: Sa men, diba? Malala, parang nasa

0: sa final standing, ang Philippines po ay nasa pang number 13.
1: Out of how many?
0: Actually kasi nagtie sila dito. Pero may 19 teams to, pero yung Philippines nasa second to the last spot.
1: Okay. So, mabuti nga nabigyan tayo ng chance to play there, di ba? Pero yung women, wala talaga dyan. Wala tayo. I don't know kung when was the last time na ang women team ng Pilipinas ay nabigyan ng pagkakataon na makalaro. Definitely, noong mga time na wala pa syempre yung mga qualification, di pa talaga mahigpit, at matagal din naman talaga na panahon na tayo ay nawala. Ultimo nga SEA Games ang tagal din natin bago nakabalik, 'di ba? The indoor kasi nga nawalan tayo talaga ng programa, nawalan tayo ng talagang team, or sabi natin hindi masyado maganda rin ang yung NSA, 'di ba? How they run the program, kaya wala tayo syempreng na produce na talagang competitive team, na hindi naman kapag hindi competitive talaga yung team mo, hindi talaga makakarating kahit sa SEA Games o kaya sa Asian Games, because this is team, gastos ka ng napakalaki.
0: Tama. And Miss Judith, alam mo, looking at this final standing, nakakatuwa kasi from nasa laylayan ng standings tong kalalakihan, nakita natin yung Iran na gold medal, na kaya nating sabayan. So what now we can do?
1: I don't know yung rankings. The rankings na sa world rankings, Asian rankings talaga. Di ba kaya nga tayo team na bigyan ng pagkakataon, mismo ang FIVB ang nag-abiso sa atin na, hey, Philippines, you're qualified, di ba, to compete at the Asian Games. Kasi hindi naman talaga basta-basta open ang Asian Games sa lahat ng teams o lahat ng bansa na gustong sumali. Ano ang pinakahuling ranking ng Pilipinas?
0: And so titingnan natin kung ano yung pinaka-ranking dito based on sa Volleyball World Rankings, ha. Kasi ito, nandito yung mga rankings natin. And so medyo naglalag lang to, ano. Ito, Philippines number 89.
1: Number 89 in the world. Sa men yan.
0: Sa men, tama. Sa men.
1: Okay. Tingnan mo nga sa women.
0: Sa women
1: kasi
0: naman.
1: Kasi yung women ang huling idinagdag na qualification natin, di ba? Nung nag-anunsyo, right after the suspension ng Pilipinas, biglang eto na ang announcement, hey, Philippines, mag-ready kayo, qualified kayo sa Asian Games, di ba?
0: Sa Philippines naman, sa women, tingnan natin kung ano yung naging ranking dito, but medyo naglalag ito.
1: May mga gusot man doon sa pamunuan ng Philippine National Volleyball Federation natin, pero yung pong mga atleta, at least ayaw ng POC na maapektuhan, kaya nga sila na talaga ang kumilos, and true enough, yan naman ang dapat na gawin ng isang National Olympic Committee, ang pangalagaan yung kapakanan ng mga atleta, hindi kumbaga basta nilang may iwan sa ere at mawawala ng pagkakataon, di ba, na makakalahok habang may gustot yung kanyang NSA. Kaya ayun, the POC is doing the job to take care of the athletes.
0: Sa women's naman, Ms. Judith, it's number 58.
1: 89 and 58.
0: Yes, 89 and 58.
1: 89 ang lalaki, 58 naman ang kababaihan. So, big improvement din yan para sa women, ano, yung kanilang ranking na yan.
0: Alam, Ms. Judith, kaya nagagaling kasi yung dun sa ranking points, huling naglaro yung Philippines nung Men's World Championship pa.
1: Wala silang mga international. Kasi di ba yung sa... like itong sa women, marami-rami.
0: Kasi yung sa men's, yung SEA Games naman, di naman counted yun. Medyo natenga ng
1: kwa. Okay. So at least, nandun tayo sa ranking. Okay, and then pasado tayo para lumaro para sa Asian Games. Okay, thank you so much, team.
0: Thank you so much, Ms. Judith. At syempre, paalanin ko, parang tennis lang din to. Yung kunyari, yung mga hindi na din depensa ang puntos, yung mga
1: wala
0: teams.
1: Din. Matutunaw.
0: Matutunaw din. O, kaya ganun. Kaya don't worry para sa mga Alas fans, dahil if there are, you know, competitions yan, they will eventually regain those points and go back to their high rankings the previous years. Yan.
1: Yes. Okay, so si Team Tapales po para sa ating volleyball update. Manatili na katutok dito lamang sa Sports Radio. Please do stand by for the 9 o'clock edition of the news, at magpapatuloy pa po tayo sa ating kwentuhan, balitaan sa Headline Sports.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na beneficiaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.

0: from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines.
3: Philippine Standard Time, it's 8:57 AM. Good morning and here is the news. President Ferdinand R. Marcos Jr. will leave for Canada this week for an official visit. In a statement, Presidential Communications Office said the President will visit Canada from July 1 to 4 upon the invitation of Canadian Prime Minister Mark Carney. During the trip, President Marcos and Mr. Carney are expected to hold bilateral talks to further deepen the Philippine-Canada partnership and expand cooperation in key sectors. Among the issues expected to be discussed are defense and security engagements, trade and investment opportunities, economic resilience, energy cooperation, critical minerals, and people-to-people exchanges. The two leaders are also expected to exchange views on Philippines' chairmanship of the Association of Southeast Asian Nations and strategic priorities for the region. The chief executive is scheduled to meet the Canadian business leaders and investors in sectors considered critical to country's economic agenda. These include information technology, business process management, artificial intelligence, critical infrastructure, and critical minerals. Meantime, the chief executive is set to engage with members of the Filipino community in Vancouver, British Columbia during his visit. In sports news, Zizou Bergs defeats Hugo Humbert in 3 sets for his first ATP Tour title in Eastbourne. Zizou Bergs completed a stunning turnaround to his 2026 season on Sunday, where he lifted his first ATP Tour title. The 27-year-old Belgian capped a remarkable week by battling back to defeat Hugo Humbert 3-6, 6-1, 6-4 in the final of the grass court ATP 250. Arriving in Eastbourne on a 6-match tour-level losing streak, Bergs became the first Belgian man to win the ATP title tour on grass. Philippine Standard Time, it's 8:59 in the morning. Manatili na tutok Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa laruan ng sports. Wala po si Nito Palace at isang magandang umaga sa inyong lahat.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Naalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
5: Amoy pares, amoy araw.
6: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
5: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
6: Ang dungis mo!
7: Ma! Tama na!
8: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
9: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
10: Ang saya balikan ng ating kabataan.
8: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
11: O ano, game na?
12: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
1: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
14: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
13: Self-protection.
14: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
13: Seek early consultation.
14: Unang simptomas panahon katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
14: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
15: Sports 918. Dahil we know you want more. Join us sa hadal ng team Sports 918. Tatalakayin mga game highlights,
16: team standings, and other updates.
15: Pag-uusapan mga latest happenings tungkol sa inyong favorite athletes. Sa ganda ng takbo ng diskusyon,
16: award talaga sa kaalaman.
15: Kaya tara at samahan si Rhea Arevalo sa Sports 918. Monday to Friday, 5 to 6pm. Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
17: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
17: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
17: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
17: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas 2. Radyo Pilipinas 2 gets to focus on one of the fastest sport in the world. Floorball. Floorball on Focus. Hosted by Marco Angelo Ortiz. Floorball on Focus talks about anything and everything about floorball, a varying sport that is perfect for Filipinos. No bulky equipment and no special skills required. Floorball on Focus on Radyo Pilipinas 2, 918 AM every Saturday, 8 to 9 in the morning. Watch it live on facebook.com/rpdos918. Floorball on Focus. Floorball on Focus here on Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
18: Spiker's Net.
19: Spiker's Net.
18: Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan.
19: Spiker's Net.
18: Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spiker's Net.
19: Spiker's Net.
18: Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
19: Spiker's Net
18: sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
20: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS,
21: Presidential Broadcast Service,
20: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
23: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
22: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
0: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
0: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
23: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalaya na patay na pala.
23: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
3: Makapal yung semento.
23: Mas mabilis yung curing time. Mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
23: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
22: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
24: Okay, so it's 9:09. Balik po tayo dito lamang sa Headline Sports. Balikan natin ang mga bumabanderang balita on a Monday morning. Alex Iyala at Mexican Sarazua nakakasana po yung kanilang singles match. Tuesday yan, bukas, halos alas 9 ng gabi dito sa Pilipinas sa Wimbledon Singles. Ang mananalo dyan ay haharap kay Serena Williams o kaya naman kay Maya Joint sa round 2 nitong grass court Grand Slam event. Samantalang si Iyala ay kapareha naman si Nicola Bartonkova. Ang kanilang makakaharap, nag-post na rin pala ako kahapon na, meron na silang kalaban at mga veteran si Ostapenko tsaka si Sofia Kenin. Okay, mga datihang Grand Slam winners at syempre veteran, pero sila din ang nagtandem sa doubles. Wala pang schedule yung doubles, so hintayin natin. Hoping naman na hindi tomorrow magkasabay, ano. But ako malakas ang ano ko, ang paniwala ko, hindi yun magkakasabay. So, dinami-dami ba naman ng matches? Kasi 128 sa singles, men and women, tapos syempre 64 ang draw para sa doubles, both men and women. So, sigurado naman may mga pagitan yan. And sana araw yung pagitan ng mga laban ni Alex. Samantala, eto, sa pagtatapos ng Asia Oceania Sambo Championships sa Ninoy Aquino Stadium, 3 gold medals, 4 bronze four silver medals and 8 bronze medals ang naiuwi ng mga host country sa pamagitan ng mga gold medalists natin, sina Lim, Acil Lim, sina Torres at ganun din itong si isa pa na kababayan natin na nanalo dito sa competition. Okay, sa pagtatapos ng competition kahapon, okay, kagabi actually, dyan sa Ninoy Aquino Stadium. So, yung pong mga tatlong panalo na yan ang sabihin natin, bumawi dun sa masakit-sakit na pagkatalo nitong si Sydney C sa kanyang laban nung araw ng Sabado. Okay. So, sabi nila, masaya pa rin sila with this 3 gold, 4 silver, and 8 bronze medal finish ng Pilipinas. Ang sabi ni Coach Ace Larida. Okay, impressive pa rin para sa kanya itong naging performance ng ating koponan. Okay, so meron tayong interview, okay, sa isa sa mga silver medalist, okay, isa sa apat na kumupo ng silver medal dito sa Asia Oceania, okay, kami po ay sumabaybay dyan, okay, so si John Mugol ang sumaksi sa mga panalo at pagkatalo na rin ng ilan sa ating mga kababayan. So, si Christy Angelic Espolong, okay, silver medalist sa 2026 Asia Oceania Sambo Championships ang aming ibabahagi sa inyo, okay, dito lamang sa Headline Sports, sa Sports Radio 918.
6: Headline Sports Interviews. Fresh and straight. Fresh and straight from the source. Inignod na dito sa Sports Radio 918.
7: This is Kirsty Angelica Espolong, silver medalist dito sa 2026 Asia Oceania Sambo Championships. Well, Kirsty, congratulations sa iyong silver medal dito. Tama ba? This is your first major competition international?
8: Yes.
7: Kumusta yung feeling?
8: It's amazing that I was able to experience this here in our country, and it's a surprise, yes. But because when you think about international, you would think that I would only experience Asian games outside of the country, like Japan, but I was able to experience this here in our country, and that's a highlight for me. Yeah.
7: This is your only fight this day. How was you all throughout the day? How were you able to keep yourself focused for this?
8: I wouldn't call it composed. Yeah, it was a lot of pressure having the Philippine flag behind my back. Mm-hmm. It was a lot of pressure, and I've only trained for like 2 weeks for this competition. But this is such it's an honor to be mm-hmm. able to hold on to my flag. However, really, although I feel disappointed that I wasn't able to win, but I'm excited to have more competitions like this, you know.
7: Anong sinasabi mo sa sarili mo while you were waiting to be called prior to the gold medal match?
8: Like a mantra, yeah. Mm-hmm. Like this is it, yeah, this Philippines, you know. To be able to see your country right there, that flag, and like be proud of it, like, oh, that's Philippines, you know. Yeah, this is it.
7: Can you please, how will you describe your opponent earlier from Kazakhstan?
8: Well, she was amazing, yeah. First of all, she was pretty. This is the first thing I saw about her, but I think for me, having any female fighters who do this, who's also pretty and was able to risk their face, you know, this isn't something that you see normally, or you would choose normally. And I am proud of anyone who would try this. Yeah.
7: All right.
8: So like, I respect her a lot.
7: You told me you're a Muay Thai athlete. Was that part of your game plan earlier to keep it, to keep the fight on the feet?
8: Yeah, because of course I've trained Muay Thai for many years, mm-hmm. but. Since I'm more comfortable with that, I tried to stick with it. That was our game plan. Mm-hmm. But of course, it's a sambo game. This isn't Muay Thai. This is sambo, which is a different world.
7: Muay Thai is a pretty intense sport.
8: It is.
7: And so, what drew you to sambo?
8: What drew me to sambo is that I want to get somewhere.
7: Uh-huh.
8: And of course with the great support of my team, my coaches, Coach Jerry, and of course the Green Goblin, Marvin Canete. He was the one who actually wanted me to do this. And with the support of my team, Sprawl MMA.
7: Alright. Moving forward, you're very young, your athletic career is just starting. Maybe in 5 years from now, where do you want your career to be?
8: internationally. Uh-huh. I wanted to be professional. Yeah. So I hope that the Filipino would see this, that this sport would get exposed and more female fighters were encouraged to try this. Because mostly this is a feared sport, but I wouldn't fear this. I mean, this is exciting. This is out of the box. This is out of the bubble. Let's get out of it.
9: Headline sports interviews, fresh and straight from the source. Inignod na dito sa Sports Radio 918.
24: Thank you, John, with that silver medalist, si Christy Angelic Espolong, 59 kilograms, Juniors Combat Sambo, dito nga sa Asia and Oceania Sambo Championships. Okay, bata pa siya, juniors, di ba? Pero alam niya na kung ano yung goal niya. She would want to be in the professional level of this sport. Kaya ang kanyang panawagan na, well, to support the sport, tapos huwag katakutan tong sport na ito because this is really a good sport. Okay, so that's nice. Ano? Si Angelic, okay, Christy Angelic Espolong, 59 kilograms, isa sa apat na mga silver medalists in that competition. And congratulations din sa ating Sambo Pilipinas and of course sa Philippine Sports Commission for the staging of this 11th edition of the Asia-Oceania Sambo Championships. Di madali, pero we pulled it off. Meron pang mga, ang alam ko, Asian Congress yun eh, ng Asia and Oceania Congress. Dami mga nagpulong na mga matataas na mga opisyales ng Sambo dito sa continental, sa kontinente natin. Kaya hindi lang yung competition ang naganap, ano, kundi mga importanteng meeting. And of course, yun na nga, na-i-promote natin mabuti ang Pilipinas. Kahit dito lang sa lugar sa Manila, but definitely you know the vibes, the hospitality of the Filipinos and everything. We just hope na yung iba nagstay and namasyal pa sa ibang magagandang lugar sa Pilipinas. Okay, so we go muna to an event in skateboarding. Salamat kay Alona Cochon. Okay, yung ating kaibigan na taga Italy. Okay, may mga ganap doon sa Italy at yung ating skateboard star, okay, na si Maisel Paris Aligado, nanalo ng dalawang beses, ano, nagtala siya ng first place finishes, at ito ay sa Mystic Skate Cup sa Czech Republic, okay, so basta nasa Europe, eh, si Alona ang nagbibigay sa atin ng mga resulta. Ang 12 years old na champion ay siyang nag-first sa Women's Skateboard Bowl at sa Vert Events, okay, impressing with her skills and determination, okay. Maisel Paris Aligado is considered a rising star in skateboarding world or in world skateboarding. So congratulations kay Paris, okay, Aligado. And of course, so we hope Asian Games and definitely the next Olympics in 2028. Maganda yung rankings niya. Siya yung mas aktibo ngayon. So we're counting on this very young talent na si Maisel Paris Aligado. Okay, we go to chess. Jamaica Mendoza. Yes, si woman international master Jamaica Mendoza. Siya din po ay nagtala ng napakagandang finish. Iyan ay 7th place dito sa World FIDE Youth. This is the girls under 16. It may be recalled last year, she was runner-up in the under 14. Diba, natalo lang siya noong huling laro, but it was really a good run last year. So, ito, bumalik ulit siya. But under 16 na siya. And she was there from the first day of the competition. Naganda ng kanya mga record. Laging katabla siya sa second. But eventually going into the 11th and final round, siya ay nasa second place. Pero apat sila na magkakatabla dyan. Then, siya ay nakadraw doon sa huli niyang laban. Okay, nakadraw naman siya doon sa isang tough Chinese opponent na si Tian Yu Zhang. Actually, itong si Zhang na ito ay isa sa apat okay, na katabla niya. And yan, nagkaroon siya ng magandang points earning here, feeder rating earning here, 69.6. Diba ang sabi yung pag-angat niya, kaya yung from 2057 to 2167 base sa kanyang performance rating in this World FIDE Youth Chess Championship. So, a draw against Tiang, or a draw with Tiang Zhang, okay, of China, and then a share pa rin pala yan ng 7th place in the standings. Babalik lang nila kahapon, ano, kasi ito ay ginanap sa, sino nga ba ito? Sa Italy ginanap itong World Youth Chess Championship na ito, kababalik lang ni na Jamaica the other day, ano, nakita ko yung mga posts niya, yung mga parents niya na sumalubong sa airport. And of course, very, very proud of our young wood pusher in WIM na siya. Hindi pa na i-award sa kanya yung IM. Kasi doon sa iba, WFM pa rin siya. Anyway, so congratulations. Baka may mga kailangan pang asikasuhin for that international master title to be earned talaga. Pero as far as points is concerned, andun na eh. But merong mga requirements and FIDE. Okay, so congratulations. We're so proud of you. Hope to talk to her soon. Kasi merong ongoing na Battle of the Grandmasters. So yung tita ba, na coach, si Shania, hindi niya kasama dun sa Italy. Before kasi nung kasama sa Italy, when we contacted her, dalawa silang magtita. The coach, si Shania, at saka itong si Jamaica ang ating nakaugnay. But this time around, BC, may Battle of the Grandmasters dito sa Pay Center, sa QZ, Project 6. Kaya andun yung mga wood pushers natin, even Woman GM, Chanel May Fryna, Roeli Canino, yung dalawang babae na to, they are competing in the men's side, okay? Na kung saan sina Darwin Lilo, Emmanuel Garcia, GM Darwin Lilo, and International Master Emmanuel Garcia ang nasa taas ng standings. May apat na pipiliin to make it to the Team Philippines para sa World Chess Olympiad later this year. Samantalang dun sa women's side, dalawa na lang ang pipiliin. Ang mga nasa unahan ay si Doroy at saka si Shanay May Mendoza nga po. So mamaya i-follow up natin yan. This will end pa on Thursday kasi ilang rounds yan. Round robin among the competitors. Kaya titingnan natin. And Jess Lloyd will be, siguro bibistahin niya yung ano. He will visit the last round of the competition para malaman natin kung sino ang qualified para sa ating team para po sa World Chess Olympiad for both men and women. Uy, it's 9:24 na. Paalalahanan ko lang kayo. This week, babalik ang ating chess talk. May bagong mga tips, mga advices, Chess International Arbiter and ating National Master, our coach ng Philippine Para Chess Team natin, si James Infiesto. Nagaling kasi siya sa Hong Kong for that World Rapid Team Competition na kung saan sina Magnus Carlsen, sina Wesley So, and the rest, those Indian Grandmasters and the best in the world, the wood pushers, came and competed. Naging international arbiter doon sa event na yon si Coach James. Kaya marami siyang kwento na ibabahagi sa atin by Thursday dito po sa kanyang regular na segment sa Headline Sports na Chess Talk. Kaya abangan yan ha. Ano kaya ang mga learning experiences, diba? At iba pang kwento, sidelights. Siyempre, ikaw yung nag-officiate, ikaw yung kumbaga referee noong mga labanan doon, ano? At mismong ikaw ang nakatutok doon sa game ng world number one, na si Carlsen, and of course, si Wesley. So abangan niyo po yan, pati ako na-excite sa mga magiging kwento ni James Infiesto dito sa ating Chess Talk sa Sports Radio. Okay, so puntahan natin ang handball. Nalulungkot ako sa handball kasi gumawa tayo ng big upset over Brazil, di ba, at the start of the main round of the competition, Group 2 main round, after we beat Benin via withdrawal, and then we lost to Argentina and then to Denmark. Then pagdating ng round 2, main round na yan, we beat 3-time champion Brazil. But after that, we lost to Uruguay and likewise to Norway. Back-to-back losses yung ating natamasa. Kaya hindi na tayo pumasok doon sa top 8, okay, or just sa quarterfinals. And Brazil was the one who made it. And then, actually, Brazil-Argentina sa finals, it was Argentina who won this women's beach handball world title. And then tayo, yung labanan na lang for 9 to 12 places. Yun ang ating pinasukan. We won over US. Imagine USA, tinatalo ng Pilipinas. But we lost to Uruguay. Yes. So, with that, bagsak na tayo doon sa 11 to 12 place. Okay. At ang ating nakaharap kagabi ay ang koponan ng Vietnam. Yes, ang ating Asian rival, ang ating Southeast Asian rival. Okay. Na lagi tayo nagsisecond sa Vietnam. And again, last night, we lost to Vietnam. With that score, 16-14, we won the opening set. Very close, 16-14. But we lost the second set at 12-16. Nagkaroon ng shootout. And then pagdating ng shootout nga, ayun, doon hindi nanalo ang Philippines. Naka-apat lang tayo as against the 8 points of Vietnam. So Vietnam won at 2-1 via shootout, 4-8. Ang nasabing laban, and bigo muli ang Pilipinas. So hindi tayo naging best Asian finisher in this competition because Vietnam finished ahead of the Philippines in 11th place and the Philippines was 12th, di ba? Pero meron pong mas mababa sa atin like the USA. Ang alam ko yung USA ay nandun pa sa 15th to 14th, yun na yung mga bracket ng finish na naitala nitong ibang mga koponan na ito. Okay, so still, gumawa tayo ng ingay with that big win over Brazil. But I know na medyo nang hinayang din sina Coach Jana Frankelli and the rest of the team, sina Zamateo, sina Joe Ong, sina assistant coach and playing captain Au, di ba? Aurora. Okay, ayaw niyang patawag ng Aurora. Gusto lang niya AA, di ba? So, tingnan natin kung ano yung kwento. Sana pagbabalik ay makausap natin sila dito lamang sa Sports Radio. Okay, so it's 9:28. Partner Nida, Engineer Chemart, timeout tayo. And then we'll have more when we return. Ay puntahan natin siguro sina Shira Rivera at saka si Alexa Milliam. Yung ating Billie Jean King Cup netters who were promoted to Group 1 of Asia Oceania. Babalik po kami.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Mas pinalakas, pinalawak.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
28: Colab.
29: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
30: Ang tagintig ng FM
31: at lakas ng AM
32: sa iisang himpila.
33: Pinagsanib na puwersa
34: para sa mas malawak,
35: mas maraming mararating,
36: at mas maraming maaabot ng impormasyon
37: at serbisyo publiko.
38: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
39: Radyo Pilipinas,
40: news nationwide.
41: Trending issues
0: news na pinag-uusapan.
1: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
3: Di papahuli
4: sa mahalagang kaganapan.
5: 66 Impormasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
15: Sports Radio. 918.
16: Radyo Magazine. 1278.
17: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
19: Mapapakinggan na
22: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3.
26: Radyo Pilipinas World Service.
28: Sports Radio.
32: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
35: The AM and FM Collab.
38: Sa Capital 104.3 FM.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Pilipinas.
41: And Capital 104.3 Collab.
42: Collab.
43: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
44: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
45: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
44: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
45: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
44: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
45: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
44: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
45: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
46: Sports Radio 918 AM.
47: Thank you very much and congratulations to our Philippine Women's Tennis Team for getting that promotion to Group 1 Billie Jean King Cup last weekend. Congratulations Shaira and Alexa. Yay! Nasa Group 1 na tayo. Hi Shaira, kamusta?
48: Hello po. Okay naman po. Masaya dahil na promote kami sa Group 1 po.
47: Shaira, okay. Biggest team victory mo ito ano sa paglaro sa ating national team, itong promotion to Group 1. Would you say?
48: Yes po. Yes po. Ito yung pinakauna na naglaro talaga ako na na-promote kami sa Group 1 po.
47: Yes. Okay, so how tough yung mga ties? And then, what was the mindset every time na we went to that crucial deciding doubles?
48: Kasi po, sanay na din po kami maglaro ng doubles together sa school namin, kami yung partner. So, parang pag madami na kaming mga lesson na na-learn po sa doubles namin. Pagdating sa crucial point, nagko-communicate talaga po kami kasi yun yung very important na pag mawalan ako ng energy, kailangan ako i-pump up ni Alexa. Pag mawalan siya ng energy, parang andito kami para sa isa't isa. Yun yung nasa isip namin while naglalaro po ng deciding doubles po.
47: Yes. Shaira, talaga bang in-expect natin na this time around pwede nating makuha na yung Group 1 promotion? Because 'di ba it's been a year or 2 years ba na we've been trying to make it to Group 1?
48: Yes po. Actually po hindi po talaga namin in-expect po na mapopromote kami, especially nasa Hong Kong. Mayroong Hong Kong, mayroong Taipei, mayroong if you look at the paper po, parang sobrang lakas ng teams na andun po. So parang kami, parang yung goal namin is to stay in Group 2. But then po, super blessed po kami na na-promote po kami.
47: Yes, okay. Share with us, ano yung parating message ni Alex probably before the promotion and after the promotion? I think you have some videos, di ba, on a post sa FB na you were talking to Alex. The whole team was talking to Alex.
48: Kasi po, lagi talaga kaming nagko-communicate kay Alex, especially pag may laro siya, nagko-congrats kami sa kanya, tapos may make time siya for us po, para mag-usap po kami lahat as our team, like the Body Rock team. We called it like Body Rock team po, like kaming lima. So, parang inaano niya po kami na kaya laban tayo, parang ano to, minomotivate po niya kami.
47: Yes. Okay. So what now para sa iyo, Shira? Alam ko graduate ka na sa University of Western Alabama, but ano pa rin ang schedule ngayon? Mamaya we will talk to Alexa para mas maganda yung sound natin and we can really communicate well. Sa iyo muna, Shira. What now? Anong plano?
48: Ngayon po, natapos na ako sa college po. Yung plan ko po is to try na maglaro ng doubles po na pro po. So,
47: Okay.
48: tapos maglalaro din po ako local tournaments po na sa LA po at saka sa LA at saka sa ibang states din po.
47: Yes. So definitely, balik ka muna din sa US.
48: Yan
17: Doon
48: po.
17: ka mag-resume with the
48: Yes po.
17: competition. Yes, okay. Sa yung pro and
48: Yes po.
17: likewise,
48: Kasi
17: oo. Marami.
48: Opo, kasi mas ano yung marami yung tas
17: Opportunity.
48: sobrang magagaling din po yung mga nakakalaban namin doon po.
17: Yes, okay. So PW, Philippine Women's Open ng WTA by next year. Can we expect you, Shira, to come over and play here?
48: Yes po, kami ni Alexa, I think we're gonna play doubles together po sa WTA. And singles din po,
17: Singles.
0: magta-try din po.
17: Yes.
0: Magta-try din for
17: How
0: sure.
17: about the Asian Games? I talked to Coach Bobby. Di ba, wala pa bang abiso kung the whole team will be able to join the games as a team?
48: Right now po, we don't have idea po kung sino maglalaro ng Asian Games po. So, kung kukunin nila po kami po, willing naman kami mag-represent ng Philippines and mag-play po para sa bayan po.
17: Yes. Okay. Finally, sinong gustong pasalamatan? And again, anong klaseng validation ang meron doon sa panalo na nakuha mo, Shira, and the rest of the team from that Billie Jean King Cup competition?
48: Ako po, nagpapasalamat po ako sa lahat ng Filipino na nag-support, like especially yung family po namin na nagpe-pray, nagsusupport, nanonood ng live po. At saka sa lahat ng Filipino na nanood, mga kaibigan ko po na coaches sa Malaysia, andun po sila yung pinaka-maingay doon na nag-cheer for Philippines. And also sa teammates ko din po na andun sila lagi, mag-cheer, mag-pump up po sa akin every time na maglalaro ako. Yan po.
17: Yes, okay. So thank you so much, Shira. And sabi ko nga, anong validation to? Mas lumakas pa ba yung loob mo? Mas nakabigay sa'yo ng confidence? Kaya nga, you are definitely focused ngayon sa yung pro career, di ba, Shira?
48: Actually po, parang na kasi sa lahat ng nag-compete po, parang kami po yung wala masyadong experience na mga pro tournaments. And tapos nung nanalo po kami, sabi ko kaya din pala namin po makipaglaro or makipagsabayan sa kanila po. So especially nung naglaro kami ng Hong Kong po, ang galing ng players ng Hong Kong din po. Parang sa isip ko po na kaya pa pala kaya pala
17: Yes.
0: namin niya.
17: Kayang-kaya yan. Hope to see you soon ha sa mga laro dito, especially sa WTA event by next year. And who knows, definitely sa Asian Games. Thank you, Shira. We'll be back with
0: Thank you
17: Alexa
0: po.
17: naman dito pa rin sa Sports Radio.
46: Sports Radio 918 AM.
17: Congratulations, Alexa Milliam.
0: Yes
17: Yes,
0: po.
17: yung feeling natin na nakarating tayo sa Group 1 and you and Shira always, in a way, posted those important points, especially in the doubles.
0: Yeah, we just gave our best po nung last match na po talaga kasi it's either mag-stay kami or mapopromote po kami that time. So parang
17: Yes.
0: iniisip po namin na just play our game, give our best. And
17: Yes.
0: sobrang nag-communicate po talaga kami ni Etisha sa last match. Not last match, but last match.
17: Yes.
0: First match until the last match po.
17: Yes. Ano yung mindset mo? Kasi di ba lagi Tenny Madis nakukuha yung first singles. Tapos I think may two matches you drop the second ba or yeah, the second singles. Pero hindi ka kailangan magpahinga, hindi parang wala kang time na
0: To
17: to
0: think.
17: be disappointed kasi meron kang doubles. So ano na lang yung naging mindset mo noon?
0: Nandiyan, Nagano po kay Ate Shai. Kinausap ko na rin po si Ate Shai after my second singles, and Coach Denise, they asked me if kaya ko pa mag-doubles, and then sinasabi ko lang na we need the deciding po deciding doubles. So
17: yes.
0: sabi ni Ate Shai na parang i-give na lang natin dalawa yung best natin. Alam naman natin na to how like paano po kami maglaro dalawa,
17: yes,
0: kung paano po kami mag-motivate sa isa't isa.
17: Tama. And you delivered those needed points,
0: yes,
17: kapag
0: po, yes,
17: doubles. Pinapakabay niyo pa kami dalawa eh. Di ap, kayong dalawa nagpapakabas kami, di ba? Kasi naka-monitor kami sa mga matches niyo, Alexa. Okay. So, how tough yung mga taga-Hong Kong, yung taga-Singapore? Nasabi na ni Shai, wala tayong rankings, di ba? Sila mas seeded talaga. How tough yung mga netters na nakalaban niyo dito? Collegiate players din ba sa US? Yung mga rivals nyo here?
0: I think yung kalaban ko from Hong Kong po is from NCAA. Nag-aaral din po ata siya sa America.
17: Mm-hmm.
0: And the other one po ata is juniors pa rin.
17: Mm-hmm.
0: Mga 17 years old na po ata. Tsaka yeah, ang gagaling po nila. Wala rin po akong masabi kasi gusto ko rin po ibigay yung best ko, pero tough lang po talaga yung match that day.
17: Gaano ka-solid yung team dito sa laban na ito? Kasi nakita namin yung ibang, I mean, yung napakasaya, solid na Team Philippines nung SEA Games, di ba? Naka-bronze kayo.
0: Yes,
17: parang hindi, walang nabago, no? Daladala nyo pa rin dito yung vibes ninyo,
0: yes,
17: from the SEA Games. Alexa, share with us. Gaano kayo kasaya? Paano kayo nagtutulungan?
0: Actually, yung first po namin magkasamang apat nila Tenny, nila Steffi, nung first BJK po namin, tatlo po kami rookie last year sa BJK. So parang doon po una namin na kilala yung isa't isa kasi hindi po kami masyadong close eh.
17: Yes.
0: And then nung SEA Games po, naging close po kami lalo kasi lalo na nagbabad with si Alex with us. So parang sobrang saya po ng ano namin. And then parang nag-aala rin si amin si Alex. Parang hindi rin kami nakapaniwala makaband namin si Alex that SEA Games. So parang sobrang saya po. Sobrang solid po,
17: yes,
0: namin. At saka naging solid this year. Lalo na nag-ano po kami, nagmo-motivate at saka nagpo-push po kami sa ano isa't isa.
17: Yes. At tuloy-tuloy,
0: yes,
17: yung bonding nyo, hindi
0: yes,
17: lang pala
0: po
17: hanggang SEA Games, di ba? Busy-busy si Alex doon sa Europe, di ba? Pero nakakatawag, nakakausap nyo pa, di ba?
0: Yes po.
17: Galing
0: yes,
17: naman.
0: Po.
17: So, Alexa, what now? Paano ka pa lalo na motivate ng panalo ng natin sa Billie Jean King Cup? Paano ka pa, kumbaga, lalo pang mas magiging excited every time that Team Philippines will call you, di ba, for your services after this win?
0: Ito po, parang overwhelming pa rin po na naka-promote po kami sa Group 1. And then, let's see po kung ano po mabibigay ng Philippine team po sa amin. At saka,
17: yes,
0: kung may opportunity po na tawagan po kaming dalawa ni Ate Shai or kaming apat ulit, ano po, ready po.
17: Ready.
0: For, ano naman po,
17: ready
0: po kami. Yes.
17: Yes, okay. Magpapaalam sa school, ano,
0: yes,
17: to be with
0: Apo
17: the teams na yan, o kaya PWO,
0: yes,
17: or whatsoever. Apo. Malapit na ulit ang SEA Games.
0: Apo.
17: By next year, SEA Games
0: Apo
17: na naman,
0: eh,
17: di ba? So we're so happy for you. And of
0: Thank
17: course, ikaw,
0: po,
17: congratulations din sa inyo ni Shara, di ba?
0: Yes,
17: you were given
0: po
17: those citations last
0: Apo
17: season and patuloy pa rin, ano? How many more years for you sa Western Alabama?
0: Two years po. Yes,
17: so,
0: po.
17: Marami pang pwedeng ambisyonin. Anong gusto mong mangyari,
0: yes,
17: sa last 2 years mo, college?
0: Good season.
17: Good season.
0: Just good season po. Yes po. Good result.
17: Yes. Uy, nakapagbakasyon ba kayo? May nakita ko kay Shira. Ang gaganda namang photos ni Shira kasi kaibigan ko sa FB. Saan kayo nagbakasyon? Parang you treated yourself and of course si Shira din sa bakasyon dito sa Pilipinas. Alexa.
0: Ate Shira, nag-vacation po sa El Nido.
17: Ah, hindi kayo
0: and then
17: magkasama?
0: Ako po, nag-ano lang. Hindi po.
17: Kala ko
0: Hindi po.
17: kasama kaya
0: Gusto niyo po mas, ano eh.
17: mag-solo. Biglang gano'n
0: Hindi
17: na.
0: po. Alam po mo eh.
17: Anyway,
0: Oh,
17: the
0: alam,
17: end.
0: gusto niyo po mag-solo.
17: So, na-enjoy niyo yung Philippines, di ba? Minsan-minsan na lang kayo makauwi,
0: Yes po,
17: ano.
0: sobra.
17: So, kailan
0: Oo
17: ulit
0: po.
17: kayo babalik sa Philippines?
0: Not sure pa po.
17: Not
0: Wala
17: sure.
0: pa pong ano. Wala
17: Okay.
0: pong
17: Yeah.
0: tumatawag.
17: So, pabalik na ulit sa US. Yeah. Kailan na
0: Yes
17: start
0: po,
17: ulit ng school,
0: yes.
17: Alexa?
0: August po.
17: August. So, madali na. Okay,
0: Yes
17: sige.
0: po.
17: Take this opportunity. Magpasalamat tayo. And then, syempre, magbigay ng acknowledgement to those people who continue to support you, di ba? And sila
0: Yes.
17: yung naging reason kung bakit naka-promote tayo sa Group 1.
0: Yeah, just like Ate Shara said, thank you po sa lahat ng sumuporta po sa amin dito po sa Philippines at saka yung mga coaches po sa Malaysia na sobrang ingay po nila at saka sobrang ano na-motivate lalo kami na maglaro. And to my sponsor po, especially my teammates and coaches po and my family. Thank you
17: Yes.
0: po very much for the support.
17: Yes. Thank you
0: Yes.
17: very much
0: Thank
17: for
0: you
17: the
0: po.
17: win and then
0: Yes
17: for
0: po.
17: karangalan na patuloy niyo binibigay sa Team Philippines. Hope to see you soon. Maraming salamat, Shira Rivera and Alexa Milliam. Dito
0: Yes
17: pa rin
0: po.
17: sa Sports
0: Thank you
17: Radio.
0: po. Thank
17: Bye!
0: you po. Bye
17: Salamat!
0: po. Ingat po kayo.
17: Ingat!
1: Pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
1: World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
5: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
4: Radio Magazine 1278.
5: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
5: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
5: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
5: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
4: Collab.
7: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
8: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.

0: the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
9: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
8: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
10: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
11: Ano nangyari?
10: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
12: Ako sir, ambulance driver ako.
11: Ambulance driver?
12: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
9: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
11: Dahil hindi na umabot.
12: Nag-bleeding dahil sa malubak. Di namin na malaya na patay na pala.
9: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
11: Makapal yung semento.
9: Mas mabilis yung curing time. Mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
11: These are the reinforcements.
9: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
8: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
11: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Ito ang acting sports star of yesteryears dito lamang sa Sports Radio 918. Pagkilala po sa mga natatanging Pilipinong atleta na nagbigay ng karangalan para sa ating inang bayan, ang bansang Pilipinas. Sa araw na ito ay tampok natin ang isang netter, tennis player, tennis athlete na si Cecile Mamiit. Siya ay isa sa pito na iniloklok sa Philippine Sports Hall of Fame noong nakaraang araw. Siya po ay dating world number 72 sa ATP Association of Tennis Professionals. Siya ay isang kampyon sa US NCAA Division 1. Siya ang ikalawa na malalaro mula sa kanyang university na nakakuha ng gold medal sa US NCAA matapos si John McEnroe. Siya rin po ay naging gold medalist sa Southeast Asian Games 6 times para sa bansang Pilipinas. Siya rin ay nagkamit ng 2 bronze medals sa Asian Games. At marami pang iba't iba na mga karangalan ang kanyang naibigay para sa Team Philippines. Panoorin natin ang formal na pagluklok kay Cecile Mamiit sa Philippine Sports Hall of Fame. Narito po.
13: In the sport of tennis, you heard it, represented the country in Davis Cup competition 20 plus times, played in all the Grand Slam tournaments, reached a career high ATP of 72. Is he there on the red carpet? You can see the lights. Yes, he is. Multi-gold medalist in the Southeast Asian Games and Asian Games, Cecile Mamiit.
14: Congratulations, Cecile. You know, we've talked about his achievements.
13: Can we call on...
14: His family is here, all the way from Los Angeles, traveling to witness this very momentous occasion when Cecile will be recognized as a Philippine Sports Hall of Famer.
13: Also with us, the Secretary General of the Philippine Tennis Association, John Ray Chanco. And there's Cecile with his family. First time in the Philippines since 2012. Didn't have a reason to come back, but certainly had a reason tonight.
14: Well, we mentioned it earlier, Diane, but one of the things that we will always remember about Cecile was his unflinching devotion to represent our country,
15: to the Philippine sports mission.
6: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
7: Inyo pong napakinggan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Sulu, Maimbong Sulu, at nagsalita siya at kanyang

0: Ibinigay ang mga programa ng ating national government dyan po sa programa nga na bawat bayan makikinabang. Magpapatuloy po ang ating Star of Yesteryears dito lamang sa Sports Radio 918.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Patuloy ang ating pagkilala kay Cecil Mamiit bilang isa sa mga natatanging atleta ng ating Philippine Sports o ng Team Philippines. Siya nga po ay datihan na ATP at world number 72 sa ranking para sa singles. Nagkaroon ng career record na 59 wins and 108 singles losses. At sa doubles naman ay may 16 wins and 37 losses. Siya nga ay naunang nakilala sa NCAA singles competition habang naglaro sa USC bilang isang freshman. Nakamit niya ang titulo at kanyang nasundan ang record ni John McEnroe na huling nanalo bilang isang freshman nung siya ay naglaro naman sa Stanford University taong 1978. Si Cecil Mamiit ay naging representative din ng Amerika sa naganap na 1999 Pan American Games sa Canada na kung saan siya ay nanalo ng silver medal para sa Team USA nang siya ay matalo sa isa pang kapwa American na si Paul Goldstein sa finals. At 2005, nang una nating nakita sa Team Philippines si Cecil Mamiit, siya ay naglaro sa Pilipinas sa Southeast Asian Games na dito ginanap sa Manila. Noon siya una na nagpakitang gilas at humakot ng mga gold medals sa SEA Games at sa kabuuan siya ay nakapag-uwi ng 6 na mga gold medals. Noon ding taong 2005, noon nakilala si Mamiit ang masayahin na atleta ng Pilipinas na kada point sa court ay sumasayaw sa Pinoy Ako na awitin. Taong 2006 naman sa Asian Games, ginanap sa Doha, Qatar, nakuha ni Cecil Mamiit ang bronze medal sa singles event. Natalo siya kay Lee Yong-tok ng South Korea sa semifinals. Sa doubles event, nanalo din siya ng bronze medal katuwang ang isa pang Filipino-American na si Eric Taino. Natalo sila sa top-seeded at former world number 1 doubles players na sina Mahesh Bhupathi at Leander Paes ng India. Siya ay nanalo din sa isang tournament noong 2008. Nagsabay na representative ng Pilipinas si Mamiit and at the same time, isa pa rin aktibong player sa professional or sa ATP. Siya ay nagtala ng pinaka-best performance sa ATP noong taong 1999 bilang isang qualifier nang talunin niya sina Kenneth Carlsen ng Denmark, ang Amerikano at pamoso na si Andre Agassi, 6-6 bago siya nag-default si Agassi. Ganun din si Australian Mark Woodford at ang isa pang American na si Michael Chang bago siya natalo sa final kay Australian Mark Philippoussis at 3-6 and 2-6 at that 1999 San Jose ATP Tournament. At matapos yon, si Cecil Mamiit ay mas naging aktibo na sa Philippine Davis Cup team. 20 Davis Cup tie competitions ang nilahukan ni Mamiit para sa Pilipinas. At siya ay undefeated mula taong 2005 hanggang 2008. Ang isa pa sa mga hindi makakalimutan sa karir ni Cecil Mamiit ay bilang hitting partner ng datihang world number 1, ang Russian na si Maria Sharapova. At natulungan niya si Sharapova upang tanghalin bilang 2012 French Open champion. Sa isang seremonya nung binigyan ng pagkilala si Maria Sharapova bilang Hall of Famer ng Women's Tennis Association, hindi napigilan na bigyan din ng recognition ni Maria Sharapova ang Filipino-American na si Cecil Mamiit bilang kabahagi ng kanyang tagumpay sa kanyang tennis career. At nito ngang nakaraang linggo, kinilala si Cecil Mamiit ng Philippine Sports. Ito na po yung pinakatuktok ng tagumpay para sa isang manlalaro ang Iloklokha sa Philippine Sports Hall of Fame. At saktong-sakto, dahil si Cecil Mamiit ay nag 50 years old na rin a few days after that June 20 celebration of his induction to the Philippine Sports Hall of Fame. Just last June 27, Cecil Mamiit turned 50. And what a way to celebrate his 50th birthday with this Philippine Sports Hall of Fame induction. Si Cecil Mamiit na nagpasalamat sa mga kaibigan niya, including si John Henry Luwillier, ang matagal na na supporter ng Philippine team, lalo na ng Philippine Davis Cup team, ay nangako na tutulong siya sa Philippine sports, particularly sa Philippine tennis. Kadugtong na rin po ng ginagawa niyang pagtulong kung sa Amerika meron siyang academy na kung saan nagbibigay siya ng serbisyo. Nakabukas din ang kanyang pintuan para sa marami pang mga Filipino o Filipino-Americans na pwede ring sumunod sa kanyang mga yapak, pwede ring magbigay ng serbisyo sa ating Team Philippines. Siya ay proud sa mga accomplishment ni Alex Ayala at naniniwala siya na marami pang talented Filipino netters ang pwedeng makarating sa world stage ng tennis. Kaya kay Cecil Mamiit, mabuhay ka! Salamat sa iyong contribution sa ating Philippine tennis at sa Philippine sports. At hanggang sa susunod, itatampok natin si Cecil Mamiit sa kanyang mga susunod na proyekto para tulungan ang Philippine tennis. Sumunyo po ang ating Star of Yesteryears, pagkilala kay Cecil Mamiit sa larangan ng tennis, dito pa rin sa Sports Radio. Maraming salamat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
4: Chicken inasal at adobong manok, kinilala sa buong mundo. Ito ay matapos na mapasama sa mga paboritong ulam sa international rankings ng Taste Atlas. Itinanghal ang inasal na manok bilang best chicken dish sa Southeast Asia at pumangatlo sa buong mundo sa April 2026 list. Nanguna rin ito sa rehiyon at nasa top 10 globally noong November 2025. Kilalang nagmula sa Western Visayas ang chicken inasal. Natampok ang natatanging lasa mula sa timpla ng supa, tanglad, bawang at luya na mas pinasarap pa ng smoky na ihawan at annatto oil. Pasok din sa listahan ng adobong manok na ika-anim sa Southeast Asia at ika-apat na po sa buong mundo na isa sa pinakakilalang simbolo ng lutuing Pilipino dahil sa timpla nitong alat, asim at bahagyang tamis. Patunay ang pagkilalang ito na patuloy na umaangat ang pagkaing Pinoy sa global stage habang nagbibigay rin ng oportunidad sa mga lokal na negosyo at komunidad. Ipinapakita nito na ang mga simpleng lutuing Pilipino ay kinikilala na rin sa pandaigdigang antas.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
3: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid. Bata ka na, baka pilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin.

0: Pangalawa, papayagan na ng Senado ang pagpasok ng mga bisita alinsunod sa visitor management system na ipinapatupad ng USAA. Kabilang dito ang patuloy na inspeksyon sa mga pasukan, pagpapakita ng wastong identification, pagbabantay sa paligid ng Senado at iba pang hakbang upang tiyaking ligtas ang lahat.
1: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bibigyan prioridad ng Senado ang tatlong priority bills sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC bills. Ay kay Senate President Sherwin Gatchalian, ito'y para mabalanse ang legislative work sa harap ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa priority bills na nais matutukan ng Senado, ang anti-dynasty bill at panukalang iban ang social media sa mga minor de edad. Anya, kasama rin sa LEDAC priority measures ang panukalang baguhin ang party list system na sisikaping maipasa ng Senado.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pinag-aaralan ng Senado kung paano gagawing mas maikli kesa sa orihinal na 7 hanggang 8 buwan ang timeline ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa July 6. Ito ay para magkaroon ang Senado ng oras sa iba pang mahalagang legislative measures, kabilang ang panukalang 2027 national budget. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, bukod sa impeachment trial ay inaasahang masisimulan din ang Senado sa buwan ng Agosto ang deliberasyon sa panukalang budget para sa susunod na taon, gayon din ang posibleng amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act. Kukonsulta naman ang Senado sa prosecution at defense kung paano paiiksiin ang impeachment trial. Sa kabila ng mahigpit na schedule, tiniyak ni Gatchalian na tuloy ang pagsisimula ng impeachment trial sa Hulyo 6.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: At sa larangan ng palakasan, Team Philippines sumakot ang 3 ginto, 4 na silver at 7 bronze medals sa ginanap na 2026 Asia Oceania Sambo Championships. Mula Sports Radio 918, may report si Ria Arevalo.
5: Tinapos ni World Number 1 Aislinn Yap ang matagumpay na kampanya ng Pilipinas sa pagsunggit ng gintong medalya sa Women's Minus 80 Kilogram Combat Sambo event ng 11th Asia Oceania Sambo Championships sa Ninoy Aquino Stadium. Pinalo ni Yap si 5-time Kazakhstan National Champion Samsagul Faizolanova 1-0 para mapanatili ang kanyang korona sa event at masubi ang 3rd ginto ng Pilipinas sa Continental Tilt. Nauna nang nagkamit ng gintong medalya sina national team members Jomari Torres sa Women's Combat Sambo minus 50 kilogram at Princess Augmajel Cortez sa Women's Combat Sambo minus 59 kilogram class na kapwa nanaig sa kanilang mga Kazakh rivals sa finals. Samantala, humakot din ang national sambis ng 4 na silver medals mula kay World Number 7 Sydney C. Tangkonsyan sa Women's Combat Sambo plus 80 kilograms, Sofia Novino sa Women's Youth minus 47 kilograms, Jasmine Ching sa Women's minus 54 kilograms sport sambo, at Christy Angelic Espolong sa Women's Junior Combat Sambo minus 59 kilograms. Sa kabuuan, 3 ginto, 4 na silvers at 8 bronze medals ang itinala ng Pilipinas sa torneyong nilahukan ng 22 bansa. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, June 29. 2026, ang atin na pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede

0: itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta ko kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver?
5: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
2: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Binigyan din ng programa ang mga pagsisikap ng pamahalaan na palawakin ang akses sa mahalagang serbisyo, palakasin ang pag-unlad ng mga komunidad at lumikha ng karagdagang oportunidad para sa mga mamamayan.
10: 2026 Migrant Workers Health Summit, ating tatalakayin kasama si Department of Migrant Workers, Undersecretary Dominic Rubia Tutay. Yusek, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
11: Magandang tanghali, Sir Joshua at sa Kweng at sa lahat po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po ang ating overseas Filipino workers.
10: Yusek, ilulunsad po ng DMW ang Migrant Workers Health Summit. Simula po bukas, hanggang kailan po at ito at saan po ito gaganapin? Ano po yung tema ng summit para sa taon na ito?
11: Opo, ang ating pong Migrant Workers Health Summit ay gagawin simula bukas hanggang Wednesday po, July 1. At ito po ay sa Occupational Safety and Health Center dito po sa Quezon City. Ang tema po ng ating Migrant Workers Health Summit ay Bayan, Bayani, Bayanihan para sa Kalusugan. Nais po natin na i-emphasize na ang atin pong bayan takes care of our people at ang atin naman pong mga OFWs ay binabansagan po natin na mga bagong bayani ng mundo. Kaya nga po, dito sa ating health summit, isang bayanihan po para sa kalusugan ang gaganapin po natin. Bayanihan dahil hindi lamang po ito programa ng DMW, katuwang po natin dito ang Department of Health Nandyan din po ang OFW Hospital. Meron din po tayong Overseas Workers Welfare Administration o OWA at katuwang po ang iba pang sangay ng pamahalaan at ospital, kagaya na lamang po ng National Kidney and Transplant Institute. Tayo din po ay pagbibigyan ng Professional Regulation Commission, TESDA at iba pang private sector na atin pong makakasalamuha simula po bukas.
12: Yusek, ano-ano naman po yung mga aasahan ng mga OFWs at pamilya nito sa summit para makatulong sa early detection at preventive care ng kalusugan ng mga OFW?
11: Opo, para po bukas sa ating summit ay meron po tayo panel discussion kung saan tatalakayin po natin ano nga ba ang estado ng kalusugan ng ating mga migrant workers at ano ba yung mga nakikita natin in the future na mga viruses o mga sakit na maaaring ma-expose po ang ating mga overseas Filipino workers. Tatalakayin din po dito, meron pong mga preventive aspects, mga impormasyon po na pwede pong ipamigay sa ating mga overseas Filipino workers pagdating po sa mga kinakailangan nila para ma-prevent po halimbawa ang cancer, ang tuberculosis, ang HIV, at maging na rin po yung mga cardiovascular diseases. Minsan kasi nasa lifestyle lang natin o nakagawian lang natin yung nagiging satire ng mga ganitong sakit.
10: Okay, Yusek, dun sa mga nabanggit mong sakit po, ano po yung mga nakikita niyong pangunahing health concerns na kinakaharap ngayon ng mga OFW sa ngayon?
11: Opo. Kung magbabasihan po natin ang pagpunta po natin sa iba't ibang panig ng mundo at nakakausap po natin ang mga migrant workers, nakikita po natin yung cancer ay isa sa mga nagiging pangunahing sakit po ng ating mga kababayan. Nakita po natin ito sa Hong Kong. Ito po karamihan either cervical cancer o kaya naman po ay breast cancer. Sa Middle East naman po, kadalasan po ay nakikita po natin yung sakit na sa kidney at nalaman natin na siguro content ng water na kanila pong iniinom sa parte ng Middle East. And sa bandang Rome or Italy naman po, nakikita po natin na yung lifespan po ng ating mga overseas Filipino workers, lalong-lalo na po ng mga kababaihan, ay bumababa po. So ibig sabihin, masyado pong napapagod dahil in the case of Italy po, and this was supported by a study conducted by our Philippine Embassy, nagmo-multiple work or multiple task po ang ating mga overseas Filipino workers, and there are times po na hindi na po sila nakakapagpa-check up sa mga doktor. Minsan naman ayaw po talaga nilang magpa-check up kahit na po minsan libre o merong insurance. At ito pong mga sakit po na ito ay ayan din po natin sa mga cases na natatanggap po sa OFW hospital po natin sa Pampanga. So, ang isa din pong nakikita natin na emerging at nakakuha na rin po tayo ng mga cases of this kind is yung sa HIV/AIDS naman po.
12: So, Yusek Nikki, bukod po dyan sa mga nabanggit nyo po, no, ano naman po yung hakbang ng DFW para matugunan yung stress, homesickness, at iba pang mental health challenges ng OFWs?
11: Opo. Katuwang natin as a Kweng ang DOH at saka ang DSWD sa pagbibigay po ng mga psychosocial intervention po sa ating mga overseas Filipino workers. Sa ngayon po sa ating reintegration program, meron po tayong tinatawag na kumustahan sa ating pong mga nanumbalik na mga overseas Filipino workers dahil hindi lamang po sa pagbibigay ng ayuda na hihinto ang pagtulong po ng ating pamahalaan, kundi pati na rin po kung sila po ay halimbawa nakikita natin, kinakitaan po natin ng mga shocks or pag sila po ay nakikita po. Yung pong ating mga overseas Filipino workers naman po na nasa iba, pagdating po nila sa Pilipinas at na identify po sa physical din ginagawa po natin through our Filipino communities and also with our experts from the DSWD and also from ating mga overseas Filipino workers naman po na nasa ibang bansa pa. Meron din po tayong online kumustahan na ginagawa at minsan naman po ito ay physical din ginagawa po natin through our Filipino communities and also with our experts from the DSWD and also from the DOH po. Ang isang gusto pong tanangat kalikakdak ay sa usapin din po ng aftercare para po doon sa mga OFW children that are left behind. Kaya siguro po sa mga susunod po na panahon ay meron po tayong ilulunsad na programa para dito at hahayaan po natin ng ating kalihim na siya na po ang mag-discuss about this. Kung na-firm up na po namin ang plano na ito in partnership din po with DSWD.
10: Okay, malaking bagay po ito para sa ating mga kababayan na nagtatrabaho abroad at yung mga nandito po sa ating bansa. Pero with this being said, Yusek, paano po yung pagpapalawak na ginagawa ng DMW pagdating po sa access ng mga OFW sa health programs ng bansa para hindi lamang yung mga nasa Pilipinas ang nakikinabang, maging yung mga nasa abroad din?
11: Opo, sa atin pong departamento ay meron po tayong tinatawag na Action Fund at ito po ay binigay po sa atin ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan po ng General Appropriations Act. And every year po ay meron po tayong amount allocated for the Action Fund and the Action Fund is used not just for legal and financial assistance but also for medical assistance. Meron po tayong mga kaso sa abroad ng atin pong mga kababayan ay nauospital po, naa-aksidente, or dinapuan po ng mga sakit na kailangan po nila na ma-confine po sa ospital. Ang ginagawa po natin dito, ang atin pong mga migrant workers office officers there sa host country ay dinadalaw po sila sa ospital. Katuwang po natin ang OWA sa pagdalaw sa kanila. Binibigyan din po sila ng tulong pinansyal ng atin pong ahensya para po sa kanilang pagpapagaling sa ospital and eventually po kung talagang hindi na po sila makakapagtrabaho ay nire-repatriate po natin sila dito sa ating bansa and the aftercare po will be provided not just by the DMW but also by the other agencies po of the government.
12: So Yusek, bukod po sa health services, may mga ahensya din po ba na magbibigay din ng iba pang assistance sa araw ng summit? Ano pong mga ahensya ito?
11: Opo, tayo po ay nagpapasalamat sa atin pong mga partner agencies. Siguro uunahin ko na po dyan yung ating mga social protection agencies kagaya po ng PhilHealth at SSS na maaari po silang makapagbigay ng serbisyo para po sa ating mga overseas Filipino workers. Gayun din po yung Professional Regulation Commission dahil on sa libreng optometrist and dentistry services po. Ang PRC po ay magbibigay rin po ng pagkakataon para ma-renew po natin yung mga professional IDs po not just for the health professions but also for the other professional professions po. Kung sila po ay gustong mag-renew ng ID, magpa-issue ng ID o magpa-update po ng kanilang mga dokumento. Nandun din po ang ating Technical Education and Skills Development Authority naman po para po sa libreng massage and haircut po sa ating mga OFWs. We also have partners po from the Phil Pharma, International Pharmaceutical Incorporated. Nandun din po ang Ople Center and Sun Life. At meron po tayong mga apat na OFW entrepreneurs na kung saan ang kanila pong programa or ang kanila pong mga negosyo ay may kinalaman din po sa kalusugan. And then of course, ang atin pong National Reintegration Center at DMW NCR po ay katuwang din po natin sa pagbibigay ng serbisyo sa dalawang araw na ito.
10: Okay. Yusek, may plano po ba ang DMW na gawing regular o mas dalasan pa, perhaps more than once a year, yung mga ganitong summit para sa pagpapalawak pa ng ganitong uri ng aktibidad para mas marami pang migrant workers ang makinabang?
11: Opo, sisikapin po natin na taon-taon ay maisa rin itong National Migrant Workers Health Summit. Pero bukod po dyan, alam po natin na may utos po ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Health na maglaan po ng natin na ospital. At iyan po ay pinapalakas po ng DOH at ng DMW sa pamamagitan po ng isang kasunduan na lalagdaan din po natin bukas. Ito po ay maglalaan po ang DMW ng mga personnel doon po sa OFW wards po natin sa mga pampublikong ospital para mas easily ma-identify po natin ang membership po ng ating mga OFWs kapag sila po ay pupunta sa mga public hospitals. Gusto po nating ilapit yung serbisyo medikal ng OFW hospital dito po sa mga public hospitals run by the Department of Health. Meron din po tayong lalagdaan na kasunduan bukas. Ito naman po ay sa Ayala Group kung saan po magbubukas po tayo ng mga yakap centers sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa.
12: So Yusek, sa inyo pong pananaw, ano po yung pinakamahalagang pagbabago na nais makita ng DMW pagdating po sa kalusugan ng ating mga OFW sa mga susunod na taon?
11: Opo, ang gusto po natin, Asekweng, ay ang ating mga OFWs ay hindi babalik po ng Pilipinas na may sakit. Ang gusto po natin, sila ay malusog, sila po ay patuloy na magiging kabahagi po ng ating tinatawag na local and national development. At they are happily integrated po sa kanilang mga pamilya at sa komunidad habang sila po ay merong lakas pa.
10: Alright. Well, on that note, mensahe nyo na lang po at paanyaya sa ating mga kababayang OFW at pamilya nito para po sa Migrant Workers Health Summit ngayong taon.
11: Sa lahat po ng ating mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya po, miyembro ng pamilya, lalong-lalo na po doon sa mga bata, babies 6 months to 59 months old para po sa vaccination din po. Importante po na gawin po natin itong mahalagang pagbabakuna sa atin pong mga anak para hindi po sila dapuan ng mga sakit at ma-insure po natin ang kanilang kalusugan. Maaari po lamang sila na pumunta sa aming official Facebook page ng DMW. Meron po tayong QR code. Scan lamang po ito para makapag-register po tayo. At alamin po natin, ilagay po natin doon ano po yung mga services na gusto po natin na ma-avail para po sa ating health summit bukas at sa Wednesday. Para naman po doon sa mga nagtatanong, kasi sila daw ay dating OFW. So we welcome your participation po. Magdala lamang po kayo din ng proof na kayo po ay dating overseas Filipino workers. And doon po sa outside NCR, kasi meron din pong mga nagtatanong kung po pwede ba sila na makapag-participate. We endeavor to put up a teleconsult para po makapag konsulta pa rin po tayo sa mga medical doctors po natin and professionals sa loob ng dalawang araw na ito. Maraming salamat po.
12: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Migrant Workers Under Secretary Dominic Rubia Tutay. Thank you, ma'am.
11: Salamat po.
10: Bayan, maraming pambalita at talakayan sa pagbalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
13: Muling kinilala ang inyong PTV. Rise and Shine Pilipinas bilang Outstanding Morning Show of the Year. At ang inyo, People's Television bilang Outstanding TV Network of the Year.
14: Our network leadership, our viewers and colleagues, for your continued support and trust.
13: Maraming salamat po at asahan ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon at inspirasyon para sa bayan.
15: Is it a yes or a no?
16: Are you anti or pro?
15: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke? Why go broke?
16: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
15: Pag-usapan natin yan sa
16: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
15: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Anti-Trafficking in Persons Awareness Month ngayong darating na Hulyo at ipagtatalakayin kasama si Attorney Hannah Manalili, Executive Director ng DOJ Interagency Council Against Trafficking. Attorney Manalili, magandang tanghali po at welcome dito sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Ate Kweng at Sir Joshua. Salamat sa pagpapaunlak.
0: Attorney, ngayong gugunitain natin muli yung Anti-Trafficking in Persons Awareness Month sa next month, ilang araw na lang, ano? Ano po yung tema at pangunahing mensahe ng DOJ IACAT sa publiko tungkol sa patuloy na paglaban sa human trafficking sa bansa ngayong taon po?
1: Okay, so ngayong Hulyo, no, tama, gugunitain natin ang National Anti-Trafficking Awareness Month. Alinsunod yan, no, sa proclamation in 2021 issued. Ngayong taon, wala naman tayong particular na bagong tema pagdating sa paglaban kontra human trafficking. Sa halip, no, itutuloy natin ang pangmalawakang kampanya natin na tinatawag na iisang nasyon, iisang aksyon, tapusin ang human trafficking ngayon. Nakapaloob ito sa ating 5-year period na advocacy and communications plan. At itutuloy lang natin, no, yung ating sinaunang approach dahil yan naman ang ating pinaglalaban, no, na sama-sama multi-sectoral and whole of nation approach towards combating trafficking in persons.
2: Okay. Now with that being said, Attorney, ano po yung mga programa at aktibidad na nakalatag para sa pagdiriwang na ito?
1: Sa pagdiriwang natin sa Hulyo, sisimulan natin yan sa isang kick-off launch and press conference on July 1. Meron dito sa National Central Office na initiative at sabay-sabay, no, marami ring simultaneous kick-off launch and efforts across our regional offices and task forces. Pangalawa, sa loob ng isang buwan, magkakaroon ng mga series of webinars to increase awareness and disseminate information on anti-trafficking. So abangan nyo po, no, yung aming mga anunsyo pagdating sa mga webinar para pumapalaganap namin yung iba't ibang red flags, indicators, at kung ano-ano po ang inyong maaaring gawin para tumulong sa pagsugpo ng human trafficking. At panghuli, no, ang ating major activity for this month in celebration of the National Anti-Trafficking Awareness Month. This year po, no, chair po ng ASEAN ang Pilipinas. At meron po tayong anti-trafficking activity na nakapaloob dun sa calendar na yon. Ito po ay gaganapin online. Kaya hinihikayat po namin ang lahat na abangan ng aming anunsyo. Dahil lahat po maaaring sumama sa online conference na ito on anti-trafficking.
0: Hmm. So, ma'am, sa panahon ngayon, ano po yung mga bagong paraan o modus operandi na ginagamit ng mga trafficker para makapanloko pa rin, given na masyado na tayong high-tech ngayon, ang bilis ng communication, sinabi nyo, meron kayong mga campaigns para labanan ito. So, ano pa po yung mga dapat pang gawin at dapat pa talagang malaman? Kasi, I'm sure meron naman po kayong mga intelligence reports na kung paano pa rin ginagawa ng mga manluloko yung pag-human trafficking.
1: Oo, no. Tamay, Asik Weng, yung na mga talagang nangungunang modus ngayon ay laganap na pag-recruit, pag-promote, at pag-advertise using online platforms. So, karamihan po sa ating mga nabibiktimang mga kababayan na reach out sila ng kanilang recruiter or trafficker through the digital platforms. Kaya tayo pinapaigting natin yung pagbabantay at pag-surveillance gamit ang mga online digital platforms.
2: Okay. Well, ngayon, Attorney, napakadali na para sa mga sindikato, yung mga masamang loob na mag-recruit dahil nga very accessible yung social media at yung internet. Ano po ba yung mga red flags na dapat bantayan ng ating mga kababayan para hindi sila mabiktima itong trafficking?
1: Oo, mahalaga yung mga red flags na yan, no, dahil gusto nating bantaan din yung ating mga kababayan kung ano yung mga dapat nilang tignan. So, number one, no, pagdating sa mga online platforms, kung merong hindi natin na-verify yung identity ng kausap, kung nagtatago sa alias or kakaibang username, no, isa na po yan sa mga dapat na maging red flag. Pangalawa, kung ang intensyon ay maghanap ng trabaho o yung post ay nag-offer ng trabaho, nariyan po yung ating Department of Migrant Workers. Meron po silang website kung saan po mabeberipika natin kung talagang lehitimo yung nag-aalay o nag-offer ng trabaho. Kung hindi po, mag-ingat po tayo kung maaari, huwag po tayong makipag-transact dahil most likely po, no, ito ay for abuse or exploitation.
0: So, attorney, nabanggit niyo po yung online platforms. Paano naman po tinutugunan ng DOJ iyak at sa ngayon yung pagkalat ng trafficking activities sa iba't ibang online platforms? Kasi nabanggit niyo kanina na marami talagang gumagamit nito. So, meron po bang, dahil under naman ng DOJ ang NBI, meron po bang nai-intercept ng mga communications ng IAC at patungkol dito sa pag-re-recruit online?
1: Oo, no. Tama po. Meron tayong NBI, PNP, sa ilalim ng IAC. Sila po ay mas pinapaigil nila yung online surveillance pagdating po sa pagtingin ng mga platforms na ginagamit for abuse, exploitation, fraudulent misrepresentation. Meron na po tayong mga insidente, no, na nakapag-request po tayo ng takedown sa ganyang mga illegal recruitment posts. At meron din po, no, yung mga grupo na talagang ginagamit ang Facebook for online baby selling, illegal adoption, organ trafficking, or illegal surrogacy. Natitrace po yan ng ating mga law enforcers, naglo-launch ng investigasyon for entrapment. At isa rin sa mga solusyon ay to take down yung mga ganyang content para hindi na makapambiktima pa ng mas maraming tao.
2: Okay. Now, attorney, maliban po sa social media, sa online, minsan po kasi yung ating mga kabayan, mabilis magtiwala. Like for example, may mga nakaalis ng kamag-anak, tapos yung kaibigan ko nakaalis na okay naman siya, tapos referral lang nangyayari. Ano po kaya yung maganda nilang gawin para ma-verify nila na sigurado yung papasukan nilang trabaho, although mayroong mga test testimonials na successful yung pag-alis sa bansa.
1: Oo, naku, napakagandang point yan, Sir Joshua. No? Kasi sa totoo lang, no, sa community, doon din nagkakaroon ng misinformation at fake news na lumalaganap. At syempre, nakaano din yun sa kultura, nakatahi din sa kultura,
2: yes,
1: natin na mapagtiwala tayo sa ating komunidad. Kaya nga naman, sinisimulan din natin yung awareness through community education programs and paglapit sa kani-kanilang mga barangay, even sa schools, to increase awareness. No? Hindi naman po sa ating sinisira yung tiwala sa ganitong komunidad. More on, we want to engage and empower more of our people. Kahit na po nasabi na po ng napagkakatiwalaan, wala pong masama mag-double check po, mag-verify muli sa ating mga ahensya ng pamahalaan na ginagawa po yung kanilang trabaho para sila na ang mag-filter kung ano po ang lehitimo at hindi lehitimong trabaho. At sila rin po ang tutugon kung sakali pong mapunta kayo sa alanganing sitwasyon. Kaya mahalaga pong i-verify, lalo na po sa mga naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Nandyan po yung ating Department of Migrant Workers.
0: So, attorney, doon po sa mga takot naman magsumbong, ano yung mga initiatives ng pamahalaan para bigyang proteksyon at seguridad yung mga biktima, maging yung mga survivors?
1: Ayun. Meron po tayong dedicated hotline for reporting of trafficking incidents. Yan po yung ating 1343 hotline. So, maaari po kayong tumawag dyan at sumangguni kung meron po kayong intelligence or report. Sinisiguro po namin na poprotektahan ng confidentiality and privacy of the source of intelligence. At maaari rin po kayong dumirekta, no, sa Interagency Council Against Trafficking, Central Office sa Manila po. Tapos kung nasa ibang lugar naman po kayo, meron tayong task forces sa mga DOJ Regional Prosecution Office.
0: Okay. Pero pag nasa ibang bansa na sila?
1: Maaari pong ma-access ang 1343 hotline. Nagkaroon na po ng connection na pinatupad ng Commission on Filipinos Overseas para po yung ating mga kababayan na nasa ibang bansa makakapag-report din. At meron din pong website at messaging para po mas maabot ang ating mga kababayan.
2: Attorney, nabanggit mo kanina na itutuloy nyo lang naman yung inyong kampanya para malabanan nga itong human trafficking. Pero with that being said, may mga bagong programa po ba or updated information campaign? So, polisiya po ang DOJ Ayakat ngayong taon para po mas mapalawak pa yung awareness laban sa trafficking since patuloy din na nag-de-develop o nag-i-improve yung mga sindikato.
1: Oo, no. So, pagdating sa information campaign and awareness, itutuloy natin yung community-based education program and yung barangay IAKAT program kung saan nilalapit natin, no, sa pinakamaliliit na komunidad yung impormasyon at edukasyon kontra human trafficking. Pagdating naman sa mga polisiya, isa sa mga major milestones natin for this year is the enhanced national referral mechanism and victim identification system. So sinusiguro nito, no, na updated at gumagana yung mekanismo sa buong bansa pagdating sa from intelligence gathering to referral of victims to filing of cases to rescue operations and the rehabilitation and reintegration of victims. So end-to-end na process. Yun ang ating pinapalakas, no, para pag may mas magkaroon ng kumpiyansa yung ating mga kababayan na mag-report at humingi ng tulong sa ating pamahalaan dahil sinisiguro nating smooth ang proseso ng kanilang pag-report.
2: Okay. So, pwede din po makinabang dito maging yung mga nabiktima na. Yung, or yung, maliban doon sa mga gustong umiwas na mabiktima, maging yung mga nabiktima na ng trafficking. Tama?
1: Yes, good question, no? Yun pong mga dating naging biktima na hindi nakapag-report, welcome pa rin po sa ating referral mechanism dahil okay. Naiintindihan po natin, no, may trauma pong kaakibat ang pagiging biktima ng trafficking, abuse, or exploitation. So kung kailan po kayo handang mag-report, magsabi, sumangguni, at lumapit for assistance, nariyan po ang programa. Maghihintay din po sa readiness ng ating mga victim survivors.
0: Follow-up lang doon sa question niya. No? So may nangyari na po ba na ganun, lumipas na ilang buwan, kunyari nakauwi na dito, saka pa lang sila nagsumbong or magsusumbong, meron po bang nahuli or nahabol?
1: Meron, Ase Kweng. Nangyayari po yan, no? Kasi minsan, kadalasan po lalo po sa ating mga nare-repatriate na mga kababayan, ang una po talaga nilang nais ay makauwi muna sa kanilang mga pamilya, makarecover from what they went through. And then eventually, no, yung atin pong mga social worker or ating mga kapulisan dun sa lokal na pamahalaan kung saan po sila resident, dun po sila sumasangguni at eventually nakapag-file din po tayo ng kaso.
2: Kumusta po kaya yung coordination ng DOJ AYAKAT with other agencies? Kasi po, yung iba nating mga kababayan, ang nangyayari naibenta na yung mga ari-arian, naisanla na yung mga sasakyan para lang makalabas ng bansa. Ngayon, baon sila sa utang. So, kumusta po yung ating coordination with other agencies para pumatulungan sila makabangon doon sa nangyari sa kanila?
1: Oo, no. Actually, co-chair ng Interagency Council Against Trafficking ang Department of Social Welfare and Development. So, sila yung pangunahing ahensya na nagpapatupad ng mga programa for reintegration, recovery of our trafficked persons. Meron silang iba't ibang assistance that can be provided. Financial, medical, psychosocial, even livelihood assistance. Pero dinadagdagan pa natin, no, kasi the more agencies, the more organizations that can help out victims, mas mapapabilis yung kanilang recovery. So nandiyan din may programa ang Department of Migrant Workers for our overseas Filipino workers repatriated. At meron din tayong nakahain ng mga partnership with TESDA para naman sa livelihood and skills development ng ating mga survivors.
0: So kasi may dagdag ko lang, no? Siyempre yung mga kababayan natin na takot magsumbong habang nasa ibang bansa pa. Diba kasi na kahit na online yung pagsusumbong nila, hindi sila komportable. Gusto nila nandito sila dito sa Pilipinas, na secured sila. Yes. Pero pag gano'n, mahahabol ba yung partner nitong recruiter doon sa ibang bansa?
1: Oh, magandang question din yan, Ase Kweng, no? So number one, pagdating sa kumpiyansa, tama, no, yung mga kababayan natin, mas kampante talaga sila pag dito ang reporting.
2: Yes.
1: So kadalasan nangyayari yan, yung pamilya nila, nakakausap nila through mobile or messenger, and then yung pamilya po ang lumalapit sa atin sa IYAKAT or sa iba't ibang ahensya para sumangguni. Yun po ang nagiging tulay. So isa po yun sa mga platform. And second, no, pagdating dun sa mga partner criminals or offenders outside the Philippines, totoo pong may challenge kahit na tinatawag nating extraterritorial jurisdiction naman yung batas dahil transnational crime, meaning tumatawid po sa ibang bansa, meron pa rin mga limitasyon. At para tugunan yan, no, nakikipag-ugnayan tayo dun sa ating mga counterparts sa ibang bansa. So, bibigyan natin sila ng information, hihingi tayo ng tulong para makapag-file ng kaso sa ganitong offender at sila po yung gagawa din nun sa kanilang bansa. So, sabay pong uusad ang kaso dito sa Pilipinas at kung saan mang bansa naroon ang perpetrator.
2: Okay. So, dinawin ko lang, attorney. So, kung sakasakali man na yung kababayan natin ay nakalabas ng bansa, pero pagdating dun sa abroad, wala sila nakuhang trabaho dahil nga nabiktima sila ng trafficking dito. Would it possible ba na maayos yung kanilang sitwasyon na habang nasa ibang bansa at makahanap ng maayos sa trabaho doon? Or do they need to go back here para ma-settle lahat?
1: pag nandun na sila sa ibang bansa, no, at nagkaroon ng issue at na-discover nila, siguro yung unang agarang ano, lumapit sa embahada natin para ma-cover muna sila at mabigay yung assistance na kailangan nila. Pangalawa, dun sa issue ng kung maayos ba yung trabaho, depende rin siguro sa sitwasyon, no? Kung talagang hindi talaga legitimate yung kumpanya na sinasabi, mukhang mahirap yon. Pero kung may mga kailangang ayusing papeles, baka yun ang madali nating matugunan ng problema. Pero kadalasan, no, ang nangyayari, umuuwi muna dito sa Pilipinas at saka natin sila dito tutulungan kung may ibang placement or livelihood options for them pagdating nila dito.
0: Malawak talaga yung usapin na yun, kasi marami tayong kababayan ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Eh, no? Kukulangin yung oras natin. Sige ma, mensahe nyo na lang po sa publiko ngayong Anti-Trafficking in Persons Awareness Month para tuloy ang wakasan itong ganitong klase ng krimen.
1: Maraming salamat, Ase Kweng. So, bilang pang huli na lang, no, pinapromote po namin ang National Anti-Trafficking Awareness Month this July. Gayunpaman, no, araw-araw po natin itong sama-samang laban contra trafficking. At hinihikayat po namin ang ating mga kababayan na makibahagi sa iisang nasyon, iisang aksyon, tapusin ang human trafficking ngayon sa paraang pagiging mapagmatyag at paglaganap po ng awareness and information against trafficking. Sana po lahat po kayo maging kabahagi at katuwang namin sa laban na ito. Maraming salamat po.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Hannah Manalili, Executive Director ng DOJ Interagency Council Against Trafficking. Thank you, ma'am.
2: Maraming salamat, Attorney. Bayan, huwag kayong bibitiyong manatiling nakatutok. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live, dito lang sa PTV. PTV Crime Watch, mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, pagkulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa, gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimili at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sa pilitang pagtatrabaho, pang-aalipin, pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahinahinala. Sama-sama nating supuin ang problema ng human trafficking.
4: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
5: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
6: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
3: Samahan si Kuya Joseph
7: Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
8: Artsy Craftsy!
7: Artsy Craftsy, tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV. Record breakers at MVPs pagdating sa sports. Pero makapuntos kaya sila sa ating rapid-fire questions?
9: Ikaw pa, guilty ka ba?
10: First time ko, pero ready na.
7: Beyond the Game. Dito lang sa PTV Sports.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Nalalapit na Impakabsat Regional Trade Fair ating pag-uusapan kasama si Attorney Raymond G. Panhon, Regional Director ng DTI Cordillera Administrative Region, at si Ginoong Arvin Molintas ng IFCAS Weaving and Handicraft of Kalinga. Magandang tangali po sa inyo at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Tangali po.
0: Attorney, pakikwento niyo po sa amin, ito pong Impakabsat Trade Fair ay isa sa mga programa na nagpo-promote ng produkto at talento ng mga MSME sa Cordillera. Para po sa kaalaman ng ating mga manonood, ng ating mga kababayan, maaari niyo po bang ibahagi yung kasaysayan nitong Impakabsat at bakit po nananatili itong mahalagang bahagi ng industriya at lalo ng kultura ng rehiyon?
2: Magandang hapon po, Asek Weng at Joshua, at sa ating mga kababayan na nanonood sa ating programa ngayon. At salamat din po sa pagpaponlak sa amin ito. Ang Impakabsat po ay ito po yung aming regional trade fair na tauna na ginaganap namin. Ito na po ay pang 34, our 34th run. At ito ay nag-umpisa noong matapos ang 1990 killer earthquake sa Baguio na natamaan ng Baguio at mga karating naming probinsya sa CAR. At ginanap namin itong Impakabsat para magkaroon ng, ito yung aping pamamaraan na mabigyan ang ating mga kababayan na makabangon sa pinsala na dulot ng lindol noong 1990. Dahil naging maganda yung dinulot nito, ay tinuloy-tuloy na po namin ito at isa na po ito sa pinakamahabang trade fair na ginagawa ng mga iba't ibang DTI regional offices.
3: So, kay Attorney Panhon pa rin, ano, ngayong taon, ano po yung tema ng Impakabsat Media Showcase? Paano po pinagsasama ng DTI, CAR, yung pagpapanatili ng traditional na craftsmanship habang hinihikayat naman yung mga MSMEs na maging innovative at competitive naman sa modern market?
2: Salamat, Asik Weng. Ang tema po ng aming Impakabsat ngayon, ang aming 34th edition, ay Heritage Meets Innovation. Gusto po namin na mapapanatili pa yung mga nauna pang ginagawa namin sa CAR, pero at the same time, ini-embrace namin kung ano may mga makabagong pamamaraan. At kaya yung mga entrepreneurs natin ay tinuturuan natin mag-innovate without necessarily abandoning kung ano yung mga practices, cultures, and traditions na ginagawa ng mga nauna sa amin. At marami po tayong programa na pinapatupad sa DTI CAR para isulong ipalintan dito itong mga traditional na ginagawa ng ating mga entrepreneurs na hindi iniiwan yung mga dating ginagawa ng mga nauna na sa amin. Pero at the same time, ay mas maging advanced sila. Kasi alam po natin na medyo ang ngayon ay may nagbabago ang panahon. Kaya tinitingnan din natin na ang ating mga produkto, mga serbisyo ay hindi rin mapag-iiwanan ng panahon.
0: Okay. Attorney, kaunay po niya nabanggit ninyo, no? Paano po sa panig po ng DTI, tinitiyak na yung pagnenegosyo ay kasabay ng pangangalaga ng cultural identity at heritage ng rehiyon?
2: Yes, Joshua. Ang ginagawa namin sa DTI CAR, tinitingnan din natin kung ano yung mga produkto na kilala sa lugar ng mga Cordillera, na ito yung mga sinasabi nating locally rooted resources and products. At ito, tinutulungan natin silang mabuo at maisulong yung mga produkto na ito.
3: So, Attorney, sa panahon ngayon, ano, na lumalakas naman yung online selling at digital marketing, ano po yung mga hakbang ng DTI CAR para matulungan yung mga lokal na negosyante na makasabay rin naman sa pagbabago ng consumer behavior?
2: Tama po. Yan na po, Asik Weng, yung innovation aspect ng ating team tema ng ngayon na yung ngayon sabi ko po kanina, nagbago po ang panahon at kailangan din po nating tulungan ng ating mga kababayan, mga entrepreneurs natin na makasabay sa mga hamon ng bagong makabagong panahon. Dito ngayon alam po natin yung digitalization na po ngayon. At sa amin sa DTI CAR, ang ginagawa namin ay may mga programa tayong pinapatupad na tinutulungan natin yung ating mga kababayan, yung ating mga entrepreneurs kung paano sila makasabay sa mga ganitong plataforma. O, tinuturuan natin silang mag-online selling, paano silang makakonect sa mga iba't ibang platform. At hindi lang actually sa DTI, nakikipag-partner tayo sa mga iba't ibang private entities like TikTok, Facebook, mga yon. At meron din tayong mga partners sa head office, halimbawa yung e-commerce bureau ng DTI. Sila rin yung isang malaking partner namin na tumutulong sa amin dito sa regional offices na matulungan itong mga kababayan natin into digitalization as mas makilala pa yung mga produkto at serbisyo nila sa pamaraan ng mga bagong platforma.
0: Maganda yan, para makasabay din sila talaga sa agos ng teknolohiya at inovasyon. Okay, Sir Arvin naman tayo. Sir, ito pong weaving o yung paghahabi at handicrafts ay malaking bahagi ng kultura ng Kalinga. Paano po ninyo pinagsasama yung tradisyonal na paghahabi at modernong disenyo para mas maging kaakit-akit po sa kasalukuyang merkado? Kasi

0: Exciting adventure. Sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
1: Nagbabalik.
2: Ngayon, piniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas pinaigting na pagprotekta sa kapakanan at kaligtasan ng mga kabataan. Ito'y kasunod ng mga trahedyang kinasangkutan ng mga mag-aaral sa ilang panig ng bansa. Ayon sa Pangulo, dapat maging ligtas mula sa panganib ang mga paaralan at iba pang lugar ng pagkatuto mula sa karahasan, kapabayaan at iba pang panganib na kinakaharap ng mga kabataan. Kaugnay niyan, inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang Department of
3: PNP at mga lokal na pamahalaan
2: higit pang paigtingin ang mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante.
3: Ngayon pa man, binigyan din ng Pangulo na hindi lamang pamahalaan ang may pananagutan sa pagprotekta sa mga kabataan. Kaya hinimok niya ang mga magulang na gawin ang kanilang papel at maging aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak.
4: Nakakadurog talaga ng puso. Magkaiba man ang mga pangyayaring ito, iisa ang mensaheng ipinapakita nila sa atin. Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib. At maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila. Ang paaralan ay dapat maging lugar ng pagkatuto, pangarap at pag-unlad. Hindi lugar kung saan nangangamba ang mga magulang para sa kaligtasan ng kanilang mga anak.
5: Samantala, nakatakdang magtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada para sa isang official visit. Ito'y kasunod ng imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney. Ayon sa Malacanang, magkakaroon ng bilateral meeting ang Pangulo at si PM Carney para isulong ang pagpapalalim ng ugnayan at kooperasyon ng dalawang bansa sa mahalagang sektor. Inaasahan ding mapag-uusapan ng dalawang leader ang ugnayan sa usapin ng depensa kasama na ang pagpapalakas ng kooperasyon sa kalakalan, pamumuhunan, kasama na ang pagpapalawak ng kolaborasyon sa enerhiya at people-to-people ties. Kabilang din dito sa tatalakayin ng ASEAN Chairship ng Pilipinas at ang pagsusulong ng mga prioridad sa rehiyon bilang ASEAN Dialogue Partner mula pa noong taong 1977. Pangunahan din ng Pangulo ang mga pakikipagpulong sa mga Canadian business leaders at mamumuhunan upang hikayatin na mag-invest sa Pilipinas, lalo na sa information technology, artificial intelligence, business process management at infrastruktura. Bibisita rin ang Pangulo kasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa Filipino community para kilalanin ang kanilang kontribusyon hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa Canada.
2: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
5: Samahan niyo kami uli bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Welcome aboard. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Pinalakas!
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.

0: flight PR1043. Now boarding.
1: Hey, that's us.
2: Vacation, here we go. Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia. Our very own flag carrier, Philippine Airlines.
3: Dreaming of love while cruising at high altitude.
1: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
3: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
2: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
1: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
3: Leave all your worries as we soar over the clouds.
2: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
3: They'll be shooting stars through time and space.
4: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM
5: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
7: Radio Magazine 1278.
5: Sports Radio 918.
7: Radio Pilipinas.
5: Radio Publico
7: 738.
5: At Radio Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
5: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radio Pilipinas.
5: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Collab.
0: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
11: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
12: Nagkalat sa internet ang fake news.
13: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
14: What they are doing is creating panic.
11: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
11: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
11: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
17: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
16: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
18: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
19: Ano nangyari?
18: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
0: Ako sir, ambulance driver ako.
19: Ambulance driver? Oh.
0: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
17: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
19: Dahil hindi na umabot.
0: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
17: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
19: Makapal yung semento.
17: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
19: These are the reinforcements.
17: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
16: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
19: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo, naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Oras na para sa mga kwento ng tapang, inspirasyon at tagumpay dito sa Para Games Hour. Para Games Hour, ang programa kung saan bida ang mga Pilipinong para-atleta na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Para Games Hour, kasama si Arian Malyare dito sa Nag-iisang Sports Radio 918.
9: Six minutes makalipas ang alauna ng hapon. It's a Monday, June 29. Kayo nakatutok, Sports Radio 918. Sa ngalan po ni Bilibing Arian Malyara, ito po si Jess Laid. For your Para Games Hour. Going into the last few days of June. Siyempre, available tayo, pwedeng-pwedeng mapakinggan DZSR Sports Radio 918 kHz sa inyong mga talapihitan. Sa Facebook, DZSR Sports Radio 918. Follow, share, and like our page. And siyempre, follow nyo din kami sa X at Sports Radio 918 para di kayo maiiwan sa mga sports balita. Siyempre, pwedeng-pwede nyo rin i-download sa inyong mga phones ang PBS Receiver app. Available na yan sa App Store at sa Google Play Store. Ayan, syempre, andyan ang PBS, Sports Radio, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and other stations na kasama natin under the Presidential Broadcast Service. Available din tayo for free-to-air channel PTB4 sa digital channel for the box, channel 12, TV Plus, channel 4, at sa iba pang Digibox, papapanood yun kami sa Sky Cable, channel 29. Kamusta po ang inyong Lunes? Naway mapayapa at hindi kayo namum problema. Kayo'y masayang nagdiriwang ng unang araw ng Linggo. Alam ko para sa iba medyo nakaka-stress ang Monday, but dito sa Sports Radio, iwas tayo sa stress, focus tayo sa mga magagandang balita. Lalo na palapit ng palapit na itong Asian Para Games. Malamang maraming nag-aabang. Marami tayong pag-uusapan regarding that. Gaganapin yan sa Aichi and Nagoya sa Japan. And one of the primary focus ng mga makikilahok for this event. Countries have begun finalizing yung kanilang qualification events kung meron man. O kung di kaya ay nandyan din sila strengthening itong mga squads and athletes. As the games are expected to feature more than 4,000 athletes competing in over 20 sports. Mamaya nga, makakasama natin isa sa ating mga Paralympians, si Ernie Gawilan. Around 110 ang kanyang expected na pag-join sa atin. As he will share kumusta yung kanyang preparations. And syempre kung may mga tournaments pa sila na sasalihan this year. Though hindi tayo masyadong affected at hindi tayo masyadong ganun ka aware for the Winter Paralympics eh. Ngayong taon din po yan, celebrating 50 years ang Milano Cortina 2026 Winter Paralympic Games, which is expected to feature more than 600 athletes from 56 countries across 6 sports. And sa iba pang mga international competitions, andyan yung World Para Athletics Grand Prix Series na matatandaan natin ay nakapag-produce na ng several world records nitong season. Preparations para sa 2027 World Para Athletics Championships sa Tashkent, Uzbekistan. Opening bids para sa 2029 and 2031 World Para Athletics Championships. Sa tingin nyo, kaya ba natin mag-host ng isang World Para Athletic event dito sa bansa? I know maraming challenges, but still, andito naman na yung mga venues natin inaayos, nire-repair, at ginagawang accessible for many of our athletes. So, yan yung mga dapat nating antabayanan. Balay natin, mag-host ang ating bansa ng isa sa mga malaking events nito. Para Archery continues to grow worldwide, ha? As the inaugural World Para Archery Series debuted in 2026, creating a structured international circuit for elite para archers as the first stage attracted strong participation mula sa leading para archery nations like India, emerging as one of the top performing countries. But the biggest, and syempre, ito yung pinakamahalaga, yung mga improvements in inclusion in national sports programs. Many countries are increasing investment sa grassroots para sports talents identification and youth development. Sa atin nga, dito sa bansa, ang Philippine Paralympic Committee is pushing to include up to 4 para sports sa palarong pambansa, providing more opportunities for young athletes with disabilities to compete and eventually join the national team. Makakatulong ito na syempre madagdagan pa yung ating mga para-athletes. Currently, medyo limited. Kaya nung nakaraang palarong pambansa, they opened up yung ilan sa mga sports as demo and exhibition. But sa mga susunod na edition, doon naman nagsisimula lagi yan From exhibition and demo sports in palarong pambansa to eventually become its own sports. And syempre, nandiyan din yung mga programa ng Philippine Sports Commission para sa ating mga atleta. Sineset up lang natin itong si Ernie, and he will be joining us in a while as we take a quick break to welcome itong ating guest. This time, Ernie Gawilan, ang ating para swimmer and upcoming competitor for the Asian Para Games.
20: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
21: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
20: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
21: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
20: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
22: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
23: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
22: Self-protection.
23: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
22: Seek early consultation.
23: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
22: Support fogging and spraying.
23: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
22: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: Para Games Hour. Para Games Hour sa Sports Radio 918.
9: 14 minutes makalipas ang alauna ng hapon, and this time let's welcome ang ating special guest, Sir Ernie Gawilan, national para swimmer natin, Paralympian, and several medals lang naman ang inihatid at ibinigay, binahagi nito sa ating bansa. Sir Ernie, magandang hapon po.
3: Magandang hapon din po, sir.
9: Sir, kamusta?
3: Nanonood po ng sports radio po.
9: Yun. Sir, kamusta? Kamusta ang pinaghahandaan nyo ba ngayon? Anong mga ginagawa, pinagkakaabalahan ng ating National Para Swimming Team?
3: Yun po, sir. Nag-start na po kami mag-prepare para sa ano po, sa Asian Para Games na yun nga po gaganapin sa Japan, sa Nagoya po. So, yun po yung ano ngayon ng team na target ng team na ano, maganda yung magiging performance doon sa ano, sa magiging competition dyan.
9: Yes. Sir Ernie, kamusta ikaw personally? Kamusta yung confidence mo, yung condition mo right now kung sakaling bukas nagaganapin kagad itong Asian Para Games?
3: Laging handa naman tayo, sir, kasi yan naman yung ano natin tungkulin bilang isang atleta, isang para-athlete, para kahit anytime naman yung laban, kaya pa rin makipagsabayan, sir.
9: Yes. Simula ng taon, ang ganda-ganda ng bungad ng taon for you having medals dito sa ASEAN Para Games and din sa Thailand din. Ito na, going into the Asian Para, ikaw yung isa sa mga pinakaunang medalist natin for gold medalist natin for para swimming. Ano yung focus mo going into this to Japan this time?
3: Yun po, sir, yung gusto pong ipakita ulit na kaya pa rin natin makipagsabayan sa Asian Para Games, dahil alam naman natin nandiyan yung China at saka Japan, saka lahat ng mga yung hindi kasama sa ASEAN Para Games, diyan natin maano sila, diyan sila sasali sa ano, sa Asian Para Games. Kaya excited yung magiging laban, sir, dahil yun nga, marami ang mga ibang atleta na galing sa mga Asian din na country na sasali sa Asian Para Games, sir.
9: Yes. This time ba, mas magpo-focus ka ba sa speed, sa endurance, sa strategy? Ano bang mga inilatag sa'yo ni na Coach Brian, Coach Tony, for this Asian Para?
3: Yun, sir, yung inano nila is talagang kailan yung ano, endurance talaga yung ano, kasi una medyo may ano na rin, may edad na rin ako, so kailangan ko siguro ng yun nga, endurance at saka yung sa gym, kasi nakakatulong yun sa ano, sir. Kasi yung specialty ko yung ano, 400 meter freestyle. So yes, medyo hindi lang siya yung parang pa-speed, may strategy din, parang lahat ng ano, sir. Kailan alam mo yung gagawin.
9: Parang hindi naman halata yung nagkakaedad. Pero as we know, no, very important itong Asian Para Games for you, memorable at the same time. Paano mo hinahanda yung sarili mo going into another big tournament? Halos ilang buwan lang after the ASEAN Para, ito na naman, may saba ka na naman.
3: Kaya naman ano, sir, kaya naman natin na kahit na magkalapit lang yung competition na nangyari ngayong taon, kaya naman natin i-ano yun, kasi sanay naman tayo sa ano, sa training pa lang talagang ano na, sagad-sagad na kami, so hindi naman nakakapikto na yung malalapit yung ano, yung nagiging competition ng mga previous namin, sir.
9: Yes. Magkakaroon ba kayo ng training camp or siguro international exposure, international tournament before itong Asian Para?
3: Sa ngayon po, sir, wala pa po akong balita, pero siguro dahil kakabukas lang din kasi ng Phil Sports Complex. So maganda naman yung kahit di na mag ano, sa, para sa akin kahit di na mag training, yung training camp kasi doon sa Ultra sold na.
9: Mm. So Yes, I believe nagkaroon nga ng ano no, nagkaroon nga pal ng renovation for our swimming diyan sa Ultra. Kamusta ba, nabisita niyo na ba as a team yung ating newly renovated na swimming pool?
3: Yes sir, nag-testing na nung nakaraang linggo yata sir. Maganda naman yung ano, yung bagong ano renovate na swimming pool sa Apple Sports Complex.
9: Yes, kamusta naman yung accessibility? Kasi syempre, isa yun sa mga pinagmamalaki lang sa field sports, accessible siya para sa inyong mga para-athletes.
3: Sobrang ano sir, nakakatuwa kasi yun nga, may ramp siya doon para sa mga PWD, lalo sa mga naka-wheelchair, talagang may ano, may access na yung ano, yung swimming pool. So, alos lahat naman na ano sir, facility dun sa sports complex.
9: I think nagkakaroon tayo ng konting disruption sa ating signal with Ernie. We'll be checking. Iaayos lang natin ang content. No? But it's a very good thing. No? Ito, okay na. Sir Ernie, you were saying, kamusta yung lahat ng facilities? Alam ko pati yung gym nyo, nagkaroon ng updates dyan sa Fell Sports.
3: Yes sir, maganda na rin sir. Maraming mga bago na mga gamit sa pang ano, pang gym. So lahat talagang brand new yung mga ano, yung mga gamit sa loob. So sobrang malaki yung tulong para sa yung mga atleta lalo na sa papalapit na Asian Para Games na makapaghanda ng ano, ng husto sir.
9: Yes. And yung ano sir, yung syempre kasama sa mga dapat maayos bukod dun sa mga training facilities, eh yung inyong tinutuluyan. Kamusta naman ba yung mga tinutuluyan nyo sa field sports?
3: Ayos din sir. Lahat naman maganda. Maganda lahat. Tapos pati yung ano, yung may ano din, may pagkain doon na maraming ulam. Magang ano, wantusawa yung mga atleta.
9: Ayun. So, kumbaga yung nutrition so, nyo talaga.
3: Magandang ano, malaking advantage sa amin yun.
9: Yes, kumbaga yung nutrition yes, sir.
3: Malaking yun. Advantage sa amin yun kasi di naisipin kung lalabas pa. Yes, sir.
9: Yes. So, lahat ng kailangan mo ba, Sir Ernie, lahat ng kailangan ng ating mga para-athletes, para-swimmers, nakukuha nyo na sa loob ng Fell Sports?
3: Yes, sir. Lahat po, lahat. Nakukuha namin sa, ano, doon sa loob mismo ng Fell Sports.
9: Yes.
3: Pinaka, ano talaga sa amin, sir, yung accessible, okay. Para sa akin, okay yung ano. Yung outcome ng ano ng pag-renovate sa Apple Sports Complex.
9: Ayun, no? Satisfied na satisfied si Sir Ernie. Sir, sino yung, syempre, Asian Para Games, marami dyan yung malihigpit na kalaban. But personally, sino yung mga matatandaan mo dyan na dapat mong bantayan talaga in your events? Lalo na 400 meters, sabi mo nga, eh, yun talaga yung favorite event mo.
3: Marami sir eh. Una sa Singapore isa, tapos sa China din, dalawa yata, tapos sa Korea at saka Japan, parang tig-isa yata sir. So, yun yung medyo ano ngayon, medyo dikita din, tapos mas bata sila sa akin. So, sana palarin pa rin yung ano. Malaki naman yung tiwala ko sa ano sir, sa training na pinapagawa ng coaches sa amin. Na magiging maganda yung ano yung magiging performance namin sa ano sa Asian Para Games.
9: Yes, sa tingin mo sir ni gaano kalaking papel yung binibigay or kumbaga nagiging sagot yung pagiging syempre veteran mo na din as a member of the team going into this big event.
3: Medyo ano, may kabado pa rin sir pero kumbaga mas control naman kasi kahit papaano na nakikipagsabayan naman tayo sa ano sa mga malalakas din na mga atleta ng ibang bansa. So siguro talagang ano lang magkakaano lang sa training lang. Doon lang magkakaiwan siya. Saka sa strategy din sa ano sa competition.
9: Yes. Sir Ernie, paano mo hinahandle yung pressure na yun na syempre isa ka na kagad sa mga tinitingnan as potential gold medalist for the Philippine team pagdating dito sa para swimming. Pag may ganung pressure, paano mo hina-handle 'yon?
3: Yung iniisip ko lang sir is yung training nga, nagawa ko na yung 5,000, 6,000 kilometer per session namin. So, yung pa kaya na isang ano lang, isang 400 meter lang o 100 meter lang na distance. So, parang doon ko inaano yung sarili ko doon sa pinagagawa ko na bago yung competition.
9: Yes, kumbaga parang consistency yung dala-dala ng pagiging veteran nitong si Sir Ernie, no? And as one of the most decorated athletes, syempre, gaano kahalaga sa'yo yung suporta naman ng Filipino people, yung family mo mismo, yung coaches and teammates mo every time na magko-compete ka?
3: Ano po, yung tulong po sa amin, no, na yung mga naniniwala sa amin na kaya namin yung mga imposibleng gawin ng mga ordinary o yung mga katulad namin na PWD. At nakatulong sa amin yun para yun nga magpursige at ipakita yung talento bilang isang may kapansana na kahit sa ganitong sitwasyon namin kaya pa rin na may pakita yung talent set na hindi pa huli ang yung pagiging isang PWD para ipakita yung galing ng isang tao.
9: Yes, and definitely kayo ay nakakabilib, kayo ay katinga-tingala dahil amazing yung itong mga ginagawa, itong mga achievements na inyong nakukuha. And sir, hindi napansin natin na yung mga members ng ating Philippine Para Swimming Team, pabata din ang pabata, andyan na yung mga younger generations like Angel Autumn. What do you think yung magiging hinaharap ng ating para swimming team, considering na ito na, kasama nyo na sa team itong mga next generation din?
3: Sa akin, sa tingin ko, kaya pa rin lang i-sustain yung ano kasi yung mga bagong ano din, bagong pasok sa team, talagang nagpakita agad ng gila sir sa mga sinalihan namin na yung previous na laro namin sa ano sa Japan. Maganda yung ano nila, talagang kumbaga andun sila, pasok sila doon sa ano sa mga top 3, top 2 sa ano sa kung sa ASEAN Para Games yung pagbabasehan sir. Andun na sila lahat. So sa tingin ko, maganda, mas maganda pa rin yung ano, magiging resulta pagka, yun nga, pagka yung kami, yung mga veterano aalis na sa team, maganda pa rin yung magiging outcome ng competition sa para swimming sa mga susunod na ano sa competition chat.
9: Yun, good to hear. Kumbaga, ikaw mismo as someone na tinitingalanan ng napakaraming para atleta, naniniwala na maganda yung kinabukasan ng ating sport ng para swimming dito sa bansa. Now, may mga particular ba na tao o inspirasyon na nagbibigay sa iyo ng motivation? Lalo na sa mga training sessions, lalo na yun, 5,000, 6,000 kilometer na events na the preparation lang for tournaments.
3: Ah,

0: Medyo nagkaroon lang tayo ng konting disruption sa ating signal, but again,
1: kasi
0: no?
1: Gusto ko sana maabutan ako ng hello.
0: Wait lang, ito inaayos natin ng line ni Sir Ernie. Noong 2018 Asian Para Games po, no, nakakuha, nakasungkit ng mga gintong medalya itong si Sir Ernie Gawilan. At yan ay 2014, nag-compete din siya sa Asian Para Games sa Incheon, South Korea. Kumbaga medyo pet event niya rin, no? Kumbaga pet tournament niya itong Asian Para Games. Kaya very important yung kanyang magiging performance this time. And very exciting din. Matatandaan, kasama din siya sa ating team for the 2024 Summer Paralympics as he achieved the minimum qualifying standard last time. Minutes makalipas ang alauna ng hapon. Babalikan po natin sa Sir Ernie pagkalipas siguro ng ilang paalala.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
4: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
5: Hello po, ako po si Angel May Autumn.
6: Hello po, ako po si Ernie Gawilan.
5: Nagpapasalamat po kami sa pagsuporta po ninyo sa mga para-athlete. You made us feel seen and napakalaking importansya po ito para maging aware ang lahat ng tao.
6: Maraming salamat po sa pagsubaybay sa para-sports dito sa Pilipinas.
5: Happy 40th anniversary, Sports Radio!
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Para atleta ang bida dito sa Paragames Hour sa Sports Radio 918.
0: Minutes makalipas ang alauna ng hapon, nagbabalik po Just Slide, and this time okay na ang ating signal with Sir Ernie Gawilan. Sir Ernie, again, sino-sino ba itong mga nagsisilbing inspirasyon sa iyong mga training, sa iyong mga paghahanda, lalo na dito sa paparating mong competitions?
1: Yes, sir. Yung pinakaano ko po, sir, inspiration ko is...
0: Sir Ernie, medyo nagkaroon ng problem na yung signal ulit. Sayang, ganda lang, linaw na sana nung umpisa, medyo nag-cut lang ng konti ulit. So babalikan natin yung question na yan. With regards, syempre nagkaroon ng event itong nakaraan, World Para Swimming Series sa Fujishiyoka sa Japan, May 29 to 31 yan, and nag-compete yung ating team during that. And syempre nitong ASEAN Para Games, we had the best performance, historic performance, with 45 gold, 37 silver and 52 bronze. Yung swimming team natin ang isa sa mga may pinaka magandang ipinakita during that time. Nagkaroon din ng recognition. So, ito na. Balikan natin. Sir Ernie, again, same question. inspiration, people who inspire you to do your best every day?
1: Siguro sir, yung inspiration sa
0: siguro let's try natin na audio lang muna si Sir Ernie. Pa-off natin yung video saglit para malinaw nating maibahagi kung sino yung mga pumupukaw ng damdamin niya. Syempre, mahalagang mabigyan ng muka at pangalan itong mga nasa likod ng kanyang tagumpay. As a para-athlete, siguro may isip natin na marami na silang pinagdadaanan. Pero kung regular atleta nga, kailangan ng inspirasyon. Syempre, itong mga para-athletes din natin definitely need to have that. So, let's listen again kay Sir Ernie Gawilan. Sir Ernie!
1: Yun sir, yung inspiration ko sir is yung anak at saka misis ko sir.

0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.

0: inyong lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channel 3.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Tumungo po tayo sa University Gym ng Western Mindanao, State University, Normal Road, Barangay Baliwasan, para sa bawat bayan makikinabang. Nandun po si President Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang speech.
4: Lalo na sa ating mga barangay, dahil ito po ay isang programa, nagbuo po kami ng pondo para sa socio-civic development programs. Ito po ay programa na ating ginawa upang tulungan ang ating mga barangay officials at saka tinutukoy natin ito sa ating mga mag-aaral. At itong pondo na ito ay gagamitin para sa ating mga magiging tawag na presidential scholar. Ito ipapaliwanag ko sa inyo. Meron po kami, dahil po ako mula nung ako ay naging gobernador po ako mula nung 1998 hanggang 2007 sa Ilocos Norte. At yun po ay ang naranasan ko ron ay sinasabi ko parang hindi masyadong nag-uugnay ang national government at saka ang local government. Kaya sabi ko sayang naman, maraming magagaling sa local government, maraming magaling sa national government, dapat talagang sabay-sabay nagtatrabaho.
5: Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson ASEC Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
7: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Five Live Formula One.
9: On a weekend where he needed a response, George Russell delivered exactly that, from pole to the race victory at the Austrian Grand Prix, ahead of Max Verstappen and the other Mercedes of Kimi Antonelli, who were on the verge of making it a three-way fight for victory, but ultimately came undone. A fascinating race unfolding.

0: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
0: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ay, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric. Habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, "Hindi na kita mahal." Pero naisip ni Eric, nabalikan si Pilar, so iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag, tanatag ang may alam.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: unang sintomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
0: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
6: Trending issue na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon
9: sa Philippine Sports Broadcast.
10: Di papahuli
11: sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko
13: 738.
2: Sports Radio 918.
13: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
15: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
16: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3.
18: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
19: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
15: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
15: Collab.
20: This is a public service announcement.
21: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
20: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
23: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
24: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
25: Nagalit sa internet ang fake news.
26: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
27: What they are doing is creating panic.
24: We say no.
28: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
29: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
24: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
28: Stop telling us fake news because you're wrong.
24: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
30: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
31: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
30: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
7: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
8: Ano nangyari?
7: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
8: Ambulance driver? Oh.
10: Lagpas dalawang oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
8: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
5: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
8: Makapal yung semento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
8: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
8: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa.
4: interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Sports 918, always ready, always 100%
9: analysis and updates you will never miss out.
6: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
9: Kanilang strengths and assets.
6: Pag-uusapan yan.
9: Kasama si Ria Arevalo.
6: Let's go team!
9: Sports 918.
11: Maganda maulang gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Ngayon pong araw ng Lunes, makakasama ninyo hanggang alas 8 ng gabi. At today is June 29, 2026. Nako, unti-unting... na matatapos na ang buwan ng Hunyo. Talaga napakabilis ng panahon at napakabilis din ng mga balita developments sa mundo ng palakasan. Samahan niyo po ako hanggang mamayang alas 8 ng gabi sa ating paghatid na ng mga balita at mga kaganapan sa mundo ng sports. So for tonight, yeah, magandang gabi muna sa lahat ng ating mga kasama sa Master Control, sa Malolos Transmitter Site, sa ating mga taga-subaybay na mga naka-tune in sa 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo. Magandang gabi po at ingat sa mga bumabiyahe kasi madulas ang daan ngayon. Kanina, maaraw, ngayon, umuulan na uli. So, and I think early afternoon, no, maulan din dyan sa iba't ibang panig pa ng Metro Manila. So, sana po nasa maayos kayong kalagayan at... protektado sa ulan. Okay, tag-ulan na kasi ngayon. Mahirap magkasakit. So anyway, sa mga naka-tune in naman sa pamagitan po ng ating Facebook account, maganda gabi sa mga nakatutok sa ating Facebook, facebook.com/DZSRSportsRadio918. Yan po yung ating FB account. Pwede nyo pong sundan at pwede nyo rin pong i-share sa inyong mga social media accounts para rin po mas mapalaganap pa namin natin pala yung ating nga po mga balita, mga developments, no, at information patungkol sa larangan ng palakasan. Okay? So ngayong gabi, marami po tayong mga tatalakayin. Of course, this weekend napakaraming mga developments sa mundo ng palakasan at marami pa tayong mga aabangan. Ngayong gabi po ay isasagawa yung Collegiate Press Corps Awards. So yung mga mabibigyan po ng pagkilala, recognition ng mga kasama natin sa sports writing community, no, sa kanilang pong pag-recognize dun sa outstanding performances ng mga collegiate standouts nitong nakaraang season. So, and aside from that, kanina naman po dumalo tayo sa naganap na incentive awarding ceremony inihanda ng Philippine Sports Commission para po sa ating mga atleta, young athletes na nagkamit ng medalya noong nakaraang 3rd Asian Youth Games. So, last year pa yung competition, medyo naantala yung pagbibigay ng insentibo. May dahilan kung bakit ganon, but ang mahalaga eh, ito na ibigay na kanina po sa naganap na ceremony sa PSC House. So, more on that mamaya sa pag-usad ng ating programa and dun sa naging, kumbaga, reason ng PSC rin para maipagkaloob po itong incentive sa ating mga young athletes. Kung matatandaan ninyo, di ba yung mga nabibigyan ng incentive, mga elite na mga atleta natin at yung mga talagang, di ba, sa SEA Games, Asian Games, yung mga major competitions, no? Yung mga nagme-medalya sa mga major international competitions na bibigyan po ng incentive, financial incentive. Pero ito, I think, first time, if not, in a long while, nabigyan po ng insentibo itong ating mga young athletes. No, na mas palagay ko, magiging inspirado na pagandahin pa, no, yung kanilang pagte-training, yung kanilang pagsusumika para nga po ma-represent ang ating bansa sa mga iba pang international competitions. Okay, so mamaya po ating ibabahagi sa inyo ilan sa mga naging developments. Magkano ba ang incentives ng ating mga atleta? Nako, mga malaki ha, para sa mga atletang ito. ₱500,000 yung mga nagwagi po ng gintong medalya. So, ₱500,000 for the gold medalist and then ₱250,000 para sa mga silver medalist and ₱100,000 para po sa mga bronze medalist. At hindi lang mga atleta ang merong incentive, pati ang kanilang mga coaches. O, diba? Mamaya, kilalanin natin yung ating nga pong mga awardees, no? Sa naganap nga na awarding, incentive awarding ceremony sa PSC House. So, aside from that, yung pagtutok pa natin sa iba pa mga sports developments like Asian Games, napakalapit na po. Ilang buwan na lang. Kaya, isa-isa nang isinisiwalat ng Philippine Olympic Committee yung mga atleta natin or lineup ng mga teams natin for the Asian Games. Kabilang dyan yung Alas Pilipinas men and women recently, isinewalat na po ng Philippine Olympic Committee yung mga mapapabilang nga sa ating pambansang koponan. And then, isa pa sa mga kanilang pong inanunsyo ay itong patungkol sa football. No, yung ating Philippine men's football team nabigyan po ng spot for the Asian Games. So, magandang development yan, ha? At mamaya pag-usapan natin, no, dito po sa ating programa. Okay? So, aside from that, marami pa ang patuloy nating pagtutok sa kampanya ng ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala. So, siya po ay patuloy ang paglahok at ito isang Grand Slam tournament na naman ang kanyang sasabakan sa aksyon, ang Wimbledon, na magsisimula po bukas yung kanyang campaign. So actually nag-start na, I think today or if not to, kahapon na nag-start na. And for our Filipina tennis ace Alex Ayala, tomorrow po ang kanyang paglahok. So nako, exciting para sa ating kababayan na si Alexandra Ayala. Magbabalik siya sa Wimbledon and aside from the women's singles, talahok din si Alex sa doubles. So mamaya pag-usapan natin yan. Pati na rin yung tune-up matches ng ating Gilas Pilipinas men. Kahapon po, nagkaroon na sila ng first friendly nila and then tomorrow, another tune-up game. So ating pong talakayin mamaya dito sa ating programa yung mga developments na yan. So, other sports updates pa, amin pong ibabahagi sa inyo hanggang alas 8 tayo ng gabi dito sa ating pagtatanghal. Okay, we have 20 minutes after 6 p.m. Simulan na natin yung ating mga balita dito po sa Sports 918. At una na nga po dyan ay yung naganap na awarding of incentives para po sa ating mga medalists nitong nakaraang third Asian Youth Games. So, kung mapapansin o maaalala ninyo, 'di ba last year pa yung Asian Youth Games, I think October, November yung pagdaraos ng Asian Youth Games kung saan ang Pilipinas po ay nagkamit ng 7 ginto, 7 silver at 10 bronze medals. So, magandang performance 'yan for our national squad because tayo po, I think yun yung pinakamagandang effort natin so far, no, sa naging Asian Youth Games participation ng ating bansa. Kaya naman ang ating mga sports officials sa pangungutan rin po ng Philippine Sports Commission ay at ang Philippine Olympic Committee ay talagang inilaban na magkaroon ng insentibo itong ating mga atleta. So, napakahalaga niyan dahil this early, no, nararamdaman ng ating mga young athletes yung, kumbaga, yung worth nung kanilang, di ba, pagsusumikap, nung kanilang pagpupursige, no, para nga po ma-represent ang ating bansa sa international stage. Sa pangunguna ni Philippine Sports Commission na Chairman Patrick Gregorio ay ipinagkaloob na nga po sa ating mga atleta yung kanilang mga cash incentives. So, bukod sa mga atleta na nagmedalya, ang kanilang mga coaches ay kasama rin nila kanina para nga po tanggapin yung kanilang insentibo. So, for their outstanding effort sa Third Asian Youth Games na ginanap sa Manama, Bahrain last year. Katulad na nabanggit natin, 7 golds, 7 silvers, 10 bronze medals, at yung medal haul na yon ng Pilipinas, tayo po ay pumuesto ng 12th sa medal tally ng 45 nation tournament. So, napakagandang effort yan para sa ating mga atleta. Ang mga gold medalists, 7 sila. So, banggitin natin yung mga pangalan, mabilis lang naman. Si Kram Iram Carpio ng Pensyak Silat, si Charlie Ratcliffe ng MMA, Pai Durden Wangkai ng athletics, Lair Annie Nina, and si Zet Gabriel Bueno, Jan Briggs Ramiscal, and Tyron Jamborillo. Lahat yan, Muay Thai. And then, si Isabella Butler ng Jiu-Jitsu. So, yan po yung 7 mga gold medalists natin for the Asian Youth Games. Si Jan Briggs Ramiscal kasi, tsaka si Tyron Jamborillo, ano sila, tandem sila, no, sa Mai Muay. Kaya, ay magka-partner sila doon. Kaya, isang event lang yon. So, 7 gintong medalya ang nakamit natin. Yan yung mga gold medalists na nakatanggap ng 500,000 pesos each. Yung si Ramiscal at Jamborillo, syempre happy sila dun sa 500,000 na premyo. Kasi ano sila eh, kumbaga as a team sila eh. No, duo sila, pair. So, yan po yung mga gold medalists natin. Samantala, yung 7 nag-silver ay sina Travis Ratcliffe ng MMA, Naomi Cesar ng athletics, Jasmine Dagame ng Muay Thai, Jan Briggs Ramiscal ng Muay Thai, and then Kristen Aguila ng Taekwondo, James Ray Ahido ng swimming, and Jody Peralta ng weightlifting. So sila naman pong mga silver medalists ay nakatanggap ng 250,000 pesos each. Okay, and ang bronze medalist naman natin ay nag-commit ng tig 100,000 pesos. So, sila po ay sina Crystal Carino and Precious Tabukol ng Tekbol. So, tandem sila pair sa girls doubles ng Tekbol. And then, Alexander Tagure Jr. ng MMA, Ieshia Bitui ng Muay Thai, Aiden Sereno ng Taekwondo, Jody Peralta ng weightlifting, Princess Ann Diaz ng weightlifting, Alexandra Ann Diaz ng weightlifting, J.R. Colonia ng weightlifting, Leomar Lobrido ng boxing, and si Mara Alexandra Sarinas ng jiu-jitsu. So, yan po yung 10 mga bronze medalists natin dito sa Asian Youth Games. So, kung mapapansin ninyo, ako napansin ko ha, itong si Jan Briggs Ramiscal ng Muay Thai, 2 medals niya. 1 gold, 1 silver. Wow! So, ibig sabihin, dun sa gold medal na nakuha niya, ka-tandem niya kasi si Tyron Jamborillo. So, 500,000 pesos pa rin yung kanyang marireceive, no? Kasi hati nga sila sa 500,000 ni Tyrone Jamborillo, tapos may 250 pa sa silver medal na nakuha niya itong si Jan Briggs. Kaya total 500,000 pesos yung kanyang na-receive, no? Ano po kasi siya? Multi-medalist. Okay? So, yan yung ating mga kumbaga ating mga atleta na nakukuha po ng medalya at masaya nga nilang tinanggap yung kanilang incentives. Although yung ilan po sa ating mga athletes na naka-base abroad like si Isabella Butler ng Jiu-Jitsu at saka si Naomi Cesar ng Athletics, no, nakabase po kasi sila sa ibang bansa sa US if I'm not mistaken. So kaya wala po sila kanina para tanggapin yung kanilang mga incentives. But of course, makakarating naman sa kanila yan. And then, yung kanilang mga coaches, no, naroon din po at nabigyan din ng well-deserved recognition and incentive. So bali yung mga coaches, ang nung tinanong natin sa staff ng Philippine Sports Commission, ang nabanggit nila, ang mga coaches makaka-receive ng 50% ng amount na na-receive ng kanilang mga atleta. Okay, so kung yung athlete nila nanalo ng ginto, ang incentive noon, 500,000 pesos, so kalahati, 50% doon, 250,000 ang marireceive naman ng coaches. So, parang aabot ng, ilan ba? Parang aabot ng 10 million, no? Mga almost 10 million pesos, lahat-lahat, itong incentives na ipinamudmod ng Philippine Sports Commission para po sa ating mga well-deserved athletes, medalists, and coaches. So, napaka halagang araw na bigyang pugay, recognition, and bigyan ng incentive yung mga ganitong efforts ng ating mga atleta. No, ayon kay Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio. Na mamaya po ibabahagi namin sa inyo yung kabuuan ng kanyang naging speech o mensahe kanina. Kasi meron din siyang shinare na encounter niya sa young athlete ng weightlifting na meet ni Chairman Gregorio kaninang umaga. So, napaka-inspiring din nung encounter na yon, no, with I think 10 years old ba, 7 years old na young weightlifter. So, later on, matutunghayan natin yung kabuuan naging pahayag ni PSA Chairman Gregorio. Pero ito nga po ay not a prize according to PSA Chairman Gregorio, but this will serve a purpose para mas pag-igihan pa ng ating mga atleta yung kanilang ginagawang pagsusumikap. No? Dahil sila itinuturing nga na one of the best athletes in Asia sa youth level. No? So, konting training na nga lang daw, konting ano pa pag susumikap pa maaring they will become the best, one of the best athletes then in the world. So mas kumbaga i-encourage pa na pag-igihan nila yung kanila nga pong magiging training and efforts, no, for future international competitions. Okay? So, we have 30 minutes after 6 p.m. Mamaya po ating, sa pagbabalik natin, ayun, ating po ibabahagi sa inyo naging mensahe ni PSC Chairman Gregorio sa naganap na awarding of incentive ceremony earlier today. And aside from that, no, yung isa rin sa mga nabigyan po ng, sa mga athlete medalists na nabigyan ng incentive, alamin natin yung kanya reaction. So, dun sa kanila nga pong naging, diba? Surprise, eh. Hindi nila inaasahan na may ganitong insentibo sila matatanggap. So, si Pai Durden Wangkay, na isa rin po sa mga representatives natin para sa magaganap na Youth Olympic Games. Malapit na. Later this year yon sa Senegal. So, mamaya po, aming isi-share sa inyo yung mga naging panayam. So, we'll take a break at magbabalik pa tayo dito sa Sports 918.
28: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo
24: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
25: Nagkalat sa internet ang fake news.
26: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
27: What they are doing is creating panic.
24: We say no.
28: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
29: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
24: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
28: Stop telling us fake news because you're wrong.
24: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
12: Alam mo ba na ang June solstice ay nangyayari kapag ang hilagang bahagi ng daigdig ay nakahilig ng husto palapit sa araw? Sa Pilipinas, karaniwan itong nagaganap tuwing June 20 o 21 at nagdudulot ng isa sa pinakamahabang araw sa taon. Mas matagal ang liwanag ng araw kaysa sa gabi dahil mas direktang tumatama ang sinag ng araw sa hilagang hemisphere. Bagamat tag-ulan na sa Pilipinas sa mga panahong ito, mas nararamdaman pa rin ang init sa maghapon. Ang June solstice ay isa rin paalala kung paano nakaapekto ang galaw ng daigdig sa panahon at klima sa buong mundo.
24: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
3: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
13: Hindi ko na kasi. Kaunting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
14: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
13: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit 60 ng aircon?
14: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
13: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
14: Nanay naman eh.
13: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
15: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
24: Sa Sports Radio, kasali ka! Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Nagbabalik po ang Sports 918, 34 minutes makalipas ang ika-anim ng gabi. So, tinatalakay nga natin yung naganap po na awarding of incentives para sa ating mga medalists noong 3rd Asian Youth Games. So, narito po, ibabahagi namin sa inyo yung naging mensahe ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio sa ating mga well-deserved athletes, medalists.
16: Competitions. So this is what we call the PSC house. May sarili na tayong bahay. Hindi na tayo pumupunta sa hotel at hindi na tayo magre-renta ng mga anong mahal na mga establishments because we have our own. We have a very good caterer, si Chef Willie. Tapos nandito tayo. Last Saturday, nandito rin kami ni Commissioner Fritz kasi nandito rin yung Sambo, no? So congratulations din sa mga medalists natin sa Sambo. 34 countries, 600 athletes, Sambo Asia and Oceania competitions. What is my message? Princess ko ba yan? Hello, ma'am princess. Oh, talampakan po natin si ma'am princess. Hindi ko malito po nakatuwa. What is my message? Why are we giving this incentives only now? I will tell you why. Bija, please listen to this. The reason why we're giving these incentives only now because we had to go through sila Attorney Eroy and the PS team, they had to go through a very tedious, masalimuot na proseso para mabigyan namin ng justification kung bakit kami nagbibigay ng incentive sa batang athlete. Nag-delay kami ron kasi sinisigurado namin na dapat hindi kami matechnical dahil for the last 36 years ng PSC, ang binibigyan lang ng medalya at ng incentive ay yung elite athletes. Pero, ito na ang bagong PSC. Ito na ang bagong liderato ng mga commissioners at chairman niyo. Ito na ang bagong liderato ng Philippine Sports Commission. Walang elite kung walang grassroots. Kaya ang tagline natin, from grassroots to gold, from gold to greatness. Palangin niyo ba yung ibibigay namin gantimpala sa inyo? Kaya yaman niyo na? Palagayin ba namin yung gantimpalang ibibigay namin sa inyo? Eh, okay na ang career niyo bilang atleta? Hindi. Kaya nga incentive eh. Kasi yung salitang incentive, ang karugtong niyan, motivation. When you incentivize, you motivate. When you motivate, you pursue. Diba? So as we prepare Southeast Asian Games, may bagong programa ang Philippine Olympic Committee, Southeast Asian Games Youth Plus, 16 under, Asian Youth Games, 17 under, Youth Olympic Games, 18 under, Southeast Asian Games, Olympics. Pagdating sa national, binaba namin sa 8 to 15 yung batang Pinoy, pagkatapos pala ng pambansa. In other words, from age 8 hanggang maging elite athlete kayo, very clear na ho ang roadmap ng Philippine Sports Commission kasama ang Philippine Olympic Committee sa pamumuno ni President Bongbong. Do you understand that? So that incentive and money that we will give you, use it for your training. Use it for your vitamins. Use it to help your family. This morning, I was in Ultra, in the Philippine Sports Commission Villa. You should see that one of these days. Alam niyo kung sino kasama ko ron? 17 years old, 7 years old, 18 kilograms, Johan. Siya yung nag-viral dun sa weightlifting. Siya yung bumubuhat ng 35 kilos na weightlifter na 7 years old, 18 to 20 kilograms lang ang timbang niya. Napakaliit na bata. Matangkad pa ito. Matangkad pa itong kinakatayuan ko. Pero yung kayang buhatin, hindi na namin kayang buhatin. Hindi ko kayang buhatin. Hindi na kayang buhatin ni Comfrits, ni Kumawit, ni Mambong, ni Sir Ed. Hindi na kayang buhatin ni Sir Richard yan. Lalong hindi na kayang buhatin ni Atty. Hero yan. Di ba? And you know, in-interview siya ng Tulfo. Kasi guest siya ng palabas ni Senator Tulfo. Kaya in-interview ako. So tinanong siya, bakit ka na sa weightlifting, Johan? 7 years old ka, bakit ka na sa weightlifting? Ang daming ginto. Talagang mas mabigat pa yata yung ginto niya na pinananalunan all these past few years since she was 4 years old. Sabi ko, kilala mo si Ate Hidilin? Opo. Si Ate Hidilin po ang idol ko. Bakit ka nag-weightlifting, Johan? Para saan, Johan? Para ho, manalo ako ng gintong medalya sa Olimpiada. Kasi ho, bibilhan ko ng bahay ang tatay at nanay ko. Bibilhan ko ho ng bahay ang lola at lola ko. 7 years old, so focused, so determined. I gave her something. Nakita ko, wala palang laman wallet ko. Naputang paro kay Chief of Staff Lujay. Pahingin mo ng pera dyan. So si Chief of Staff Lujay, inaputan ako. tell you, because this is part of the story, I gave her 5,000 pesos. Compare it with the incentive you will get today. But what is my message? Maski 5,000 yan, maski 50,000 yan, maski 500,000 yan, balang araw 5 million na yan, balang araw 50 million na yan. It is the same feeling. It is the same motivation. It is the same purpose. It is for Mama. It is for Papa. It is for our country. It is the same purpose. That is the reason why we have this celebration today. It is not the amount. That amount is from government. That amount is from President Marcos. That amount is from PSE, supported by PAGCOR. That amount is in cooperation with POC. That amount we will give you is from all of us. But are we doing it because we just want to give you something in exchange? Or we are giving it to you because we want you to understand there is a reason and a purpose for doing this. It is not the amount. It is the purpose. You are the best Asian youth players in the country today. You are one of the best in Asia. Konting talo na lang, konting hakbang na lang, konting training na lang, you will be the best in the world. And that reason given to me by a 7-year-old Yuo Han should be the same reason we will hear from all of you. It is for my family, it is for my country. Then I assure you, your training will never be the same again. That is the purpose of this. So, thank you for your understanding. It got delayed for a few months because we just wanted to make sure that government and our auditors understand the reason for this incentive, the purpose for this incentive. You win more, we give you more. And it is not a price. It is a purpose. There is a purpose. Naiintindihan nyo ba yung diferensya nun? Pag naiintindihan nyo yun, maniwala kayo, mananalo kayo. Tama? Tandaan nyo yung sinabi ni Chairman Pato, kasi galing yan sa puso. Wala akong binabasa, oh. Mabuhay kayo, tuloy-tuloy. Ang susunod, CDM Rocky Youth Olympic Games. Susunod, Southeast Asian Games. Susunod, Asian Games. Parapit na, mag-prepare na. Mag-host pa tayo ng Asian Beach Games. So on behalf of the PSC family, on behalf of the POC family, maraming salamat sa inyo. Yan ang atletang Pinoy, galing sa puso ang medalyang yan, galing sa puso ang regalo namin sa inyo. Mabuhay po kayo lahat.
11: Maraming salamat kay PSC Chairman Patrick Gregorio. So yan po, yung naging mensahe ni POC Chair Pato Gregorio sa ating mga atleta. No, sabi nga, itong mga insentibong ito ay hindi naman ikayayaman ng ating mga atleta. Ngunit, makakatulong ng malaki sa kanila para nga po, 'di ba, sa kanilang training, sa kanilang nutrition, 'di ba? At maaring makatulong din sa kanilang mga pamilya at mas mabigyan pa sila ng motivation to strive harder, no? And maging malaking boost para po sa ating mga young athletes na pagbutihan pa. No, mas ma-motivate sila sa kanilang pag-iensayo kasi napakahirap po na maging atleta, di ba? Napakaraming sakripisyo para nga maabot yung kanilang pinapangarap. At ngayon na sila'y kinoconsider nga na one of the best athletes in Asia, no, kailangan i-sustain yan, no, at palakasin pa para nga po sa hinaharap, eh, mas marami pa rin silang ma-achieve. No, hindi lamang para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga sarili para sa ating bansa rin. No? And tayo nga ay hangad natin, 'di ba, na mas marami pa tayong mga Heidi Lynn Diaz, 'di ba, mga Carlos Yulo, no, eventually na matutunghayan at kumbaga makikita natin yung kanilang tagumpay sa larangan po ng sports. Okay? So, yan yung naging mensahe ni Chairman Patrick Gregorio. And we'll just take a break. Sa ating pagbabalik, alamin naman natin yung reaksyon ng isa sa mga gold medalist natin na nakaraang Asian Youth Games. At the same time, naghahanda siya para sa kanyang magiging campaign for the upcoming Youth Olympic Games sa Dakar, Senegal. At ang tinutukoy natin ay si Pai Dorden Wangkai ng athletics sprinter. Itong si Pai Wangkai. So, mamaya po sa pagbabalik natin dito sa Sports 918.
0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pagintlugan ng lamok.
0: Self-protection.
7: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Pagtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
17: Sports 918.
18: Kasama si Ria Arevalo.
17: Let's go team!
18: Sports 918.
11: We have 11 minutes to go before 7 p.m. And usapan pa rin po ito patungkol nga doon sa ating mga atleta na nakatanggap ng kanilang financial incentives sa naganap na 3rd Asian Youth Games. So alamin naman natin reaction ng isa po sa mga gold medalist natin. Si Pai Dorden Wangkai, ang ating gold medalist sa larangan po ng athletics. Unexpected din itong naging gold medal ni Pai sa boys 200 meter event. So, narito po yung naging panayam ng media.
19: Congrats! Ano masasabi mo na na-recognize yung performance niyo sa Asian Youth Games
20: nung sabay? Salamat po sa athletics po. Hindi namin expect ang monetary pang pinag-compensation po. Ito lang bilang parang pang-motivation po namin as also as chairman said na pang-purpose po for us to keep going and also as to remind us to remember why we do these sports for the country and for ourselves and for our families po.
19: You're one of the few na pupunta sa Youth Olympics sa Senegal. So, yeah. Ano masasabi mo sa preparation mo, sa focus, sa goal mo?
20: Yung gold medal po from Bahrain po, yung Asian Youth Games is what allowed me to go there. And sa preparation ko po, I had to prepare more than what I prepared for AYG because this is worlds na eh. Just Olympians na po yun, mga kalaban ko po na ka-age ko po. And it's not just Asian level. So I have to level up my training and preparation for me to even compete the same level as them.
19: Nung immediately after Manama, ano ka rin,
1: nag-resume ka na mag-intensive training mo?
20: May 1 week po akong pahinga, then may following competitions po, including SEA Games po and other international games po. So, had to prepare for them also.
1: Sa National Open, ano pinanalo mo din?
20: Oh, hindi
1: sa,
20: po.
1: Sa talak? Hindi ka sumali?
20: Hindi po ako sumali since na may minor injury po and so I can't force myself. Kailangan ko maging healthy para sa Youth Olympics sa December.
1: Ano yung injury? Left ankle?
20: Quads lang po na
1: left or right?
20: Strain lang po. But pag pag sprinting po kasi can't really run okay. with any injuries kasi mag-reversing po, magiging tears po, magiging tears po siya.
1: So from a rate of 1 to 10, ano nang level of recovery mo as far as your quadriceps is
20: concerned? 9 po. Kasi very mild strain lang, so kailangan lang i-strengthen ulit. Yeah.
1: And how many events will we be running in the Youth Olympic Games? 200 lang?
20: 200 lang po.
1: 200 lang.
20: Apo.
1: So, kayo lang ni Naomi ata?
20: Apo. Eh, and other cycling po ata isa.
1: Ahilo.
20: Apo.
1: Si James Ray.
20: Apo.
1: So, kailan po? Just for the record.
20: December po. December, November po.
1: December.
20: Apo.
1: Sa Senegal, Youth Olympic Dakar.
2: So, ngayon bumalik ka na sa training.
20: Apo.
2: So, ano bang, may mga tournaments ka pa ba leading up to the Olympics?
20: May mga ibang international po para pang preparation po and for, you know, para maramdaman ko po ito yung competitive level ng current ko po ngayon na kaya kong gawin na kalabanin po.
1: Ano height mo? Ano?
20: 5'11".
1: Hindi ka ba nagbabasketball dati o football?
20: Hobby lang po, football and basketball hobby lang.
1: Ano magaling ka doon?
20: Sakto lang po. Main lang po yung athletics po talaga.
1: Ano position mo sa basketball?
20: Center po palagi.
1: Center. Sino idol mo doon?
4: Ilan taon ka na ngayon? Ilan taon? 17?
20: Kaka 17 lang na po.
4: Anong school?
20: Sa Santiago Zabel po. Sa Vermosa.
4: Okay. Sa Labang. Vermosa.
20: Senior high school campus po na.
4: Oo. Oh, yeah. Lapit kami ba?
20: Apo.
4: Sa Imus.
20: Apo, Imus.
5: So you're staying in the field for UAT or college?
20: Undecided pa po.
4: Pero madami nagre-recruit sa'yo. Obviously.
20: Apo.
4: Obvious. Pero hindi ka mag-aani mo?
20: Undecided pa po.
4: Undecided. Sige.
20: Talks friend with parents.
4: Sinong nagko-coach sa'yo leading up to the Asian Games? Is, ano, I mean, Olympic, sa Youth Olympics?
20: Si mother ko po, si Coach Jonah po. Apo.
4: National team siya dati, di ba?
20: Sa Milo po, champion, di ba? Apo, Milo champion. Pero hindi po siya national team.
4: Anong maiden name niya dati?
20: Ginilza. Jonah Ginilza.
2: Congratulations.
20: Thank you po.
1: Thank you.
11: Maraming salamat. Ayan po yung naging media huddle with Pai Durden Wangkai na napakatangkad. 5'11 ang height niya. Mas matangkad pa nga yata siya kay ano, kay PSC Chairman Gregorio kasi nung tinanggap ni Pai yung kanyang incentive, no? Tumabi siya dun sa mga officials. Parang kasi tangkad niya yata si PSC Commissioner Gaston, di ba? Fritz Gaston. So, matangkad eh. Kaya tinanong tuloy ni Joey Villar kung naglalaro ng basketball. Kasi usually, di ba, wag matatangkad. No? Pero hobby lang daw niya yun. And usually, natotoo ka sa kanyang position is center. Pero, mukhang ano yan, malaking advantage din yan sa kanyang sport na athletics, di ba? Mahaba bias niya eh. So, malalaki strides niya, yung hakbang. Anyway, so hopefully, no, mas humusay pa itong si Pai. Nung, di ba, nakwento ko rin nung nag-cover tayo ng Philippine Athletics Championships na tinanong ko nga siya kung ba't hindi siya nagko-compete, meron nga raw siyang iniindang minor injury. So, kailangan pagalingin muna bago makabalik sa training at mukhang nakabalik na siya ngayon sa ensayo niya. So, prepare na siya for his effort or kanyang stint no sa Youth Olympic Games sa Senegal later this year. So, kasama niya doon si Naomi Cesar na gold medalist naman natin sa Southeast Asian Games, di ba, sa 800 meters. So sa Youth Olympic Games, ang event ni Pai is ganun din, 200 meter event. Okay, boys 200 meter event. So hopefully, diba, mas lumakas pa siya at humusay pa para pagdating ng Youth Olympic Games ay napakagandang performance yung kanyang maibigay for Team Philippines. Okay? We have 4 minutes to go before 7 p.m. We will take a break and give way sa ating news. And then sa ating pagbabalik, maghatid pa tayo mga developments sa larangan po ng sports. At kamakailan lang inanunsyo na ng Philippine Olympic Committee mga lineups ng Alas Pilipinas men and women for the Asian Games, yung ating football team na bigyan nga po ng spot sa men's football competitions ng Asian Games, and marami pang mga ano updates sa team status sa Asian Games, kasi kanina rin po naka

0: first outdoor gold medal of the 2026 season after ruling the Czeslaw Cybulski Memorial in Poznan, Poland this Monday, June 29. The Filipino pole vault star tapped the World Athletics Continental Tour silver medal, marking a strong return to the top of the podium as he continues his preparations for the rest of the outdoor campaign. It is now 7:03 in the evening, and that's our news. I am Matthew Pacheco for Sports Radio 918.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver?
5: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
2: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng bansa. Sports Radio Number 1. Sports 918.
7: 7 minuto makalipas po ang 7 ng gabi. Nagbabalik tayo dito sa Sports 918. Muli, ako po si Ria Arevalo. Magandang maulang gabi sa inyong lahat. At hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama. Nasa second hour na tayo ng ating programang Sports 918. Yan, magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa radyo, sa ating PBS receiver app. Sa mga hindi pa nag-download, pwede nyo pong i-download yan, libre lang sa inyong mga cellphones, sa inyong mga gadgets para mapakinggan nyo po anytime, anywhere ang ating himpilan Sports Radio 918. So, pwede nyo po yung i-download din para matunghayan din yung ilan pa sa mga himpilan sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Okay. And sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live, maganda-magandang gabi po sa inyong lahat. Samantala, ito na, ilang buwan na lang Asian Games na sa Nagoya. Japan. September 19 to October 4. O, yung duration po ng Asian Games. Kaya ang Philippine Olympic Committee ay unti-unti na nga rin po sinisiwalat yung mga lineup natin for the Asian Games. Last week, kanilang ni-reveal na yung lineup ng ating Alas Pilipinas men and women dahil itong ano kasi yung ano rin po no NSA natin sa volleyball medyo merong kinakaharap na kontrobersiya. Ayan, may gusot pa sa kanilang NSA kaya nangangasiwa diyan muna isang committee no and for the Philippine Olympic Committee, kanila pong nireveal na yung pools para po sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. So last Friday yan. Sinuwalat ng Philippine Olympic Committee para sa Alas Pilipinas Women. Okay? Alas Pilipinas Women, pangungunahan po sila ng team captain na si Gia De Guzman and Bella Belen. So magbabalik sila sa national team duties, part ng ating women's national volleyball team together with Justin Hazareno, Jen Nierba, Eya Laure, Angel Ann Canino, Thea Gagate, Fifi Sharma, Vanessa Gandler, Alea Malaluan, Ami Provido, Nina Itang. Nandiyan din si Pang Spanaga, Erica Santos, Ara Panike, Mars Alba, Jel Cayuna, Shaira Hardio, Alaysa Solomon, Don Katindig, Del Palumata, and Shaina Nitura. So yan po yung members ng ating Alas Pilipinas Women. Ang kanilang head coach ay si Japanese coach Taka Minowa. Siya po ang in-appoint na bagong head coach ng Alas Pilipinas Women. And yung kanyang appointment will take effect on July 1 and magtatapos hanggang October 15. For the Asian Games lang talaga, kumbaga nakatoka as head coach ng ating national squad, no? Alas Pilipinas Women, si Coach Taka Minowa. Okay? So yan po yung update natin sa Alas Pilipinas Women. Samantala, sa Alas Pilipinas Men naman, magbabalik si Coach Angelino Frigoni. Ayun. Siyempre, si Coach Frigoni ang nag-steer sa ating Alas Pilipinas Men sa kanila pong historic performance, historic victory against Egypt, di ba? Noong 2025 FIVB Volleyball Men's World Championships. So, ang 72-year-old Italian head coach will be reunited with the members of the Alas Pilipinas Men na kinabibilangan po ni Brian Bagunas, Mark Espejo, and yung core ng ating team na nandiyan si Lloyd Josafat, Michaelo Budin, Leo Ordiales, Peng Tagibolos, Owa Retamar, Vince Lorenzo, Josh Ibanez, and then kasama rin ng team natin ang 5-time Spiker Surf MVP na si Jude Garcia. So, along with Christopher Alejos, Trevor Torrio, and Al Bukhari Sali. So, sila po ang bumubuo sa ating Alas Pilipinas Men. So, good luck sa ating Men's and Women's National Volleyball Team for their preparation, no, and eventually participation sa Asian Games this September. Okay? And then, aside from that, katulad nga na nabanggit natin, ang Philippine Men's Football Team ay nabiyayaan ng ticket para sa Aichi, Nagoya Asian Games. Yan po ang ibinahagi ng Philippine Olympic Committee. So, nakakuha ng qualification for the Asian Games, 20th edition ng Asian Games, ang ating Philippine booters. No? After the women's squad was among the early birds that made the grade dapat lang kasi ba World Cup nag-qualify nga tayo eh. Sa 'di ba yung ating women's national football team nag-qualify sa World Cup. So matik na yan, meron silang spot sa Asian Games. And ang Philippine Olympic Committee sa pang the country is bound to send its biggest delegation in the quadrennial games. Aba, ito pa pala ang biggest delegation ng Pilipinas. Kasi umaabot na po sa 443 na mga atleta yung nasa listahan ng ipapadala natin sa Asian Games. So ang Pilipinas had a record 524 athletes sa 1994 Hiroshima Games and then 391 athletes sa Hangzhou Asian Games noong nakaraang edition lang, na 19 Asian Games noong 2023. So, mas marami po ngayon. And the minimum goal of Team Philippines is to do better at these games. No? And nais ng ating koponan na mahigitan yung naging effort natin sa China 3 years ago, kung saan nagtala ng 4 na ginto, 2 silver at 12 bronze medals ang ating bansa. Ang entire delegation, coaches and officials included, maari nga raw umabot ng 700 katao, with gymnastics still confirming the qualification of 5 athletes in artistic events. So, ibig sabihin, pwede pa madagdagan yan. Kasi, hindi pa talaga confirmed, no, yung number ng mga atleta natin para sa gymnastics. So, yung ating mga athletes, no, pwede pang athletes, coaches, officials, maaari pang ma-breach yung 700 na katao. Okay? Filipino athletes are competing in 38 out of the 47 sports na kumbaga nasa kalendaryo ng Aichi Nagoya organizers. So, nag-set pa naman ng quota mostly in individual and combat sports ang host country, no? Because of limited capacity to accommodate big delegations. So, ang ating Philippine men's football team ay nag-qualify, no, dahil merong team na nag-withdraw ng participation. So, ang maganda naman doon, next in line ang ating booters, Filipino booters, no? Kaya nung nag-withdraw yung India, tayo ngayon yung nakapila. Kumbaga tayo yung nakasunod na. So we got the slot according to POC President Tolentino. So sa football competition sa Asian Games, magkakaroon po ng 16 teams in the men's division and then 12 teams sa women's division, with the teams allowed to field 18 to 22 players. Under 23 tournament, but with a maximum of only 3 older players each. So, ibig sabihin, yung mga atleta, ito yung under 23. Ang, kumbaga sa age, no, 23 and under. Usually, yung mga pinapadala din natin, di ba, sa Southeast Asian Games, yun din yung kumbaga criteria, eh, mga under 23 teams. Pero pwede tayong kumuha ng reinforcement dun sa ating mga teams na lumalahok, diba, sa elite pa, mas mataas na level ng football competition. So, 3 veterans. Ayan, sayang, nag-retire na si Neil Etheridge. Pwede pala sana siya, diba, makasama dun sa team natin. Kung mapipili siya ng coach, ha? Oh, sino pa ba yung mga veterans natin? Si Daisuke Sato. Oh, yan. Pwedeng isama. Basta 3 lang daw yung mga older players. Okay? So, sa babae, ganun din. Sa babae naman, walang under 23 kasi talagang ayan na yung ating mga manlalaro. No? Definitely, yung ating team na naghahanda for the World Cup Siyempre manggagaling yung ating lineup naman for the Women's National Football Team for the Asian Games. So good luck sa ating mga teams na naghahanda for the Asian Games. And speaking of Asian Games, sa swimming, no, nabigyan po tayo ng update ni P. Philippine Aquatics Incorporated Executive Director Mr. Anthony Reyes. So bukod sa naging pakikipagkamustahan natin sa kanya sa naging incentive nga ni James Ray Ahido, tinanong na rin natin yung paghahanda nga po ng ating Philippine Swimming Team for the Asian Games. So narito po, ibabahagi namin sa inyo yung naging panayam natin with PAI Executive Director Anthony Reyes.
8: Salamat po ngayon kasama natin ang Executive Director ng Philippine Aquatics Incorporated, Sir Anthony Reyes. Hi, sir.
9: Yes, good afternoon.
8: Okay. Nandito po kasi si Sir as an official ng PAI sa nagarap pong awarding of incentives sa ating mga medalists sa 3rd Asian Youth Games. At isa po sa mga atleta ninyo na nakatanggap ng incentivo ay si James Ray Ahido.
9: Yes, please.
8: And incidentally, si James Ray Ahido rin po na nag gold or silver rather sa boys 100 meter butterfly ay representative po natin sa Youth Olympic Games.
9: Yes, he will be one of the representative of swimming in this coming Youth Olympic Games in Dakar, Senegal.
8: So, sir, kamusta po yung ginagawang paghahanda rin ni James Ray for that big tournament later this year?
9: Yeah, he's now training for that competition and hopefully nag-refer sila na maybe he can train abroad like mga 2-3 months now we're working it out. Nag-refer sila na mag-training for him.
8: So bukod po kay James Ray, sino pa yung kasama niya?
9: Yeah, one is the Rihanna Coleman. He's a good breaststroker. He should also be the representative for the Youth Olympic.
8: Ano po, yung event po ba ni James Ray din na 100 meter butterfly, yun din yung lalaroin niya sa Youth Olympic?
9: Yes, he will swim 100 meter butterfly and we will add 2 more events. From this Youth Olympic Games.
8: Okay, how about po si Coleman?
9: Yes, same. We will add maybe two events from Youth Olympic Games.
8: Okay, so kamusta naman po sir sa other matters pa? Of course, we are preparing for the Asian Games this September. So sa panig po ng swimming at ng mga atleta natin?
9: Yeah. We have 6 athletes going to Asian Games. I think 4 women and 2 men.
8: So recently si Thea Salvino.
9: Thea Salvino qualified for this is the last tryout namin for Asian Games. But yung mga naka gold, bronze and silver medal already got the slot for the Asian Games.
8: Sir, so sir, for the record right now, sino-sino po yung mga swimmers natin for the Nagoya Asian Games?
9: Yeah, first is Kyra Sanchez, Shandy Chua, Miranda Renner, Heather White, and Thea Salvino. For the men's naman, si Wataru Noguchi and Gian Santos.
8: So based from the performance natin noong 2023 sa Hangzhou, ano po yung chances natin sa upcoming Asian Games sa Japan?
9: Yeah, hopefully Skyla Sanchez will have a good performance this coming Asian Games. She's preparing for this Asian Games.
8: Kasi second Asian Games niya na po ito.
9: This will be her second Asian Games.
8: And other matters pa po, yung sa ginagawa nilang paghahanda for the Asian Games. Meron po ba silang mga tournaments or training abroad?
9: Yeah, Kyla Sanchez and Wataru Noguchi and Gian Santos will be participating in the Pan Pacific this coming August.
8: Okay. So aside from that, ano na lang, training na lang po, sir.
9: Training.
8: Maraming maraming salamat po, Sir Anthony and Grace.
7: Maraming salamat. Ayan po si Mr. Anthony Reyes, ang Executive Director ng Philippine Aquatics Incorporated. So, meron tayong anim na mga atleta for swimming sa Asian Games sa Japan. Thea Salvino, and then si Kyla Sanchez, Shandy Chua, Miranda Renner, and Heather White sa women. And then, Wataru Noguchi and Ian Santos sa men. Okay? And this August, no, magiging bahagi po ng kanilang build-up for the Asian Games ang paglahok nila sa Pan-Pacific Tournament. Si Kyla Sanchez, Wataru Noguchi, and Ian Santos. So, after that, puro training na rin. No? Kanya-kanyang paghahanda na rin para sa ating mga national swimmers. Sana this time makakuha na ng gold si Kyla Sanchez. Kasi very mataas yung pressure sa kanya nung Asian Games sa China. Maraming nage-expect na maka gintong medalya siya because we know naman na prior to that, di ba, nag-Olympics na si Kyla. So parang ang taas-taas nung expectation sa kanya na understandable naman. No, but hopefully dito sa Tokyo tuloy. Japan din kasi. So dito sa ano, sa Nagoya Asian Games, makuha na natin yung inaasam-asam natin na gintong medalya sa swimming. And sana ayan, naka-adjust na ng husto si Kyla Sanchez kasi umakot naman siya ng mga medalyang ginto, 'di ba? Noong nakaraang Southeast Asian Games. Okay? So, good luck sa ating mga national swimmers. And tomorrow, yung panayam naman po kay ABAP President Marcos Manalo. Ibabahagi namin sa inyo kasi marami siyang mga na-share din, no? From the 2023 Asian Games performance nila, tapos na mga na lessons learned nila going into the Nagoya Asian Games ngayon. Kung sino-sino ba yung mga atleta natin na sasabak sa action for boxing, update kay Yumir Marshall kasi meron pang professional fight si Yumir bago po ang kanyang pag-sabak sa action sa Asian Games. So, hindi naman daw ano yun, balakid or kumbaga, hindi naman makakasagabal sa preparasyon ni Yumir, no, for the Asian Games participation niya. No, pati yung pagkakaantala nga nung laban ng Mayweather Pacquiao, 'di ba? Dapat nga raw nasa ano yun, undercard, isa sa mga undercards laban ni Yumir, pero since hindi natuloy, no. Anyway, bukas ibabahagi namin sa inyo yung panayam na yan. So abangan niyo po. And we have 26 minutes after 7 p.m. We'll take a break. Sa ating pagbabalik, atin naman pag-usapan iba pa mga sports developments and Alex Ayala, bukas na ang kanya magiging unang laban, unang match para po dito sa Wimbledon. So, excited tayo na mapanood si Alex sa Wimbledon Women's Singles Competition or Ladies, nga pala, Wimbledon, Ladies and Gentlemen. Yun yung, ano, yun yung kanilang kumbaga, division. So, sa Ladies Division and then ladies doubles ba? Women's doubles competition. Kalahok din si Alex. So, mamaya po atin talakayin yan. Pati yung nangyari sa tune-up ng Gilas Pilipinas men against Vanuatu Jets. Okay. So, ating pag-usapan yan sa pagbabalik ng Sports 918.
10: This is a public service announcement.
6: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman,
11: ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
13: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
11: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
13: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
11: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
13: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
11: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
13: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
11: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
14: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
15: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
14: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
15: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
11: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
16: Gusto kong batiin ang sports radio ng inyong happy 40th year. Pakatagal na pala talaga nito, no? Hindi lang sa international, hindi lang doon. Kahit local, no? Kahit yung mga ating mga IT games natin, pag yung aming programa yon, nakikita ko kayo doon. Sumasama kayo, kasama namin. Sinocover niyo yung ating mga events natin. Katutubong atin talaga, no? Hindi lang yung mga national elite athletes natin sa international tournament. Malawak ang coverage ng ating sports radio sa mga project oversight namin. Isang malaking congratulations sa inyo, 40th year, at sana tumuloy-tuloy pa to. Another 40 years, nawala na tayo dito, of course, pero tuloy-tuloy ang sports sa ating mga kababayan.
6: Sa Sports Radio, kasali ka! Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up-to-date.
7: We have 31 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng gabi, nagbabalik tayo dito sa Sports 918. And, dumako na tayo sa ating inaantabayanan na pagsalang ni Alex Ayala sa magaganap nga po na opening round ng Wimbledon. So, ang ating number 29 seed and Filipina tennis ace na si Alex Ayala ay nais pong makabawi sa kanyang karibal sa opening round ng Wimbledon na nakatakda bukas, June 30. At ang kanyang kalaban ay si Renata Zarazua ng Mexico. So, ito pong first WTA level meeting ni Ayala at Zarazua ay nakatakda po, tentative time is around 8:50 ng gabi, Philippine time, sa court 12. So, dahil nagharap na si Alex at itong si Renata 2 years ago sa ITF circuit at tinalo po ni Renata Zarazua itong ating kababayan na si Alex Ayala sa score na 6-3, 4-6, 3-6 sa WTA 100 carry quarterfinals, no, yung kanilang naging pagharap at natalo nga si Alex that time sa North Carolina. So, itong si Renata Zarazua ay 28 years old, currently ranked number 75 by the WTA. And ang pinaka mataas niyang ranking ay noong November 2024 kung saan nag-number 51 sa WTA rankings etong si Zarazua. Sa Grand Slams, nakatungtong naman sa round of 64 si Zarazua sa 2025 Wimbledon Championship. So last year, nakapag-round of 64 itong si Renata where she opened her campaign with a 6-love, 6-3 win over Yanina Wickmayer. Tapos natalo siya sa round of 64 sa kamay ni Amanda Anisimova. Okay? So si Zarazua po kagagaling lang sa Bad Homburg Open kung saan natalo siya sa kamay ni Wang Xinyu sa round of 32, 6-1, 6-2. So si Alex Ayala naman ay kagagaling lamang din po sa Bad Homburg Open. Maagang natapos yung kanyang campaign, round of 32, natalo siya sa kamay ni Elise Mertens. First round lang yan, first round exit na kagad. 6-3, 6-3, yung naging pagkatalo ni Alex Ayala. So, hopefully, makabawi si Alex. Kahit na nagharap ng araw dito sa court, itong si Ayala and Zarazua, nag-team up naman din sila in the past. Nung sila po ay naging magka-teammates sa 2025 French Open doubles. So, during that time, nakaabot pa nga sila sa second round. Kaya lang, natapos din yung kanilang campaign sa kamay ni na Olga Danilovic and Anastasia Potapova. So, ayan, yung ating aabangan bukas sa pagharap ni Renata Zarazua and our Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala. Okay? Aside from the ladies event, ladies competition, ladies singles competition, si Alex po ay magko-compete din sa women's doubles. So ang kanyang katandem ay si Nicola Vartunkova ng Czech Republic. And they will face the 8-seed tandem of Yelena Ostapenko and Sofia Kenin. So, Latvia USA tandem ito ni Ostapenko and Kenin. So, yung doubles competition naman is set sa July 2. So, medyo matagal pa naman yun. But for the singles competition, bukas na. No? At bukas, Tuesday evening, yung Philippine time, Tuesday evening Philippine time. Yung pagsalang po sa aksyon nitong si Ayala. And for Vartunkova and Ayala pair, last team up nila sa Birmingham Open earlier this month kung saan sa first round ay tumanggap na agad ng pagkatalo itong tandem ni Ayala and Vartunkova. So hopefully, mas meron na silang chemistry ngayon, di ba? At mag-go deeper into the tournament yung kanilang tambalan dito sa Wimbledon. So far, impressive naman yung grass court swing nitong si Alex. Diba, naka-receive or naka-sungkit nga po siya ng kanyang second career title, diba, sa Birmingham Open. Tinalo niya nun si Vartunkova yung kanyang magiging ka-pair this time around, no, sa women's doubles ng Wimbledon. Okay? So, good luck kay Alex Ayala sa kanya pong laban. Bukas, tentative time is 8:50 p.m. Manila time yan, ha? So, abang-abang lang tayo kasi minsan na de-delay yung start because of the previous matches, no? Yung mas mauunang mga laban before their scheduled action. Okay, so 37 minutes after 7 p.m. Samantala, from tennis, no, dumako naman po tayo sa basketball. Okay, ito basketball. Nabanggit natin Asian Games kanina, 'di ba? Pero I'm sure pinaghahandaan din ng Gilas Pilipinas yung Asian Games. But for the meantime, no, focus muna sila sa Asian qualifiers dahil third window na po ng Asian qualifiers for the FIBA Basketball World Cup 2027. Magsisimula yan sa first week of July. And right now, nasa New Zealand ang ating Gilas Pilipinas men for their build-up preparation for the Asian qualifiers. So, nagpunta po sila ng Brisbane, Australia last week. And mga ilang araw din sila, mga apat na araw bago sila tumulak patungong Wellington, New Zealand. Pero grabe yung naging ano pala nila, biyahe. So, meron din ako kasing nakitang mga videos sa iba't ibang mga social media platforms na yung pag-landing sa Wellington, napakahirap pala dahil sa weather conditions doon. So merong kasi ako nakita na yung plane nila about to land na pero hindi pa rin nakapag-land. Instead, umangat uli, kumbaga parang umikot dahil malakas yung hangin, no? Basta weather disturbance, kaya hindi na tuloy yung pag-land. And una ko naisip noon yung Gilas kasi sabi ko, uy, Wellington, baka hindi kaya ito yung flight ng Gilas Pilipinas. So hindi naman yun, napanood ko sa social media, hindi naman yun yung flight ng Gilas Pilipinas. Pero meron silang similar na experience, kaya very challenging yung kanilang naging trip going to Wellington. Because sa shinare ni, nalaman ko na lang din, no, dahil dun sa social media post ni Coach Sean Chambers, assistant coach ng Gilas Pilipinas, ibinahagi niya yung experience nila na nahirapan nga silang mag-landing. No, yung flight nila, nahirapan mag-landing sa Wellington. Hindi talaga nag-landing, parang nire-route sila sa ibang lugar. And after nun, matagal pa silang naghintay eh. Talagang taste muna, no, para sa ating team because of the challenges sa weather. Pero ang maganda naman is safe naman sila and at least dating rin sila ng safe, maayos sa Wellington. Nagkaroon lang ng delay sa start nung kanilang tune-up friendly with Manawatu Jets. So, pero naging successful naman po at syempre naghihintay din yung mga kababayan natin doon, di ba? Sa kanilang magiging tune-up match sa isa po sa mga NBL teams sa New Zealand, itong Manawatu Jets. And hindi naman, kumbaga, binigo ng Gilas Pilipinas yung kanilang mga tagahanga sa Wellington, New Zealand. And in fact, they dominated Manawatu Jets sa unang friendly nila for the Asian qualifiers. Final score is 90-61. So, 29-point win para sa Gilas Pilipinas. Considering hindi pa naglaro si Justin Brownlee. So, si Justin Brownlee po ay pinagpahinga ni coach, ng coaching staff, no, ni Coach Tim Cone. Kaya hindi po siya nag-see action dito sa first tune-up ng Gilas Pilipinas men. So, for our national squad, Kevin Kiambao ang nag-top score with 13 points. Carl Tamayo nag-ambag naman ng 12 puntos. And si Troy Rosario naman had 11 markers. So, si Juan Gomez de Liano nag-add ng 9 points. And Dwight Ramos scored 8 markers para po sa Pilipinas. Lumamang tayo ng as many as 17 points sa first half bago po na tapos yung first two quarters of action with the Philippines of 45-33. And then pinalawig pa ng Gilas Pilipinas yung kanilang kalamangan to 67-45 sa third period. And from there, sinustain nila yung kanilang dominance the rest of the way para kunin po yung una nilang panalo dito sa kanilang mga friendlies sa New Zealand. Okay? So, muntik nang magka-aberye dun sa tune-up, pero mabuti na lamang ay natuloy pa rin. And susunod po makakaharap ng Gilas Pilipinas ang Franklin Bulls, no? Another NBL team. Tomorrow po ya June 30 sa Oakland. So from Wellington, babiyahi uli yung Gilas men sa Oakland, New Zealand. And they will face tomorrow Franklin Bulls. And after that, magre-ready na sila for their first match dito sa third window, which is New Zealand Tall Blacks sa July 3 po yan. Araw ng, wala, ano nga ba ang araw yan? Biyernes ba? Okay, July 3. Okay, so yan po yung ating pagsilip sa campaign ng Gilas Pilipinas men. Okay, so they are preparing for the Asian qualifiers. And after this game sa New Zealand Tall Blacks, they will fly to Australia, sa Perth, Australia, para naman po kaharapin yung Australia Boomers. So, hope, sa ano yon? July 6 naman yon, Lunes, araw ng Lunes. So, hoping tayo na, di ba, makasweep ang Gilas. Kaya ba makasweep against New Zealand and Australia? Why not? No? Anything is possible para sa ating koponan. Meron tayong mga bagong members ng team. No? Ngayon na lineup sina Troy Rosario, sina Mike Phillips, Justin Baltazar. O, baka hindi pa yan nababasa ng mga kalaban natin. So, mamanggulat yung mga yan. Abangan natin. No? Sana makakuha tayo at least one victory, di ba? Dito sa third window. Kasi very important po yan. Ngayon, 2-2 yung record natin. Kailangan mapaganda natin yan going into the next round ng Asian qualifiers. Because sa next round, anim na teams na yon bawat group. Tatlo na lang dun yung mga kaharap natin. And ang catch dun, only the top 3 teams will get a ticket patungong World Cup. So, matindi na yon. Ang first window ng second round ng qualifiers ay nakatakda po sa August. So, napakabilis lang. July, first week of July yung third window ng first round. So, bale fourth window will be in August. So, talagang lagari din ang ating national squad, no, sa kanila nga pong mga tournaments. And after the first window ng second round, or sabihin na lang natin fourth window, okay, after the fourth window ng Asian qualifiers, ang susunod naman nilang pagtutuunan ng pansin is the Asian Games. Okay, tayo defending champion ng Asian Games, so we'll try to defend our gold medal sa Asian Games men's basketball. Napakatagal lang hinintay natin, 6 decades bago makuha yung makuhang muli yung gintong medalya ng Asian Games. Syempre gusto natin madepensahan 'yan. So, 'yan ang mga matitinding hamon na kinakaharap ng ating pambansang koponan sa mga susunod na buwan. Okay? We have 14 minutes to go before 8 p.m. So, we'll take a break. Sa ating pagbabalik, ilan pa mga balitang sports. So, pag-usapan natin itong pagkaka-appoint kay Jimmy Alapag bilang bagong head coach ng NLEX Road Warriors. So, sa pagbabalik natin dito sa Sports 918.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
17: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
18: Nagalit sa internet ang fake news.
19: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
20: What they are doing is creating panic.
17: We say no.
21: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
22: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
17: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
21: Stop telling us fake news because you're wrong.
17: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
23: Kapag lumindon lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
0: Sports 918.
7: Nagbabalik po ang Sports 918. We have 11 minutes to go before before 8 p.m. Okay. So muli ako po si Ria Arevalo and from basketball. Ayan, basketball pa rin tayo. Pero kanina, pinag-usapan kasi natin is our national team. So, basketball pa rin tayo. NLEX Road Warriors, ito official na. No, may mga naupo na ng mga ugong-ugong, di ba, na Jimmy Alapag will be returning to the country para maging head coach ng NLEX Road Warriors. Pero ito, official na dahil nagkapirmahan na po ng kontrata at binahagi ng NLEX Road Warriors sa kanilang social media accounts ang pagkakahirang nga po kay Jimmy Alapag as the newest head coach ng NLEX Road Warriors sa PBA. So, sa isang social media post na kani-kanina lamang ibinahagi ng NLEX Road Warriors, ay winelcome nila ang kanilang bagong mentor as they prepare for the upcoming conference, which is the season-ending Governor's Cup. So, naniniwala ang NLEX management that this is the right time para i-introduce ang renewed leadership while preserving the continuity and identity na nabuo ng Koponan. Okay, so inappoint nga po si Coach Jimmy Alapag as head coach of the NLEX Road Warriors and Coach Jimmy brings valuable experience from an NBA organization, di ba? From the Sacramento Kings. So, yung kanyang strong basketball philosophy and player-centered approach na naniniwala ang NLEX na makakatulong sa kanilang campaign, no, dito sa PBA. Naku, may winning culture itong si Jimmy Alapag na kanyang nais namang dalhin dito sa kanyang bagong koponan. So, ayan po. Of course, Alapag is a legend sa PBA, sa Gilas Pilipinas National Team, and naging part ng NBA Sacramento Kings coaching staff from 2023 hanggang ngayong taon. Okay, early this year. No? And naging bahagi rin po siya ng Stockton Kings from 2021 to 2023. Yun yung G League affiliate ng Sacramento Kings. So, he will take over an NLEX team that finished number one in the elimination round. Noong nakaraang conference, 10-2 ang record ng NLEX sa Commissioner's Cup. But, tinalo po sila ng number 8 seed na TNT Tropang 5G sa first round. No? Sa seeding nila, number 1 ng NLEX, tapos number 8 ang TNT. May hawak na twice to beat advantage ang NLEX Road Warriors, pero napawalang sa isa yun dahil dalawang beses po sila natalo ng TNT. Kaya umabante yung TNT sa semis and eventually, di ba, nakatungtong ng finals against Barangay Ginebra. So, ang papalitan ni Coach Jimmy Alapag ay si Coach Jong Uichiko. Okay, na former NLEX Road Warriors head coach. So, yan po yung balita natin, no, patungkol naman sa PBA. Nako, naghahanda na mga teams para po sa susunod na conference ng PBA, which will unfurl sa July 10. Okay. Barring any adjustments or changes, July 10, yung start ng season-ending Governor's Cup. Kung saan, ilang teams pa rin tayo? 13 teams pa rin kasi maglalaro pa rin po ang Macau. pero hindi na sila black bears. Iba na yung moniker nila eh. Parang giant pandas, if I'm not mistaken na. Yun yung ating naging parang update, no? Bahagi pa rin ng PBA as guest team itong Macau, but meron silang bagong moniker. So, giant pandas na. Kung tama yung pagkakaintindi natin. Pero bigyan pa namin kayo ng developments, no? Kasi after the Asian qualifiers, saka po magsisimula yung ating PBA Governors Cup. So, exciting pa rin yan. Mga bagong imports and mga familiar faces muli natin makikita dito sa Governors Cup action ng PBA. Okay? So, bilang huling bahagi po ng ating programa, ngayong araw pong ito ay bibigyan ng pagkilala recognition ang mga outstanding collegiate athletes from UAAP, NCAA, pati ang mga coaches, no, sa magaganap po na Collegiate Press Corps Awards Night. So, anytime now, magsisimula yung Collegiate 2026 Collegiate Press Corps Annual Awards Night sa Discovery Suites sa Manila, sa Ortigas, sa Pasig City. Okay, so elite talents from UAAP and NCAA ay bibigyan po ng honor ng mga kasama natin sa Collegiate Press Corps. Okay, si Mike Phillips and Ken Pastrana ang mamumuno sa elite list ng awardees. Sila po ang Men's and Women's Basketball Players of the Year. They help De La Salle University for Mike Phillips, and si Ken Pastrana naman, UST, na ma-reclaim yung kanilang mga korona sa UAAP Season 88. Yun. Kaya lang wala si Mike Phillips eh, nasa Giles, Pilipinas po. So, just the same, di ba, sila po ang tinanghal na Men's and Women's Basketball Players of the Year. And sa volleyball, no, meron ding mga mabibigyan ng pagkilala sa volleyball. Si Angel Canino, ang UAAP Women's Volleyball Player of the Year. And then Leo Ordiales naman po, then 6-feet UAAP Champion National University. And Ray Mark Betco ng NCAA Season 101 Champion De La Salle College of St. Benilde, ang recipients ng Men's Volleyball Players of the Year Awards. Uy, by the way, bukod pala kay Angel Canino, si Lara May Silva na sa NCAA naman po ang tinanghal na NCAA Women's Volleyball Player of the Year for helping Letran na makuha ang una nitong titulo in 28 years sa women's volleyball. Okay? And yung mga football stars din natin, aagaw din ang eksena with Mark Palejo and Ramil Batyon III clinching the NCAA and UAAP Men's Football Player of the Year Awards for steering San Beda and University of the Philippines to the throne. So, ang UAAP Women's Football Player of the Year naman ay si Regine Rebosura ng Far Eastern University. So, yan yung mga top athletes na kabilang sa mga paparangalan po, no, for this Collegiate Press Corps Awards. And then, ang mga coaches, mabibigyan din po ng recognition, Coach Topex Robinson and Yuri Escueta for the UAAP and NCAA Men's Basketball Coaches of the Year, habang si Coach Heidi Ong ng UST ang tinanghal naman na UAAP Women's Basketball Coach of the Year. Okay, sa volleyball naman, Coach Ramil De Jesus for UAAP Women's Volleyball Coach of the Year, habang si Coach Mayet Carolino, ang NCAA Women's Volleyball Coach of the Year. For UAAP, sa volleyball, Coach Dante Alinsunurin and Coach Arnold Lanyob. So, sila po ang mga Men's Volleyball Coaches of the Year. And this is the fourth year ng Collegiate Press Corps na magkakaloob nga po ng awards for the top and outstanding collegiate athletes sa bansa. Okay? So, congratulations sa lahat ng ating mga awardees, and naroon ang ating kasamang si Aaron Bayato, no? At makikibalita tayo bukas kung ano yung mga mangyayari dito nga po sa Collegiate Press Corps Awards. Kasi ilan sa mga awardees, mga members ng national team natin for the Asian Games. So, excited din tayo, no? Malaman ang kanilang mga reaksyon. At syempre pa, no? Yung kanilang gagawin for preparation sa upcoming season, dahil ilang ano na lang, buwan na lang,

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is Radio Station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Makakapagtanim na kami ng palay, mga ibang mga tanim na nabubuhay sa mga tubig. Kaya laging pasalamat yung mga farmers din sa nabuksan na naman ulit yung dam. Pinakamalaking bagay ito na tubig talaga, tubig ng irigasyon. Sa galang-galang na presidente, hindi ko nagpapasalamat sa iyo dahil binigyan mo kami ng pundo ng malaki sa pagre-repair ng dam. Nagpapasalamat ang buong magsasaka dahil sa maibsan na yung pagkagutom namin.
2: So una-una sa lahat, ma'am, nagpapasalamat kami sa ating mahal na Pangulo kung saan binigyan kami ng ganitong proyekto. Kasi ang tagal-tagal na namin pangarap na magkaroon ng talagang dam. More than 6 years na po kami na hindi nakapagtanim. So kawawa yung mga farmers sa amin dito kasi yun yung lang kinukunan nila, yung palayan. Kasi kung wala itong dam, wala kaming kukunan ng aming hanap buhay. Malaking tulong isa ito sa mga magsasaka namin kasi mayroon na silang pagkain, mayroon silang nakunan na para patuloy pag-aaral ng kanilang mga anak. So sa mahal naming Pangulo, unang-una sa lahat, maraming salamat po sa ibinigay niyong proyekto sa amin, itong dam na ito, kasi malaking tulong ito sa aming magsasaka. Kung wala itong project na ito, wala kaming ibigay, wala kaming siguro masasabi namin mahirap pa hanggang ngayon. Pero ito yung nasahan namin na madagdagan yung kita ng mga farmers namin at saka makatulong talaga sa mga farmers namin para sa kanilang mga araw-araw na kailangan.
3: Alam nyo, itong antong na river irrigation system natin, since 1990s, talagang nakikinabang dito ang marami natin magsasaka. Nung masira nga ito, nakakalungkot talaga kasi ang mga farmers parang nawalan na rin ng kabuhayan. Parang nawala na sila ng hope nga na maibalik pa natin yung dam. So malaking tulong ito ngayon na maibalik na natin yung katubig natin sa antong hindi lang sa maibalik yung kita nila ng dati, kundi maidagdagan pa natin yung kabuhayan ng ating mga magsasaka. Mahal na Pangulo, sa totoo lang, hindi namin talagang in-expect na ganito ang mangyayari sa antong dam natin. Pero buong puso binigay mo talaga ang suporta mo sa area na ito, sa Sultan Pudarat. At ngayon, nandito na, na-realize natin in just 21 months. No? Just 21 months, natapos natin yung project natin at makapakinabangan na ng ating mga farmers. So maraming salamat talaga sa ating national government sa suporta na binigay niyo sa area ng Lutayang Sultan Pudarat.
4: Isa pong karangalan para sa akin na makarating dito sa Sultan Pudarat dahil alam ko po na napakahirap ang pinagdaanan ng mga magsasaka dito sa nakaraang ilang taon. At sinabi ko sa Department of Agriculture, sinabi ko sa NIA, ay bilisan na ninyo ang pagpatayo ng ating mga irrigation system. Dahil dito sa Antong Dam at irrigation system, mapapataas natin ang ani at kita ng ating mga magsasaka. Kasabay rito, mas may papaktibay natin ang seguridad ng pagkain para sa bawat pamilya ng komunidad sa buong bansa. Sa mga magsasaka sa Sultan Pudarat, kayo ang tunay na lakas ng proyektong ito. Ang inyong sakripisyo at pagsisikap ang dahilan kung bakit ang bawat Pilipino ay may pagkain sa kanilang hapat. Nais ng pamahalaan ay paramdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Katuwang ninyo kami sa paghahanap ng lahat ng maaaring paraan upang mas mapabuti ang buhay ng lahat sa inyong komunidad. Sama-sama natin itaguyod ang bagong Pilipinas na may mas matatag na agrikultura, may mas panatag na kinabukasan para sa

0: Ngayong araw, sama-sama nating ipagdiriwang ang isang mahalagang tagumpay sa patuloy na pagsulong ng pamahalaan para sa mas matatag, mas produktibo at mas makataong sektor ng agrikultura, ang inaugurasyon ng Antung Dam Rehabilitation Project. Kasama po natin ngayon ang ating mahal na Pangulo, hindi lamang upang mag-inaugurate ng isang proyekto, kundi upang ipakita ang bunga ng isang pamahalaang tunay na nakikinig, may malasakit at kumikilos. Isang pamahalaang hindi lamang nangangako, kundi naghahatid ng konkretong resulta para sa ating mga magsasaka at sa sambayanang Pilipino. Kaya sa araw na ito, nais ko pong ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa kanyang tapat at tunay na malasakit sa sektor ng agrikultura. Sa kabila ng napakaraming hamon sa bansa at maingay na politika, pinili po ninyo, Mr. President, ang tahimik ngunit epektibong pamumuno. Malinaw po ang inyong direksyon. Unahin ang pagkain, unahin ang magsasaka, at unahin ang mga proyektong direktang nagpapabuti sa buhay ng ating mga kababayan. Lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking adhikain ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang gawing mas moderno, mas matatag, at mas produktibo ang agrikultura ng Pilipinas. Ito ang bagong Pilipinas. Proyektong nakikita, nararamdaman, at napapakinabangan. Kaya muli, sa ating mahal na Pangulo, maraming salamat po. Salamat sa inyong tiwala sa niya. Salamat sa inyong suporta sa ating irrigation projects. Higit sa lahat, salamat po sa inyong sinsiridad na tulungan ang ating mga magsasaka, hindi lamang sa salita, kundi sa tunay na gawa. Habang tayo ay patuloy na sumusulong, mananatili tayo nagkakaisa sa adhikain na mas paunla rin ang agrikultura ng Pilipinas. Sa pumumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mas pinalalakas natin ang pamunuan ng irigasyon at modernisasyon ng agrikultura upang matiyak ang sapat na pagkain sa bawat hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Sa niya, malinaw ang utos ng ating mahal na Pangulo. Maghatid ng proyektong tunay na nagpapabago ng buhay. At gaya ng lagi naming sinasabi, niya gets things done. Dahil sa huli, hindi lamang ito proyekto, ito po ay ating kinabukasan. So, mabuhay ang maraming salamat po, mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang ating Pangulong BBM, mabuhay ang niya, mabuhay po ang bagong Pilipinas.
1: Ating mga minhi ay nakaposisyon na sa mga LGUs. Actually, halos na-deliver na natin yung requirement ng hybrid seeds dito sa buong Central Zone. Araw-araw ay namimigay yung ating mga LGU para magamit na ng ating mga magsasaka. Una-una preparasyon ng ating kagawaran dito sa incoming. Naasahan natin na tatama na Super El Nino ay of course yung ating na-activate natin yung interagency task force natin sa El Nino. Nandyan yung NIA, nandyan yung DTI, nandyan yung ATI, nandyan yung NFA. Para maging yung ating bang effort ay maging concerted. Kaya kung kinakailangan natin bang mag-cloud seeding, nandyan na agad si NIA. Then naman yung ating mga seeds. Nakaposisyon na, may buffer stock tayo na just in case na makailangan. At hindi lang basta seeds, yung mga drought resistant. May mga soil stimulant tayo, may mga biofertilizer na pwedeng makatulong sa ating mga magsasaka. And may mga nakahanda tayo pamigay ng mga shallow tube well sa area na talagang pwedeng gumamit ng shallow tube well. At may mga kinapostock tayo mga solar powered irrigation. Sa ating pong magsasaka dito sa Region 3, huwag po kayong mawala ng pag-asa sapagkat po ang Department of Agriculture ay lagi naman pong nandiyan sa tabi ninyo. At kaya may naman po dito sa regional office ay may mga nakahandang mga pwedeng ibigay. Kung kailangan po natin magtanim ng in addition to palay, magtanim tayo ng gulay, maghalaga tayo ng hayop, nagbibigay po tayo ng mga assistance in terms of inputs, tao po lang pagsasanay, lalo na itong kaningan ninyo para ma-mitigate. At ang atin naman pong MFA ay nandiyan din. Kung talagang kailangan natin na magbenta ng palay, kailangan sa tamang presyo. At yung ating pong mga LGUs ay lagi rin po natin kinakausap para maging sama natin sa pagtugon sa mga suliranin na nagdudulot ng mga incoming climate problem dito sa ating mga region.

0: comes to, they really abandoned it kasi may SPS naman sila.
1: Oh, pero bakit hindi nila?
0: Ang tansya namin, Sen, is hindi nila mababenta, malulugi sila because mataas ang supply na rin ang
2: ganyan. Ito ay hindi ang binato yung mga ito ay meron
0: it really affects yung ating farmers kasi napakalaki po ng quantity na to. Commingle na siya with, for example, ito unfit, yung iba hindi. It, in essence, yung buong container talagang hindi na siya fit.
3: Yung destruction na, napakatutukan. Because without that, kung ano-ano pwesto yeah. Pumasok sa
2: papatawag natin yung lahat ng mga binigyan ng permit, lahat ng mga nag-ooperate ng home storage facilities para magpaliwanag yung sausapin na ng over-importation,

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: 11 minutos gamit bahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw, huling araw sa buwan ho ng Hunyo. Kaya ito yung pagtatapos ng opisyal na pagtatapos ng kalahating taon para sa 2026 at bukas ho. Kalendaryo na tayo, buwan na ho tayo ng Hulyo. Ay magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga bayaning magsasaka at matatapang ho nating mangingisda. Siyempre tagusuyan, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, nahirap pong humanap ng signal. Ipihit na sa lahat na ng anggulo ng bahay yung transistor, ano? Anyway, ingat po sa mga nasa biyahe pa rin, sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Ay maluwag pa ang kalsada ho natin, no? Kaya ingat-ingat lang. Pero parang traffic dyan sa may parte ng EDSA, tama ba? Tama ba sa may Chris, traffic ang EDSA, di ba? Ano ba? May maraming tao, may excursion ba? sa may White Plains ba? Sa area ng White Plains? Naku, ano kaya yun? Ano? Anyway, ingat na lamang sa mga kababayan po natin, lalo na sa mga biyahero, biyahera. Ay ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok. Ano ho, pagka hindi kaya yung dire-diretsyong pagmamaneho, siguro gilid-gilid lang muna. Ano ho, gilid-gilid lang muna tayo. Gilid lang muna to tayo at power nap. Importante ho yung power nap, 15 to 30 minutes. Ang natin balikan ho yung manibela para siguradong ligtas yung ating biyahe. Buong maghapon at makabalik tayo ng buong buo sa pili ng mga mahal sa buhay. Sabit po ng hapunan, sagsabit po ng kinagabihan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw nga po ng Martes ngayon, Hunyo at 30 na ho. Ano ho? Bukas ay palit kalendaryo na tayo. July 1st na. July morning na bukas. Ano ho? Ingat po sa mga naglalakbay, pakikalabit lang si Mamang Chipper na pupungas-pungas at antok-antok sa manibela. Delikado ho yan. Pakigising lang, pakikalabit, pagmalasakitin ho natin ho. Ganun na iwas disgrasya ho tayo at yung mga babiyahe naman tungkol sa mga tanggapan sa mga pisina, sa mga pabrika, kapaaralan. Ligtas ho makarating naman sa inilang mga destinasyon. Yun. Kagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyong lingkod ka-hero, Hero Ilustre Robrigado. Sama-sama together natin tutukan ang mga kwento ng balita. Inalaman sa balita agrikultura. At siyempre pagtanggap po natin ang mga report galing po sa mga lalawigan, lahat po ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayong napapainggan ho yan, oh. Siyempre nandiyan po ang Radyo Television, po ang 104.3 Capital. Po natin ang DWCS, MPDIG, Ilocos Norte. Good morning kay Mayora Gina. The rest of the gang. Ganun din po dyan sa may DWCJ. Dyan po naman sa may party ng Cagayan. Good morning kay Governor Eda Glipay. Good morning na rin kay Jelton Blanchon. At kay paring Lando Marquez ng LTAP. Okay. Punta sa ating mga headliners.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kadiwa ho ng Pangulo, bibida sa Makati City ngayong araw.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: National Food Authority or NFA mag-upgrade ng kanilang grain testing system sa tulong po naman ng bansang Japan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito
1: sa Wagyu Beef Industry, meron na dito sa Pilipinas.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Galaw-galaw para hindi pumanaw sa mga detalye ng ating balita. Muling makakabili ng murang pangunahing bilihin ang mga taga-Makati. Dahil bibida po ang kadiwa ng Pangulo sa lungsod ngayong araw. Tapusan ng buwan ng Hunyo. Yun. Abiso po ng Makati LGU ang kadiwa ay maaaring puntahan ng publiko naman sa Maras Corner Morong Street, Poblasyon Makati City. Likod lamang ho yan ang City Hall po ng lungsod. Morning kay George Ramos na, ng Makati City Hall. Classmate ko ng elementary, nandiyan ka pala. Bukas ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 naman ng gabi. Abiso lang sa mga mamimili, wala mo na ang mabibiling 20 bigas sa kadiwa sa Makati ngayong araw ay wala pang stock nito sa warehouse. Pero marami pa rin gulay at iba pa rin mabibili ang mga mamimili po natin. Ang kadiwa na Pangulo ay programa mismo ni Pangulong Marcos Jr. na umiikot po sa buong bansa, layong makatid dapat kayang bilihin para po sa food security ng ating bansa pa rin.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay samantala, estudyanteng biktima ho ng pananaksang dyan sa Cavite. Inabot na naman ng tulong ho ng tanggapan ng DSWD. Maraming eskwelahan, may makapagbabanta ho, kaya may eskwelahan sa parte ng Batangas kahapon. Klase, pati yata ngayon. No? Huwag natin mag-detail ng balitang ito mula naman kay Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakatid na ng tulo ang Department of Social Welfare and Development sa 17 anyos na estudyanteng nasugatan matapos nasaksakin ng kapwa menor de edad sa labas ng kalaeskwelahan sa Silang, Cavite. Sa pagbisita ng DSWD Field Office sa Calabarzon sa biktima, iniabot ng mga social worker ang 10,000 cash assistance para makatulong sa gastusing medikal ng biktima. Kinamusta rin ang lagay ng estudyante at ang kanyang pamilya matapos ang insidente. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga kinaukulang ahensya para maibigay ang angkop na psychosocial support at iba pang tulong para sa tuluyang paghilom ng estudyante. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sinod natin kagad si Chair Mike Dagala. Pagsasagawa naman ng feeding program sa mga paralan, pinakasyon ng DepEd, kanin sabay, ang pagbubukas pa rin po naman ng Nutrition Month. Detalye ng balitang yan, nakatutok pa naman si Chair Mike Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinangunahan ni Education Secretary Sani Angara ang pamamahagi ng mainit at masustansya pagkain sa 37 mag-aaral ng National Child Development Center sa Pantabangan, Nueva Ecija. Ito'y bilang paghahanda na rin sa pagsisimula ng Nutrition Month bukas, Hulyo 1, na layong labanan ang epekto ng kakulangan ng nutrisyon ng mga mag-aaral na nakaapekto sa kanilang edukasyon. Ayon sa kalihim, sinisikap nilang palawakin pa ang supplemental feeding program para tiyakin na may sapat na nutrisyon ng bawat estudyante habang sila'y nag-aaral. Kanyang binigyan din ang malusog na pangangatawan at pundasyon ng mga reforma dahil batid niyang mahirap mag-aral at mag-focus habang nagugutom ang mga bata. Matapos ito, namahagi naman si Angara ng storybook sa school bags sa mga mag-aaral sa kindergarten hanggang grade 3 sa Marikit Integrated School na magpapatala sa kanilang kakayahan sa pagbabasa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Isa naging muna ng ating panahon. Base po sa pinakahuling ulat po ng Pag-asa, yung LPA, pong low pressure area, nasa loob po ng ating par. Sabing mataas po ang chance na maging bagyo. Tama po ang hanging habagat. Magdadala ito ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms po naman sa malaking bahagi po naman ng ating bansa. Ang Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, sabing makulimlim na panahon, may kalat-kalat pag-ulan, thunderstorm sa dahil po naman sa LPA. Posible rin po ang mga biglang pag-bat landslides. Sa Palawan, limlim po ang papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorms, dulot po naman ang habagat. Pangbahagi pa rin po ng Luzon at maging sa Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, may mga posibilidad na isolated na pag-ulan, thunderstorm pa rin po sa magsapit ho ng hapon. Ang look area naman ng CAR, ang Cordillera Administrative Region, bilang po yung Atok at Baguio dyan sa Benguet, daming mararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Ano po mga isolated na pag-ulan at thunderstorm ngayong araw. Okay. Bagamat may binabantay ang low pressure area sa bansa, as malaki po ang epekto nito sa katibugang bahagi ng Luzon. Sinasabing asahan po naman ang malamig ngunit may biglang boost ng ulan sa riyon, lalo na po sa hapon o sa gabi, dyan po naman sa may parte ng Northern Luzon. At po sa mga babayan po natin, magdala ng payong pananggalang. Ang sadyante, yakin ho, may dala ng payong, pananggalang, inambaril, ng panagsak, Okay. Sige.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Simulan natin ang magtanggap po ng mga report galing sa mga lalawigan. 20 minuto na makalipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Itamang sa 2,000 beneficaryo sa Pilar Sorsogon. Manggap po ng food commodities, ilanin po ng walang gutom program ng DSWD. Ang mga detalye ng balitang yan, andyan po naman si Helen Grace Balian, ang Radyo Pilipinas Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Umabot sa mahigit 2,000 beneficiaryo sa bayan ng Pilar Sursogon ang tumanggap ng food commodities sa isinagawang food redemption activity sa ilalim ng walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa ilalim ng programang ito, bawat kwalipikadong beneficiaryo ay may food credits na nagkakahalaga ng 3,000 piso na maaaring ipalit sa mga pangunahing pagkain tulad ng bigas, gulay, itlog, prutas at iba pang pangunahing sangkap sa pagluluto. Isinagawa ang aktibidad sa pamumuno ng DSWD Bicol, katuwang ang Regional Program Management Office at Community Engagement Coordinators upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagtanggap ng mga kwalipikadong beneficiaryo ng kanilang food assistance. Bukod sa Sursogon, isinasagawa rin ang food redemption activity sa iba pang lalawigan sa Bicol bilang bahagi ng Anti-Poverty Initiative ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na layong maibsan ang kagutuman at mapalakas ang food security sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Helen Balian ng Radyo Pilipinas, Albay. Good morning sa mga Oragon, sa mga Bicolano nating kababayan na nakatutok ngayon. At sa mga nadyan pa rin po naman sa biyahe, ingat po lamang, lamig ng ulo kinakailangan, may mga basang kalsada. Tulasuyan, ingat pa rin tayo. Mga pork products sa Guimaras, pansamantala, pinagbawal po naman, ipasok dahil po naman sa African Swine Fever. Ba talaga tayo magkakaroon ng bakunang over-the-counter dyan? Minuhin natin ang mga detalye ng balita niya kay Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naglabas ng Executive Order No. 60 si Guimaras Governor Lucille Nava na nag-utos ng pansamantalang pagbabawal sa pagpasok ng mga pork products sa probinsya bilang hakbang laban sa pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Batay sa Executive Order, kabilang sa mga ipinagbabawal na ipasok ang sariwa, frozen at processed pork products, gayon din ang mga hog van at livestock transport carriers mula Negros Island Region, Region 6 at iba pang lugar sa labas ng Guimaras na na-classify bilang red zone. Ayon sa lokal na pamahalaan, bahagi ang hakbang na ito ng pagpapalakas ng border control at pagpapatupad ng mas maigpit na biosecurity measures upang mapigilan ang pagpasok at pagkalat ng ASF sa probinsya. Sa kasalukuyan, ang bayan ng Nueva Valencia ay tinuturing na yellow zone o high-risk area habang ang iba pang bayan sa Guimaras ay nananatiling na sa pink zone o mga ASF-free municipalities. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Samantala, dako naman tayo sa Sugod Agri Aqua Fair 2026. Formal na pong binuksan bilang bahagi po ng ika-66 na bersaryo ng Southern Leyte. Detalye ng mga balitang yan, nakatutok naman si Jevic Epis. Radyo Pilipinas Sugod.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Formal nang binuksan ang Agri Aqua Fair 2026 na nagtipon sa mga magsasaka, mangingisda, exhibitor at iba pang mga stakeholder upang ipagdiwang ang inobasyon at pagpapanatili sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng 16th na founding anniversary ng lalawigan ng Southern Leyte. Naging tampok sa pagbukas ng programa ang pangunahing talumpati ni Engineer Leonardo Leonida, Officer in Charge, Regional Technical Director for Research and Regulations ng Department of Agriculture, Regional Field Office 8. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng opisyal ang kalagahan ng inobasyon, paggamit ng makabagong teknolohiya at pagtutulungan upang makabuo ng mas matatag at napapanatiling kinabukasan para sa sektor ng agrikultura. May temang Smart Agriculture for a Resilient Future, itinampok sa taunang Agri-Aqua Fair ang mga makabagong teknolohiyang pang-agrikultura, produktong agri-fishery, mga resulta ng pananaliksik at pinakamahusay na mga kasanayan na makatutulong sa pagpapaunlad ng produktibo at matatag na komunidad ng pagsasaka at pangingisda. Ayon sa Provincial Agricultural Services Office ng Southern Leyte, layunin ng aktibidad na higit pang palakasin ang ugnayan ng mga stakeholder at itaguyod ang programang nakatuon sa pagpapaunlad ng agrikultura at pangisdaan sa buong lalawigan. Tatagal ang naturang aktibidad hanggang Hulyo 1, 2026 at inaasahang magbibigay ito ng pagkakataon sa mga bisita na makapaglibot sa mga exhibit, makilahok sa iba't ibang gawain at matuto tungkol sa mga bagong kaalaman at teknolohiyang makatutulong sa patuloy na pag-unlad ng sektor ng Agri-Aqua. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Jeffy KB, Radyo Pilipinas. So good, shoutout lang sa mga nakatutok sa Estados Unidos. Ano ho? Kay Irene Enrique Sosor. Then kay Doc Manuel Gaday. Sir Parlade, happy anniversary. O, dyan kay Director Romel Penesa ng Kapuso. Ay, good morning, classmate. Laka Engineer Alfredo Ducusin. Ayun. Dala, dako tayo na, balikan natin ang Albay. Ito, Betting Bigas, meron na program sa Albay, pinalawak para sa mga job order worker ng pamahalang panlalawigan. Mga detalye, nandiyan po naman si Paul Lapin, Radyo Pilipinas Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: As pinalawakan ng pamahalang panlalawigan ng Albay, ang pagpapatupad ng programang P20 Benteng Bigas meron na naglalayong makapagbigay ng abot-kayang bigas sa mga empleyadong mababang kita. Sa paunang rollout ng programa, nasa 760 job order workers sa Kapitolyo ng Albay ang nakinabang sa subsidiya ng bigas. Isinagawa ito sa direktiba ni Governor Noel Rosal sa support ni Provincial Administrator Raul Rosal ng Pamahalang Panlalawigan. Batay sa Albay Provincial Agricultural Office, nakapamahagi ng 76 ng subsidiyadong bigas na nakalikom ng 76,000 pesos na benta. Ang malilikom na pondo ay direktang ipapadala sa Food Terminal Incorporated. Nabatid din na 24 na sako na lamang ang natitira mula sa unang alokasyon na 100 sako na inihanda ng Office of the Provincial Agriculturist. Dahil dito, humiling na ang tagapagpatupad ng karagdagang supply ng bigas upang matugunan ang natitirang target na mga benepisyaryo. Ayon sa Albay Provincial Information Office, inaayos na rin ang susunod na schedule ng pamamahagi upang maisama ang mga kawani ng pamahalang panlalawigan at mga ospital na nakatalaga sa malalayong lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ulan dyan sa may party ho ng Laguna, sa may Santa Cruz, Laguna. Ingat sa mga babae po natin dyan ho. Ganun din sa Beltran family. Ay kay Ganhan Yuji, good morning din. Tentino Tantay, maganda ang umaga rin. Dago naman tayo sa Tayog, Pangasinan. JMP Ordaneta, Pangasinan, ibang sektor, nagtanim po ng 200 seed rings. Detali po ng balita, nandiyan naman si Leslie Jimino, Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
8: Report. Ang isang matauhan na Bureau of Jail Management and Penology Ordaneta District Jail Male Dormitory sa isang malawakang tree planting activity kung saan matagumpay na naitanim ang 200 seedlings sa 4.8 hektaryang lupain sa Zone 6 Barangay Balakag, Puzo Rubio, Pangasinan. Umabot sa 188 na kalahokang nagtulungan upang maingat na maitanim ang mga binhi na binubuo ng 100 coconut, 50 bunny at 50 nara seedlings na naglalayong itaguyod ang pangangalaga sa kalikasan at reforestation sa rehiyon. Ang Natural Environmental Initiative ay pinangunahan at dinaluhan ng iba't ibang sektor kabilang ang lokal na pamahalaan ng Puzo Rubio, LGBTQIA+ Community, Municipal Environment and Natural Resources Office Puzo Rubio at Community Environment and Natural Resources Office Ordaneta. Naging katuwang din sa aktibidad si Guardians Eagles SK Federation at mga kapitan ng barangay sa lugar upang masiguro ang kayusan at tagumpay ng programa. Ang bang nito ay bahagi ng patuloy na commitment ng BJMP at mga komunidad na mag-ambag sa paglaban sa climate change at pagpapanatili ng luntiang kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Ay samantala, pinapahusay pa ho ng National Food Authority ang grain quality testing system nito. Ilalim po ng 184.2 milyong pisong modernisasyon na suportado naman ng Japan sa magitan po naman ng JICA. Ayunin po ng programa na tatagal hanggang 2028 na i-upgrade ang product quality evaluation system para po naman mapabuti ang pagsusuri po naman sa bigas at mais. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularo Jr., anniversary nga pala sa Department of Agriculture. 38? Okay. Mahalagang kalidad ng anyo pang masiguro ang food security mula sa kahan hanggang pamilihan. Bilang sa proyekto ang pag-upgrade ng mga laboratorio ng NFA, pagbili po ng modernong testing equipment at pagbuo ng bagong standard at manuals. Sama rin sa pagsasanay ng mga tauhan sa Pilipinas, Japan at Thailand para sa mas mayos na green testing. Ayon sa kalihim, asang magpapahusay ito sa post-harvest system, magbibigay po naman ng mas dekalidad na bigas at mga mais sa sambayanang Pilipino.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Or tayo sa Nanga, cash for training and work sa mga nagsasaka. Isla po naman sa Naga City, Camarines Sur. Isinagawa po naman. Kung tayo sa mga detalye, nandiyan po naman si Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Naga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Matagumpay na naisagawa ng mga magsasaka at mga mangingisda ang Project Lawat Binhi Risk Resiliency Program Cash for Training and Work. Isinagawa ito sa loob ng 20 araw. Ang kabayaran sa kanila ay kinuha mula sa pondo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Isinagawa naman ang paglilinis sa Naga City Techno Demo Farm sa Panikwasong Lungsod ng Naga. Ang mga farmer and fisher folk beneficiaries ang nagmula sa mga barangay ng Carolina, Pakol, Panikwasong, Balatas, Kararayan at Barangay Mabolo. Matapos na maibahagi ang cash for training and work ng DSWD, isinunod ang masaganang salo-salo. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Ay samantala, si Papang Balita, inihayag po naman ng U.S. Department of Agriculture na malaki ang potensyal ng purple yam o ube para sa mga investor upang mapunan ang kulangan sa lokal na produksyon habang sumisikat ito sa ibang bansa. Nabahagi din po naman ang DA ng halagang 2.6 milyong ube planting materials sa may siyam na lang magsasaka sa Leyte at Bohol pang mas mabalakas pa ang production po naman nito. At tayo sa Taguban, ang commercial fishing vessel nasa bat ng Bifar Ilocos Region dahil po naman sa illegal na pahingisda sa Lingayen Gulf, Kangasinan. Detalye ho ng balita ng Jose Vera Beltran at Daban, Radyo Pilipinas, Taguban.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nahuli ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 ang dalawang komersyal na sasakyang pangisda na gumagamit ng ipinagbabawal na Danish seine o mas kilala bilang buli-buli sa magkahiwalay na operasyon sa Lingayen Gulf nitong Hunyo. Ayon sa BFAR Region 1, nasabat ang mga barko sa isinagawang Sea Patrol ng pinagsanib na Fisheries Law Enforcement Team sa isinagawang inspeksyon. Natuklasang lumabag ang mga ito sa ilang probisyon ng Republic Act No. 8550 Philippine Fisheries Code of 1998 na inamyenda ng Republic Act No. 10654 kabilang sa mga nilabag ang mga probisyong may kaugnayan sa paggamit ng ipinagbabawal na kagamitan sa pangisda at iba pang paglabag sa batas pangisdaan. Agad na isinailalim sa tamang dokumentasyon ang masasakyang pangisda, gamit sa pangisda, huling isda at iba pang ebidensyang alinsunod sa umiiral na standard operating procedures bago dinala sa itinalagang himpilan ng BFAR para sa kaukulang proseso. Inihahanda na rin ng BFAR Region 1 ang mga kinakailangang dokumento at ebidensya para sa pagsasampa ng naaangkop na kaso laban sa mga responsable. Ayon sa ahensya, bahagi ang mga operasyon ng pinaigting na kampanya ng laban sa illegal, unreported and unregulated fishing o IUUF upang mapangalagaan ang yamang dagat, maisulong ang napapanatiling pangisda at maprotektahan ang kabuhayan ng mga lehitimong mangisda. Hinimok din ng ahensya ang publiko at iba pang sektor na makiisa sa pangalagaan ng karagatan at agad na iulat sa mga kinaukulang otoridad ang anumang hinihinalang illegal na aktibidad sa pangisda. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas, Dagupan. Oras natin, 33 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumana, bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Awal ho ang pingkong sa kalsada. Babalik mo kami. Ilan mo ng mahalagang paalala.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
12: Pagod.

0: Saan? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, tawas bill mo.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
5: Good morning sa ating mga nakatutok na mga magsasakay natin sa ibang parte ng kapuluan. Mga grupo, ha? Mga grupo ng ating mga magsasakay. Eh, siyempre, mga irrigators, kasama ho yan. Sa binabati ho natin, isang magandang umaga sa inyo yan. At sa mga nakatutok sa tanggapan ng National Irrigation Administration, ay good morning. Maging sa tanggapan ho ng National Meat Inspection Service, magandang umaga sa mga nakatutok ho yan. At kabila naman ang pagtangkilik ng Wagyu beef sa bansa, kahit pamataas ang presyo nito sa merkado at kakulangan ng supply, sa parang pangalaga po naman ito, ay maaari pa rin ito makapagbigay ng katulad na karne sa bansa. Ayon kay Arnel Corpus, ay guya, good morning, Kuyang Arnel. Yan pa rin ito sa Australia ngayon, ho. Isang award-winning cattle practitioner at may-ari po ng isang award-winning cattle practitioner ng Great Ike Farm. Tapos sa Mesot Cotabato, tanging sa social media lamang inaalok ang Wagyu beef. Agad itong nauubos dahil marami ang nais makatikim nito at halos walang supplier po naman ito. At ayang aabot po sa halagang 1,500 hanggang 3,000 kada kilong bentahan ng Wagyu beef sa lokal na merkado. Ayun o kay Cruz Bagamat Maselan, ang Wagyu production sa Highland area sa Bukidnon, nakita po ito ng potensyal na matagumpay sa bansa. Meron na nagtatagumpay sa pag-alaga ito sa PD Ilocos Norte, Abra at South Cotabato. Kasi magkita po ng crossbreeding, ang pangangalaga at pagkapakain sa siyang susi, mas mapadami ang itong klase naman ng baka.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Ito mga gamit pangsaka naman na nagkakalaga po ng 66 na milyong pisong pinagkaloob ng Department of Agriculture dyan sa La Union. Tali ng balita si Glenda Sarac, Radyo Pilipinas sa GOOA.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Namahagi ang Department of Agriculture ng 66 million pesos na halaga ng mga kagamitang pangsaka para sa mga magsasaka sa La Union. Ginanap ang distribution sa Ilocos Integrated Agriculture Research Center sa Bacnotan, La Union. Ayon sa DA Region 1, mahigit sa 100 na asosasyon ng mga magsasaka, mga kooperatiba, paaralan at mga grupo sa La Union ang nakatanggap ng mga kagamitan. Ipinamahagi ang mga buto ng gulay na magsisilbing punla, pataba, pesticido, molasses, mobile solar panel, knapsack sprayer, gardening tools, bomba para sa irrigasyon, hand tractors, mga crates at iba pa. Kasabay ng distribusyon sa La Union, namahagi din ang DA ng mga kagamitan sa mga magsasaka sa Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Good morning, shoutout sa mga nakatutok dyan sa may Concepcion Tarlac, ano, kay Mama, ano, Kalma. Oh, iya, Zach, ayun, good morning po. Ang family natin dyan, good morning. Okay, sa ngayon po, meron tayong makakugnayan. Pag-usapan ho natin ang ube. Ano ho, kanina binabanggit nga natin na mababa ang production natin dito pero mataas yung demand at may malaking pwedeng pagkakita po sa parte niyan. Ano, pag-usapan ho natin yung ube, ano bang pwedeng maitulong dito sa atin? Ano ba ang mga bagay-bagay na dapat nating maunawaan? Nasa linya po natin ngayon ang si Yusek Cheryl Natividad Caballero, ang Department of Agriculture. Ano, pag-usapan po natin yan. At ano ba ang ube? Ito'y high value crops ito. Di ba? Alamin nga natin at malaman po natin kung ano yung mga, paano tayo pwedeng sumali dyan? Makapagtanim mo lang. Basta nagkukuha ng mga binhi o paano pa man. Yusek Cheryl Marie Caballero, ma'am. Magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, si Kahiro. Magandang umaga po, Yusek.
4: Magandang umaga, Kahiro, at sa iyong mga tagapakinig sa Usapang Agrikultura.
5: Yusek, long time no hear, long time no talk. Kamusta na?
4: Oo nga, dapat mapadalas tayo ano, sa dami ng high value crops natin.
5: Eh, correct, natatandaan ko, Yusek, na una tayong nagkausap way back 2024, July 16 earthquake yun eh. 16 earthquake yun na mag-iisang buwan pa lang yung programa. Ngayon, noong mga panahon na yun. Ngayon, usapan po natin ng ube. Ano ba ang meron sa ube at bakit ito kinukonsider na high value crop sa ngayon?
4: Napakagandang tanong yan, Hero. Una sa lahat, bukod sa ating kaalaman na ginagamit natin yan sa ating mga piyesta, halaya, halo-halo, ito ay isang interesanteng pagkain dahil na-report ng France na isang document na ang ube ay may 7 times na mas mataas na anthocyanin than blueberry. So, yun yung reason kung bakit napaka-deep nung kanyang color. Tapos, ito ay naturally sweet at dinescribe pa nga ito na may taste notes ng vanilla, roasted hazelnut at white chocolate. And caffeine-free at gluten-free pa siya kung ito ay pagkain. Ano po? Pero kung ito naman ay para sa ating natural colorant, napaka high value po nito dahil unti-unti nagsishift na ang mga bansa papunta sa natural colors away from synthetic colors sa food. So both food and non-food, napakaganda po ng oportunidad ng ating ube. At
5: Pero Yusek, paano ho tayo makakasabay? Kasi nga mukhang sinasabi sa ngayon na malaki po ang demand nito abroad. Pero pagdating yata sa local na supply, parang medyo maghahabol po tayo eh. Ano ho bang ginagawang mga hakbang natin sa ngayon?
4: Tama po yun. Pagsasamahin po natin ang siyensya at kita sa agrikultura, kagaya ng programa mo, no? Number one is to establish po yung protocol ng tissue culture o may micropropagation technique. So, mas mapapabilis po ang pagpapadami. So, protocol po ang pinaka-importante upang magkaroon tayo ng consistency at regularity ng pananim. Pangalawa po, yung pag-enhance ng ating mga tissue culture production area, lalo na sa Region 1, 2, 4A, Region 7, at sa Negros Island. Ito ho ay tututukan natin dahil may mga research institutions na nahandang tumanggap ng ating mga micropropagation techniques pag sila po ay nagkaroon ng capacity building. So, kasabay din po niyan ang pakikipag-ugnayan sa TESDA para magkaroon tayo ng mas madaming tissue culture laboratory technicians. So, both science po at manpower ay kailangan tugunan. Pangatlo ay yung paglatag po natin ng genomic identity o yung sinasabi nating traceability para yung ating ube ay maprotektahan para pong DNA din yan. So, may DNA marker para kung ma-export ito o mailabas, alam natin, nakikilalanin na gawa sa Pilipinas or galing sa Pilipinas yung ube. So, that will support po yung plant variety protection na tinatawag natin. Dahil nga sa popularity, pwedeng makopya o madala ito sa ibang bansa. Pero pag merong DNA identity, makikilala po natin kung ito ay galing sa Pilipinas na pananim o cultivar. Oh. Pang-apat po, yung clean planting material, so virus-free. Ito ho ang gagawin natin para malinis yung mga planting material at matanggal yung mga peste o yung minsan nakakasira sa pananim. And number 5 po, yung good agricultural practices Para pag sinabi nating organic yung ating ube or galing sa natural farming, ay masustentohan yung suporta sa ating mga magsasaka patungo po sa connectivity sa market. So, pangatlo po at ay pang-anim at pinakamahalaga ay yung coordination natin sa ating iba't ibang ahensya para magawa nating marehistro sa under the Tatak Pinoy strategy ng DTI, ng DA at ng ating ibang mga ahensya para kilalanin talaga siya bilang unique and proudly made in the Philippines.
5: Yusek, yung pinag-uusapan po nating ube, karaniwang tinatawag na ito na halaya, di ba yan? Halaya yan eh.
4: Yan po yung matamis, di ba, pag fiesta, pag birthday, yan yung mga ginagamit natin. At yan po yung halaya sa Tagalog. Pero yung ube, yung hilaw, yung root crop mismo.
5: Oh.
4: Yeah.
5: So, nagagamit yung ube na yan, yung halaya, pwede sa tinapay, ginagamit na ube cheese sa pandesal, maging ube cake, maging sa mga inumin daw, flavor ito sa milk tea, maging sa mga milkshake yata.
4: Meron po tayong ipapatikim sa inyo. Ito yung ube latte naman. At may isang company na nakapag-brand ng Manila ube. At sila ay kasalukuyang nasa Amerika at nag-trade show. So, mula ho sa simpleng ube natin ay both ang Europe at ang Europa at ang Amerika ay isa sa mga pinamakalalaking inquiries na natatanggap po natin. Kasabayan na rin dyan yung mga Middle East countries. So, global po ang phenomenon kasi both food and non-food ang nakikita nating applications ng ating ube.
5: Oh. So, pagdating ho nun sa mga nagtatanim ng ube dito sa atin, gano'ng karami pa yung mga aktibong farmer natin na nagtatanim ng ube?
4: Dito sa ating record for 2025, meron tayong assistance pala for 2026 at tinatarget muna natin yung initial 440 farmers. Out of the 16.82 million funding ng high-value crops. Kasama po dito yung planting materials, inputs, package of technology. At dahil nga po tuloy-tuloy yung interesanteng mga bansa at ating local requirements din, may isang local government unit, ang Bohol, which is contributing to 32.8% ng ating production ay nagbabalak na mag-expand ng kanilang production up to 5,000 hectares in the next 2 years. So, ganun din po yung ating pagtutok sa Luzon, lalo na dahil mainit ang klima at very adaptable po yung ube. So, another 5,000 hectares po in the next 2 years. Ito ho ay pagtutulungan ng national government, ng DA, at ng local na pamahalaan.
5: May mga pumapasok kong katanungan na Yusek, gano'n daw ho ba katagal bago ma-harvest o maani naman ang ube?
4: Napakagandang tanong po niyan. Ang harvesting po, usually, pag full maturity ay 10 to 11 months. Matagal-tagal po siyang i-harvest bago natin magamit. Ito ho ay yung masiguro yung consistency ng kalidad. Kaya dito sa ating complementation, binibigyan din natin ng complementary crop ang ating magsasaka para hindi niya i-harvest kaagad ng immature pa yung ube. So, 10 to 12 months po ang kanyang maturity.
5: Dalawang follow-up pa question kaagad din. Kailan po yung tamang panahon ng pagtatanim ng ube at anong klase ng uri ng lupa naman ang pinakamaganda raw sa ube?
4: Ang tagtanim po natin ay nitong mga Marso kasi normally ang harvesting ay November to February. April ang tagtanim. Yung ibang lugar naman na hindi siya nagwo-water logging ay pwede pa rin po magtanim. Buhaghag na lupa, generally ang gusto niya para makapag-expand yung tuber o yung kanyang bunga sa ilalim ng lupa po. Basta wag lang siyang lagkitan ang lupa at kailangan pong mag-expand yung ating tuber. In some areas po, basta wag lang siyang mababad sa tubig para hindi mabulok yung inyong sets o yung inyong pananim sa kaumpisa ho. Hello?
5: Ano daw po pwedeng kumuha ng ano, ng binhin na pwedeng itanim at ano daw ang mga tulong at ayudang ibinibigay ng Department of Agriculture sa mga nagkaka-interes?
4: Opo. Makipag-ugnayan po sila sa DA, Regional Office, or mag-email po kayo sa DA High Value Crops, High Value Crops hvcdp@da.gov.ph, or makipag-ugnayan po sa pinakamalapit na regional office kung nasaan po ang ating mga interesadong magtanim. Binibigay po natin ngayon, for example, kung merong mga off-takers na naninigurong magkaroon ng supply agreement, inuugnay po natin ito sa group of farmers para sila na po ang direktang mag-usap para masiguro naman natin na ang farmers ay magkakaroon ng tamang presyo base doon sa kanyang pananim na itatanim. So, direct marketing agreement, yan po yung ating sinasagawa ngayon. At may mga interesadong hindi pa processor noon, ano, pero interesadong mag-invest sa processing facilities at the same time, but connecting directly with farmers na may alam na sa pagtatanim po ng ube.
5: May binabangkit ho na variety. Ano daw ho yung pinakasikat at pinakamabentang variety ng ube sa Pilipinas? Meron daw binabangkit na kinampay eh. Particular na daw ho yan sa may Bohol, itinuturing na Queen of Philippine ube. Ano po yun?
4: Tama po yun. Ang kinampay po ay rainbow color. So, huh? Magkahalong puti at purple yung kulay niya. Ito ho ay traditional na kinakain ng mga Bulanon way back. So, ito ho yung isa sa pinakaunang naging sikat at nagawan na rin po ng geographic indication application at nasa IPOFIL or Intellectual Property Office po ng DTI at nakikipagtulungan po ang DA upang maiprotekta yung kanyang tawag nito GI or geographic indication. Which will give it a premium presence po sa market. Yun ho ang identity. Pero may mga walo pa tayo na iba't ibang variety at yung ibang variety po, kagaya nung nandito sa Central Luzon na tinatanim ng ating mga kapatid na Aita, ay mas deeper din yung kanyang purple color. So, iba't ibang lugar, iba't iba ho yung color na lumalabas dahil po doon sa variety na endemic o natural doon sa lugar kung saan siya unang naitanim or nakita.
5: May mga tanong pa rin eh. Paano daw po nakakatulong yung aeroponics o yung hydroponics industry ng ube? Pwede na ba yun? Kasi sa ilalim na dapat nakatanim sa lupa yan, di ba? Sa ilalim, ugat yan eh.
4: Tama po. Ang sinasabi nila, yung sets, yung bunga na nakasabit, ano po. But yung bunga na, kasi ho, pag sinabit mo yan, ay pag tinanim mo siya sa trellis, nagbubunga siya. So, normally, yung tuberlets na tinatawag natin ay pananim po yon ulit. Hindi siya magandang i-process. So, traditionally, we will still go for the conventional planting dahil yun ho ang characteristic ng ating ube. Mas nagiging deep purple siya kung siya ay nakatanim sa ilalim ng lupa.
5: Okay. Tama ba ho na sabihin na mas gusto rin ho bilhin ng mga pabrika yung ube powder kesa po sa sariwang ube? Ayun daw pong sariwang ube, mabilis mapulok, meron lang shelf life na 1 to 2 buwan. Pero pag powder na, tumatagal daw ho ng 1 taon, madaling i-imbak, magaan pa i-export, at mabilis tunawin. Ganun ba talaga ang dating?
4: Tama po yun. Yun po yung processing na ginagawa natin. Pagka-harvest po, ito ay pwedeng gawing powdered ube na may shelf life po na 1 taon. Ito ho yung hinahalo nila sa mga pastries, sa mga ice cream, at yung mga drinks, no? May mga energy drinks na nga na may ube. Meron din po tayong ube puree. Ito naman ho, mas na i-stay or nakikip yung kanyang purple color dahil hindi siya nag-o-oxidize sa sobrang init ng pagkaluto. So, may mga characteristics siya at may oxidative property po kasi ang ube na pag sobrang init, medyo nawawala yung kanyang kulay or na-expose sa light. So, pati packaging po ay napakahalaga para i-retain yung kanyang purple color.
5: Siguro kung talaga magko-concentrate na ho tayo dyan sa ube na yan, at lalo't yan po yung ating i-export naman, siguro paramihin na natin yung mga cold storage facilities para mabawasan po yung pagkalugi pagkatapos po yung ani po sa harvest losses na tinatawag.
4: Tama po yun. Nag-i-invest po ang DA ngayon sa mga small processing equipment kung saan may washer, so mahuhugasan po nila yon peeler para ito ho ay maging rekta na sa processing. So ang post-harvest naman po nito, kadalasan ay nandun sa parang freezer bago po siya i-process.
5: Yun po. O Yusek, salamat po sa pagkakataon. Siguro baka meron nung dagdag mensahe na nakikinig. Sige po.
4: Opo, sa atin pong mga nakikinig sa ating usapang agrikultura, napakaganda po na nandito po yung ating interes sa ube. At tandaan po natin, ito ay isang resilient crop. Ibig sabihin, kahit may bagyo, for as long as we can retain yung kanyang pananim, no? Ang kanyang lugar kung saan mas tumutubo ito, ay magandang alternatibo po, lalo na rin sa mga idle lands. So, ini-encourage po namin kayo na makipag-ugnayan sa Department of Agriculture para sa tamang kaalaman po sa pagtatanim ng ube. Abangan nyo po yung aming website din sa DA at sa High Value Crops Development Program para po sa karagdagang kaalaman at ugnayan sa merkado at sa pananim at sa assistance na pwedeng ibigay. So, ubilicious at ito po yung ating pagkakataon para ipakita sa mundo na we contribute to nutritious food and reliable sourcing. At Pilipinas po ang isa sa pinakamagandang sources ng ube. Base na rin sa mga feedbacks na nare-receive po natin sa ating mga umaangkat ng produkto ng Pilipinas base sa ube na pinoproduce po natin.
5: On Yusek, Cheryl, maraming salamat po at ubilicious morning sa iyo at happy anniversary din.
4: Padadalhan po namin kayo ng ube latte for your consumption.
5: Sige. Opo. Happy anniversary po sa Department of Agriculture. Ma'am, balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Maraming po salamat.
4: Maraming salamat.
5: God bless. Thank you, si Yusek, Cheryl, Marie, Natividad Caballero, ang ating noong kaugnayan. Thank you, ma'am.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Ano kaming oras, ano? Sa kanan nila, Roger, Jamari Alvin, Roban Arnel, sila Nina Susan German, pa rin natin sila Sam, Marisol Julius Camerona, ating mga producer sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Salamat sa ating mga nakasama, kapatid na Himpilan, Luzon, Visayas, Mindanao, WCI sa may PD, Ilocos Norte, at WCJ po naman sa may pati ng Cagayan. Pero Ilustre Robregado, nag-iiwan, anumang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Ay, isan pa, wag tayong basa-basa naniniwala sa fake news, wag tayong magpalinlang.
3: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: Rakalba ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Namantala, kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sasampahan na ng kasong plunder ngayong Linggo si Senador Rodante Marcoleta. May kaugnayan ang kaso sa kinikwestiyong campaign donation ng senador. Sa pulong balitaan, sinabi rin ni Remulla na may isa pang senador na kasalukuyang sumasailalim sa preliminary investigation. Ngunit tumanggi muna siyang pangalanan ito. Ihayag din ng Ombudsman na nasa 8 kontraktor ang nasa yugto ng preliminary investigation habang isa pang inasang sasampahan ng kaso sa susunod na Linggo. Karamihan sa mga kasong ito may kaugnayan po naman panamalyang flood control projects at conflict of interest.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ating Public Works and Highway Secretary Bunuan gagawing state witness sa flood control mess. Ito ayon po naman kay Ombudsman Crispin Remulla. Report dyan si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Titignan na ng Office of the Ombudsman ang posibilidad na gawing state witness sa flood control scandal si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hihilingin nila sa Sandigan Bayan para maalis si Bunuan bilang respondent at makapagbigay ng testimonya bilang state witness. Naniniwala si Remulla na mahalaga ang magiging pahayag ni Bunuan dahil sa kanyang malawak na kaalaman sa loob ng institusyon na makatutulong sa pagkapatibay ng mga kasong isasampa ng Ombudsman.
4: The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing.
3: Dagdag pa ng Ombudsman, kailangan agad makuha ang testimonya ni Bunuan dahil sa kasalukuyang kondisyon ng kanyang kalusugan. Una nang pinayagan ng Sandigan ng 5th Division ang motion ng dating kalihim na mailagay ito sa hospital arrest dahil sa kanyang edad at medical condition. Nakaschedule naman ngayong Martes, June 30 ang arraignment ng plunder at graft cases laban kinabuoan at iba pang akusado. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ating DPWH Secretary Bunuan dapat pa rin magsahuli ng pera kahit pa maging state witness. Ayon po naman kay Senador Ping Lacson mula sa Senado. At yun naman ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Iginiit ni Senador Ping Lacson na kahit maging state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa imbestigasyon kaugnay ng anomalya sa flood control projects ay nararapat pa rin ito magsauli ng bilyong-bilyong pisong pondo na gobyerno na nawala dahil sa katiwalian. Ayon kay Lacson, maraming maaaring ibunyag si Bunuan kabilang ang umano'y mga irregularidad sa flood control at iba pang infrastruktura pati na rin ang aligasyon ng 500 million pesos na kapalit ng kanyang kompirmasyon sa Commission on Appointments bilang DPWH Secretary noong November 2022. Sinabi rin ng senador na posibleng nababahala na mga taong may direktang naging transaksyon kay Bunuan dahil sa mga impormasyong maaaring itong isiwalat. Gayunman, giniit ni Lacson na dapat pa rin palagutin si Bunuan sa pagbabalik ng mga pondong nawala. Anya, dapat isaalang-alang ang mga naunang testimonyo sa Senate Blue Ribbon Committee kabilang salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing humawak siya na hindi bababa sa 5 billion pesos na halaga ng mga proyektong nakalaan para kay Bunuan bawat taon mula 2023 hanggang 2025 na may average na 15% commitment. Binanggit din ni Lacson ang testimonyo ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara tungkol sa 2% standard operating procedure o SOP sa mga proyekto. Ayon sa senador, batay sa mga naunang testimonya, hindi bababa sa 1 billion pesos ang dapat na maging batayan ng restitution o pagbabalik ng pondo ni Bunuan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 10 na minuto na makalipas, ay kanin po naman ang maga. Samantala, kinumpirma po naman ni Senate Secretary and Impeachment Clerk of Court, Attorney Renato Bantog Jr. na nakapagpalabas na sila ng pre-trial order para po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang pre-trial order ang pinal na outline ng mga napag-usapan sa sinagawang 5-day pre-trial conference kasama ang Clerk of Court, Prosecution Panel at Defense Team ni VP Sara. Kabilang o sinakabalaw dito ang statement of facts, testigo, ebidensya at trial dates. Ayon pa rin kay Bantog, ay padala na nila sa dalawang panig sa magitan po naman ng electronic mail ang pre-trial order. Bibigyan din anya ng printed copies ang prosecution at defense. Pero namang tatlong araw hanggang sa araw po ng Webes ang magkabilang panig para maghain po na kanikin lang komento na sa inilabas na pre-trial order. Oras na matanggap ang komento ay saka maglalabas ang Clerk of Court ng pinal na versyon ng pre-trial

0: Order.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Impeachment trial, laban pa rin po kay Vice President Sara Duterte. Hindi pwedeng ibasura ng walang paglilitis. Ayon yan sa mga House Prosecutors. Sa kamera na tumungulat naman ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Iginiit ng House Impeachment Prosecutors na alinsunod sa saligang batas, obligasyon ng Senado na dumaan sa buong proseso ang paglilitis ng kaso laban kay Vice President.
1: Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Magpasalamat naman ng presidential scholar na si Arnica Asmad sa natanggap niyang tulong mula naman sa Administrasyong Marcos Jr. Ayon kay Asmad, hindi lang basta scholarship sa kanilang pag-aaral lang naibigay ng pamahalaan, kundi maging inspirasyon at pag-asa sa buhay. It ng estudyante, alaking tulong ito sa kanilang gastusin sa pag-aaral at thesis. Ano pa at nasa fourth year na siya sa kolehiyo.
3: Nakatulong po ito sa aming mga estudyante, especially ngayon, fourth year na kami. So therefore, makakatulong po ito sa amin sa mga thesis, you know, sa mga school expenses. Thank you for the opportunity. You are one of the great president.
0: Presidential Scholar Arnica Asmad.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Antala, gugunitain ang National Anti-Trafficking Awareness Month sa buwan ng Hulyo. Ayon kay Department of Justice Interagency Council Against Trafficking o DOJ IACAT Executive Director Attorney Hannah Manalili, itutuloy ngayong taon ang panawagan na iisang nasyon, iisang aksyon, tapusin ang human trafficking ngayon. Aliha, agi ito ng pagkabatuloy sa limang taong advocacy and communication plan ng ahensya laman po naman sa human trafficking. Ngayon pa rin kay Manalili, sinusulong dito ang Hall of Government Approach Contra Trafficking in Persons.
4: Kapaloob ito sa ating 5-year period na advocacy and communications plan. At itutuloy lang natin no, yung ating sinaunang approach dahil yan naman ang ating pinaglalaban no, na sama-sama multi-sectoral and whole of nation approach towards combating trafficking in person.
0: DOJ Interagency Council Against Trafficking, Executive Director Attorney Hannah Manalili sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Andalay sasagawa naman ang Migrant Workers Health Summit simula ngayong araw hanggang bukas sa Quezon City. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Department of Migrant Workers Undersecretary Dominic Rubia Tutay, ang tema ng summit ay bayan, bayani, bayanihan para sa kalusugan. Niya, inikilala sa programang ito ang ating mga overseas Filipino workers o OFW bilang mga bagong bayani. Inigyang din po ni Tutay na ang Migrant Workers Health Summit ay isang pagbabayanihan para sa kalusugan, katuwang ang Department of Health, Overseas Workers, Welfare Administration, OFW Hospital, ibang sangay po ng ospital ng pamahalaan. Ayonin anya nito na maisulong early detection and preventive care sa kalusugan ng mga kababayan nating OFW.
5: Meet ay meron po tayo panel discussion kung saan tatalakayin po natin ano nga ba ang estado ng kalusugan ng ating mga migrant workers at ano ba yung mga nakikita natin in the future na mga viruses o mga sakit na maaaring ma-expose po ang ating mga overseas Filipino workers. Tatalakayin din po dito, meron pong mga preventive aspects, mga impormasyon po na pwede pong ipibigay sa ating mga overseas Filipino workers pagdating po sa mga kinakailangan nila para ma-prevent po halimbawa ang cancer, ang tuberculosis, ang HIV at maging na rin po yung mga cardiovascular diseases.
0: Migrant Workers Undersecretary Dominic Rubia Tutay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pantala, pagpapaliwanag po naman ng Department of Energy ang 175 na generation companies na posibleng lumabag sa Public Service Act o rules ng DOE, Energy Regulatory Commission. Sa isang press conference, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na naglabas kasi sila ng Department Circular na magbabantay sa performance ng generation companies. Aniya, ang nakita nilang violations ng kumpanya ay forced outages, rotational brownouts at hindi pagsunod sa constructed power capacity. Ayon pa rin kay Garin, ngayong linggo silang maglalabas ng show cause order para makuha ang tamang na report sa mga kumpanya sa kanilang na-monitor na violations.
6: They are given the chance to explain also. Kaya nga may show cause order. Hindi naman yan na guilty na sila kaagad dahil may show cause order. Show cause order is for them to explain to us why in the reports, in our reports,

0: our records, they've been violating some rules. So they're given the chances with due notice and due process na i-explain nila na maayos.
1: The Energy Secretary Sharon Garin, sa 175 generation companies, 164 dito ay on-grid areas at 11 naman po ang off-grid area.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Philippine Coast Guard nakalerto dahil sa low pressure area sa bahagi po naman ng Bicol area. Report dyan si Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nananatiling naka-high alert ang Philippine Coast Guard o PCG sa Bicol dahil sa epekto ng low pressure area o LPA at habagat na nagdudulot ng kalat-kalat hanggang malakas na pag-ulan sa nasabing rehiyon. Ayon sa Coast Guard District Bicol o yung CGD Bicol, naka-standby ang mga tauhan nito habang nakaposisyon na rin ang mga search and rescue assets para sa agarang pagtugon sa anumang insidente sa dagat o emergency na kaugnay ng masamang panahon. Patuloy ring minomonitor ng CGD Bicol ang lagay ng panahon, alon at sitwasyon sa mga pantalan para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at mga komunidad sa baybayin. Pinayuhan ng PCG ang publiko na manatiling alerto, sumubaybay sa official na weather advisories at unahin ang kanilang kaligtasan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Una-unahang aklat ng Queer Poetry sa wikang Binisaya sa Iligan City, inilunsan ngayong Pride Month. Report po dyan si Jolimar Cuyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Bilang pagdiriwang ng Pride Month ngayong Hunyo, inilunsad ang kauna-unahang Queer Poetry Book sa Binisaya na pinamagatang Pagbuswaka. Ang aklat ay sinulat ng Iligan-based at award-winning author na si Lord Gregory Crisola at inalathala ng Alithea Publishing katuwang ang pamahalang lungsod ng Iligan. Tampok sa koleksyon ng mga tula ang mga tanawin, tunog, lasa at damdamin ng Iligan, kasabay ng mas malalim na paglalarawan sa buhay ng mga kabayutan o queer sa lungsod gamit ang wikang Binisaya. Ayon sa manunulat, ang salitang pagbuswak na nangangahulugang pagbubukas ay nagsisilbing metapora sa paglalakbay mula sa pangungulila at kabiguan hanggang sa pagtanggap at tagumpay. Layo ng akda na ipagdiwang ang mayamang kultura, panitikan at karanasan ng queer community sa rehiyon. Sa kasalukuyan, mabibili at available na rin ang pagbuswak sa online shopping platform na Shopee. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolimar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Dito po naman sa Ibayong Dagat. Itway, bitinuturing na dahilan na pagsabi ng 1,300 katao po naman dyan sa Europa. As Radyo Pilipinas World Service, narito ulit po naman ni Drizzle Nanyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Hindi pa karaniwang init ang panahon o mataas na temperatura ang tinuturing dahilan ng pagkasawi na 1,300 katao sa Europa batay sa isang post sa X ni World Health Organization o WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ayon pa sa WHO Chief, hindi akma ang mga tahanan, paaralan at mga lugar pang paggawaan sa Europa sa matinding init ng panahon na nagdudulot ng heat stress na maaaring mauwi sa kamatayan. Batay sa ulat ng BBC na itala sa bansang Germany at Poland ang 41.7 degrees Celsius samantalang 4.1 degrees Celsius sa Prague, Czech Republic. Dahil na rin sa malamig na klima ng rehiyon, hindi karaniwang gumagamit ang air conditioning unit sa Europa, bagos, cold water shower, electric fan at ice packs ang pangontre ng European sa heatwave. Bagamat nakakaranas na ng mataas na temperatura sa ngayon at nagtatagal na ito kumpara noong mga nakalipas na taon. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Ang balitang sports, mga top achievers ng nagdaang UAAP season sa 88 NCAA season 101, binigyan parangal sa Collegiate Press Corps Awards Night sa Ortigas. Dali mula po naman kay Sports Region 918 correspondent Aaron Bayato.
6: Muling binigyan pugay ang mga nagkampiyon sa larangan ng basketball, volleyball at football. The 2026 Collegiate Press Corps Awards, gagawaran ng mga mamamahayag na nag-cover ng University Athletics Association of the Philippines Season 88 at National Collegiate Athletics Association of the Philippines Season 101 ang mga top achievers ng nagdaang torneo. Nanguna si Mike Phillips at pinibining Kent Pastrana na ginawaran bilang Basketball Players of the Year. Binigyan parangal naman sa larangan ng volleyball sina Angel Canino at Laramie Silva sa women's at Leo Ordiales at Raymark Betco sa men's side. Sa football naman ay nag-uwi ng Player of the Year Award sina Ramil Batillon III, Mark Pellejo at Regine Rebosura. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Ay magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide pang Martes na edisyon. Sandali po lamang, ilan po ng mahalagang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Eh, ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
8: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
9: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open pa siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
2: Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Kaalamang ASEAN. Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang ilegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
10: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Natumpot 8 minuto na makalipas. Ikanin po naman ang maga. Balik po tayo sa ating balitaan. Tutok tayo sa mga balita manggagaling po naman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Makita po rin po natin mga kapatid na impilan. Ay po natin ang Luzon. Ito ng Tugigaraw. Ikauna-unahang Veterans World sa Region 2 binuksan. Kayan Volume Medical Center. Detalye nandiyan po naman sa April Radio ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Kauna-unahan, sa buong Lambak, Cagayan, binuksan na ang Veterans Ward sa Cagayan Valley Medical Center o CVMC bilang pagpapasalamat at pagpupugay sa kabayanihan ng mga war veteran. Kung noon tumutungo pa sa Veterans Memorial Medical Center sa Metro Manila, sa lungsod ng Tugigaraw na magpapagamot ang mga veterano maging ng kanilang pamilya. Handa na ngayong magbigay ng libreng serbisyo ang 16-bed capacity na pasilidad sa pamamagitan ng specialized medical team na 24/7 na mangangasiwa sa ward. Sa kanyang mensahe, inihayag ni Health Undersecretary Dr. Glenn Matthew Baggao na maliit man kung maituturing kumpara sa naging sakripisyo ng mga veterano, ang pasilidad na ito ay taus-pusong pagpapakita ng pasasalamat ng isang bansang hindi nakakalimot sa mga tunay nitong bayani. Ayon naman kay Philippine Veterans Affairs Office Administrator Undersecretary Reynaldo Mapagu, ang ward ay pinangalan kay 2nd Lieutenant Emilio Gumabay, isang sundalong Cagayano na kasama sa mga nakipaglaban para sa kalayaan kasunod ng pagputok ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa CBMC, sa pamamagitan ng Veterans Ward, mas mapagtutuunan nila ang natatanging pangangailangang medikal ng mga veterano at may pagkakaloob sa kanila ang kinakailangang serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Ratcha ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 200 benepisaryo ng Project Lawat binhimula po naman sa Niger City manggap ng cash for work assistance mula po naman sa DSWD. May detalye ng balita dyan sa Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Aabot sa 200 benepisyaryo ng Project Lawat Binhi ng Department of Social Welfare and Development mula sa Naga City ang nakatanggap ng tig 8,700 piso matapos ang 20 araw na pakikibahagi sa Cash for Work and Training Program. Katumbas ito ng 1.740 milyong piso na halaga ng tulong na naipamahagi ng DSWD sa 3 mga sites sa lungsod. Ito ay sa mga barangay ng Balatas, Carolina at Panikwason. Ayon sa DSWD Bicol, bukod sa natanggap na kompensasyon ng mga benepisyaryo sa pagsali sa programa ay tinitiyak din ito ang sustainability at ang pagkakaroon ng seguridad sa pagkain at tubig upang mapababa ang kanilang vulnerabilities. Sa katunayan niya ay namonitor nila simula noong nakarang taon na maraming naaning mga gulay ang mga benepisyaryo katulad ng talong, pechay, sili at mga high-value crops na nakadagdag sa kanilang kita. Malaki rin ang ambag ng proyekto upang tugunan ang epekto ng climate change at ng El Nino sa water resources at sa agrikultura. Ang proyekto na ito ay isang whole-of-government approach alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang food and water security sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigit naman sa 335,000 family food packs ng DSWD Bicol nakahanda para po sa posibleng epekto naman ng LPA. Idadali ng balita dyan si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Nakahanda na ang 335,598 family food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng epekto ng low pressure area o LPA sa rehiyon. Nakapreposition ang mga food pack sa iba't ibang warehouse ng ahensya upang matiyak ang mabilis na pamamahagi ng ayuda. Mayroong ding 36,246 non-food items at 3 million pesos na standby funds na nakalaan para sa augmentation assistance. Kabilang sa mga non-food items ang family kits, sleeping kits, hygiene kits, kitchen kits at iba pang relief supplies. Ayon sa DSWD Bicol, naka-alerto ang lahat ng warehouse nito at patuloy ang koordinasyon sa mga local government unit upang matiyak ang maagap na pagtugon sa mga maapektuhang komunidad. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang kahandaan ng pamahalaan sa pagtugon sa mga sakuna at iba pang emergency. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kawani naman ng Philippine Coast Guard na iligtas ang isang lalaki sa pagkalunod dyan po naman sa Rojas, Palawan. Detalye naman si Lizard Pilapil ng Radyo Pilipinas, Palawan.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Nailigtas sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang isang 36 na taong gulang na lalaking lasing mula sa pagkakalunod noong 28 ng Hunyo sa Purok Seaside sa Barangay 4 sa Roas, Palawan. Agad umanong tumungo doon ang mga tauhan ng Coast Guard Station North Central, Palawan matapos makatanggap ng report mula sa 2 bata bandang alas 4:50 ng hapon kaugnay sa isang nalulunod na lalaki na tinatayang nasa 500 metro ang layo mula sa kanilang istasyon. Kasabay nito ay agad ding nakipag-ugnayan ng PCG sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Rojas para sa ambulansya. Natagpuan naman ng mga rumisponde ang biktima na walang malay kung kaya't nagsagawa sila ng cardiopulmonary resuscitation o CPR na tagumpay naman na nakapagligtas sa nasabing individual. Pagdating ng ambulansya ay agad naman na dinala ang nasabing lalaki na residente ng Barangay New Barbacan Rojas San Rojas Medicare Hospital para sa agarang gamutan bago ito inilipat sa ospital sa lungsod ng Puerto Princesa para sa pagsusuri. Nagpaalala rin ang mga kawani ng Coast Guard na iwasan ang pagligo sa dagat kung lasing upang maiwasan ang insidente ng pagkalunod. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Apat-apat-apat na minuto na makalipas, sa ikanin po naman ng magandang tabay lamang. Balitang manggagaling po naman sa Visayas at Mindanao, amin pa rin pong pagbabalik.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up
2: Real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin,
17: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service
21: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Mas pinalakas, pinalawak.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
26: Colab.
27: Radyo Magazine.
28: For League Service. Sports Radio.
29: Ang tagintig ng FM.
30: At lakas ng AM.
31: Sa iisang himpilan.
32: Pinagsanib na puwersa.
33: Para sa mas malawak na
34: serbisyo publiko.
35: Radyo Magazine 1278.
36: Sports Radio 918.
37: Radyo Pilipinas.
38: Radyo Publiko
39: 738.
40: At Radyo Pilipinas World Service.
41: Mapapakinggan na
42: sa Capital 104.3 FM.
43: Capital 104.3
44: the AM and FM collab.
45: Sa Capital 104.3 FM.
46: Radyo Pilipinas.
47: Radyo Pilipinas
48: and Capital 104.3 collab.
49: Collab.
50: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
51: Radyo Pilipinas.
52: Radyo Publiko.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pagdating ng minuto na makalipas, ay ganin po naman ang mga tuloy tayo sa ating balitaan. Dako natin ang mga balita manggagaling po naman dyan sa Visayas at Mindanao. Ay natin ang Visayas dyan sa Sugod. Ikaw na unahang pagmugna ultramarathon sa Southern Leyte, matagumpay na itinaos. Mga detalye po ng balita niyan, andyan po naman si Dalia Orit Atuel, Radyo Pilipinas Sugod.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
53: Sa kabila ng hindi magandang lagay ng panahon, matagumpay na inaisagawa ng pamahalaang panlalawigan ng Southern Leyte ang kauna-unahang pagmugna ultramarathon na dinaluhan ng mahigit 100 runners na lumuhok sa 60-kilometer run. Nagsimula ang programa sa pamamagitan ng opening ceremony na ginanap sa Sunken Garden, Capitol Grounds, sa Barangay Asuncion, Maasin City. Bahagi ang naturang ultramarathon ang pagdiriwang na ika-66 na founding anniversary ng Southern Leyte na may temang 66 Years of Resilience Amidst Challenges na sumisimbolo sa katatagan at patuloy na pagbangon ng lalawigan sa kabila ng iba't ibang pagsubok na hinarap nito sa paglipas ng mga panahon. Kabilang sa mga nakiisa at nanguna sa aktibidad, si Southern Leyte Vice Governor Rosa Emilia Mercado, kasama ang iba pang mga opisyal at kalahok na nagpakita ng suporta sa kauna-unahang ultramarathon ng lalawigan. Bago ang opisyal na pagsisimula ng marathon, nagsagawa muna ng Zumba at stretching activities upang maihanda ang mga kalahok at matiyak ang kanilang kaligtasan sa buong takbo. Ayon sa pamanang panlalawigan, layunin ng pagmugna ultramarathon na hindi lamang isulong ang kalusugan at aktibong pamumuhay, kundi palakasin din ang sports tourism ng Southern Leyte. Inaasahan ding makahikayat ito ng mas maraming turista at makatutulong sa pagpapasigla ng lokal na turismo at ekonomiya ng lalawigan. Balita gikan sa Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mandala pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar, nakaalerto naman sa posibleng epekto ng low pressure area. Mga detalye nandiyan po naman si Penny Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
54: Nakaalerto ng pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar sa posibleng epekto ng low pressure area o LPA na maaring magdulot ng malakas na pag-ulan sa lalawigan. Bilang bahagi ng mga hakbang sa paghahanda, lumahok ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sa Pre-Disaster Risk Assessment Scenario Building na pinangunahan ng RDRRMC 8. Nagsagawa rin ng sariling Pre-Disaster Risk Assessment ang PDRRMC Eastern Samar kasamang mga lokal na DRRM officers. Ayon kay PDRRMO Chief Engineer Thomas Campomanes, mahigpit na binabantayan ng mga bayan ng Balanghiga at Llorente, gayon din ang lungsod ng Borongan at ang mga barangay na vulnerable sa pagguho ng lupa at iba pang rain-induced hazards. Tiniyak naman ng ahensya na nakahanda ang mga emergency response team at naka-preposition na ang mga relief packs at hygiene kits para sa mga posibleng maapektuhang residente dahil nagsimula ng bumuhos ang ulan sa ilang bahagi ng lalawigan simula pa kahapon. Pinaalalahanan ang mga residente na manatiling mapagmatsyag, subaybayan ang mga opisyal na abiso at sumunod sa mga direktiba ng mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Isang pong minuto na lamang bago sumabi tayo kay Pito ng umaga. Magbabalik po kami, sandali po lamang, tabay po lamang sa mga balita manggagaling naman sa Mindanao. Mulang mahalagang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Known to tourists as hanging rice, Buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
50: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Jiminito sa lamang, alas sa iyat na po ng umaga. Sa iba pang balita, galing po tayo, punta tayo sa Buanga. Okay. Servisyo caravan na dugnayan sa barangay ng pamahalaan patuloy ang paghatid ng servisyo dyan po naman sa Zamboanga City. Detalye dyan si Sherry Espino, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
54: Patuloy na naghahatid ng libreng servisyo ang servisyo caravan na dugnayan sa barangay ng pamahalaan sa lungsod ng Zamboanga. Pinakuling nabisita ng caravan na inorganisa ng Department of Interior and Local Government o DILG Zamboanga City Office at pamaraang lokal ng Zamboanga ang Barangay Muti nitong syudad. Kabilang sa mga serbisyo na hatid ng iba't ibang ahensya at opisina ng gobyerno ay ang tulong medikal, social welfare assistance, civil registry services at iba pa. Ang inisyatibang ito sa ilalim ng Retooled Community Support Program ay nayong direktang dalhin ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa komunidad at pakinggan ang pangunahing isyu at suliranin ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, DSW 10. Mahagi po ng 3,000 pisong halaga ng grocery items sa lungsod po naman ng Kingoong. Sabihin natin ang mga detalye ng balita na katutok po naman si Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Kingoong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Namamahagi ang DSWD Region 10 ng 3,000 pisos na halaga ang grocery items sa 925 ka-benepisaryo sa lungsod ng Kingoong sa Arturo Lugod Gymnasium sa ilalim ng walang gutom program ng pambansang pamahalaan. Nakatanggap ang bawat beneficiaryo ng 1/2 sack rice, eggs, bread, frozen foods na may sangkap na go-glo-grow food items at iba pa. Pinili ng DSWD na food items ang ibinigay para masiguro na direkta itong mapakinabangan ng bawat pamilyang Hingoog noon. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Isamay niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw na ito ng Martes at 30 huling araw o ng Hunyo 2026. Ang alam pa rin po ng buong presa ng Radyo Pilipinas Nationwide Worldwide, alam po ni Alan Alianique, malang inyong nakasama pa rin. Hero Ilustre Robrigado, maray pong salamat. Magandang umaga, Bayang Sinilangan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. News nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
7: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
9: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
11: Ano nangyari?
9: Sumimplang po talaga. Lahat kami, nasakay.
12: Ako sir, ambulance driver ako.
11: Ambulance driver?
12: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
8: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
11: Dahil hindi na umabot.
12: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
8: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
11: Makapal yung semento.
8: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
11: These are the reinforcements.
8: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
7: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
11: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: sa EDSA. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ayat na ngayon ang Quezon City Transport Management Department itong mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta at iwasan na muna itong paligid ng People Power Monument sa EDSA White Plains. Kasunod ito ayon sa QCTMD ng Mass Assembly ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagsimula kaninang madaling araw. Sarado ngayon sa lahat ng uri ng sasakyan itong lahat ng linya ng EDSA White Plains habang dahil dito, hinihikayat yung mga motorista na maglaan na rin ang dagdag na oras kung sila ay babiyahe at sundin ang mga tagubilin ng mga traffic enforcer. Maaga namang nag-deploy ang kanilang mga tauhan ng QCTTMD katuwang, ang PNP, ang MMDA, pati na ang QCDRMO para matiyak ang kaayusan at siguridad, pati na rin yung lagay ng trapiko sa lugar. Actually, dito sa area natin, sa Bonnie Serrano, papasok ng EDSA ay nasa higit 20 minuto na tayong walang galawan halos ang traffic dito. At ayon din kay QCTTMD Chief Dexter Cardenas, haba na raw ang end nitong traffic, hindi na rin matukoy ng QCTTMD dahil nga barado daw talaga itong ang EDSA. Pero nang tanongin natin kung meron bang permit yung sinasagwang pagtitipon ngayon, dahil alam mo naman kapag nagkakaroon ng aktibidad dyan sa may EDSA People Power Monument, dapat humingi ng permit sa lokal na pamahalaan. Ang sagot sa atin ng QCTTMD Chief ay negative. So yan na muna, Al, ang sitwasyon. At sa mga oras na ito rin, Ala, ay ingat yung mga motorista dahil mahinang ulan ang nararanasan din natin dito sa bahagi ng EDSA. Mula dito sa Quezon City, Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang ulat ng ating kasamahang si Marian Bastasa, kaugnay nga po ng kasalukuyang pagsikip ng trapiko dyan sa may EDSA White Plains, kung saan mismong QCTTMD na po ang nagsasabi, mga kababayan, iwasan po ang bahaging yan. Sa pag-usad po ng ating palatuntunan, tabayanan po natin kung magkakaroon po ng rerouting ano po, dahil dyan sa biglaang kilos protesta na yan sa may bahagi po ng EDSA. Bayanan din po ang mga impormasyong makukuha po natin mula sa MMDA Metro Base. Nagnay pa rin ang kalagayan ng ating mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. Ang mga paalala naman mula sa ating mother agency sa Presidential Communications Office, bahagi po ng layunin ng pamahalaan ang wakasan ang kagutuman. Itong patuloy na pagpapalawak ng mga programang nagbibigay ng sapat na pagkain, mas maayos na nutrisyon at mas malawak na serbisyong panlipunan para sa mga higit na nangangailangan. Binuksan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon ang ikatlong DSWD Walang Gutom Kitchen sa atin pong bansa at kauna-unahan ito sa Mindanao na matatagpuan sa Zamboanga City, upang maghatid ng masustansyang pagkain sa humigit kumulang 150 hanggang 200 benepisyaryo kada araw. Sabay ng mga serbisyong hatid ng Pag-abot Program at Tara Basa Tutoring Program. Mula po sa mahigit 501,000 na pamilyang makikinabang sa Walang Gutom Program hanggang sa pagpapalawak ng Walang Gutom Kitchen sa iba't ibang bahagi ng bansa. Patuloy na isinusulong ng administrasyon ng mga hakbang upang matiyak na mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng sapat na pagkain at mas maayos na nutrisyon.
1: Boses kasama si Alan Alanige.
0: Oras po natin, 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas

0: Pilipinas. Nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab.
2: Radyo Magazine.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
3: Ang taginting ng FM.
4: At lakas ng AM.
3: Sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa.
3: Para sa mas malawak.
4: Mas maraming mararating.
3: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issue. News na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 impormasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
3: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
3: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
3: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
3: Collab.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo!
1: Publiko
3: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
0: Boses dito sa
7: si Al.
0: Boses
7: kasama si Alan Alanige.
8: 23 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, nagbabalik po ang palatuntunang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738. Mga kababayan, sa punto pong ito makibalita naman tayo sa MMDA Metro Base. Ukol po yan sa kalagayan ng ating mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. Makakasama natin Ginoong Rogent Mutok.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
9: Good morning po, sir.
8: Good morning po.
9: Good morning po, sir Al. At good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Roosevelt Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Bansalangin. Then masusundan naman po ng moderate to heavy traffic din simula po dyan sa may West Avenue hanggang station. Then makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may South Borromeo hanggang dito na rin po yan sa may Ortigas intersection. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may FB Harrison hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then moderate to heavy traffic din, simula po dito sa may Magallanes Flyover sa may Buendia Avenue. Heavy traffic din po tayo, dito simula po yan dito sa may, simula po dito sa may Ordaneta Road hanggang dito na rin po yan sa may, hanggang dito na rin po sa may White Plains. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang sa may moderate traffic simula po diyan sa may pagpapunod po hanggang dito po sa may Ayala Heights. Then masusunod simula po diyan sa may Centerville hanggang dito na rin po yan sa may Eastwood. Then masusundan naman po ulit ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Calle Industria hanggang dito na rin po sa may Lanusa. Then makakaranas din po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may Calle Road hanggang dito na rin po yan sa may Kalayaan Avenue. Then pagkalagpas po dyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may paglabas. Po yan sa may Upper Max. Then, masusundan naman po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Kalayaan Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may Julia Vargas. Then, pagkalagpas po yan, makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Eastwood. Hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonnie Serrano intersection. Then, makakaranas na uli po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pag-affect po ng Aurora Katipunan flyover. Hanggang dito na rin po yan sa may F de la Rosa intersection. Then, pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trafiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then, ang ating Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Regalado Highway. Hanggang dito na rin po yan sa may Bilyongco. Then, pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trafiko hanggang dito po sa may UP Land Tech to Hub. Then, masusundan naman po na moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Pilpoa hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then, paalala pa rin sa mga motorista, meron pa rin po tayong pinapatapad ng number coding. Yung may mga plaka na 3 and 4 ngayong araw na Tuesday. Bawal po tayo lumabas simula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then, babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
8: Maraming salamat, Ginoong Roger Mutok. Mula po yan sa mga masisipag nating kasamahan dyan sa MMDA Metro Base. Balikan naman natin, kaugnay ng ulat na yan, balikan natin ang ating kasamahang si Merian Bastasa, kaugnay pa rin, nangyayaring pagsikip ng daloy ng trapiko dyan sa may EDSA northbound, makikita raw sa drone footage ng QCPD na hindi na madaanan ang buong EDSA northbound dahil sa daang-daang nagtitipon sa naturang lugar. Balikan natin ang ating kasamahang si Merian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Al, tama ka, no? Napakarami ng tao ang nagtipon-tipon dyan. Yes, Al?
8: Yes, go ahead, Ate Mary.
2: Oo, Al. Tuloy-tuloy nga yung pagdating ng mga tao, kaya napakabigat pa rin ng trapiko sa buong EDSA. Kasama na yung buong northbound lane ay halos hindi na nga makadaan. Yung mga motorista kanina ay talagang ipit pa rin tayo sa may Bonnie Serrano Avenue. Papasok yan ng EDSA. Hindi pa rin tayo makadaan dahil nga sa drone footage nakuha yan ng QCPD. Nakikita mo na punong-puno na rin ng tao yung buong EDSA northbound lane. Kaya hindi na makadiret yung mga motorista at ayon sa QCPD, nasa 7,000 mga individual na nagtitipon-tipon as of 6:45 a.m. At tuloy-tuloy naman din, Al, maging yung buhos ng ulan lumalakas pa hanggang sa mga oras na ito. So yun naman na, Al, ang sitwasyon dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas. Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, kasama ang Merian Bastasa. Mga papasok po ng kani-kanilang trabaho, babay-bay po dyan, ano, dun sa bahagi ng EDSA northbound. Maghanap po tayo ng alternatibong ruta dahil po may pagsisikip ng daloy ng trapiko sa naturang lugar dahil sa nangyayaring pagtitipon dyan. Oras po natin, 20 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, tabayanan po ninyo ang atin pong magiging panayam kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya mula po sa Office of the Ombudsman. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
7: Boses, kasama si Alan Alanige.
8: 21 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Nakasama po natin mula sa Office of the Ombudsman, Assistant Ombudsman Mico Clavano. Assistant Ombudsman Clavano, sir, magandang umaga po.
17: Magandang umaga po. Magandang umaga din po sa lahat ng nakikinig po sa atin.
8: Opo, sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Tatanong lamang po namin, nagkaroon po ng pahayag ang Office of the Ombudsman na maghahain na po ang inyong tanggapan ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta, kay former Congressman Mike Defensor, and dalawang pribadong mga individual. At what stage na po tayo ng atin pong pag-aayin ng kaso? Ito po ba ay nakaredy na at ibibigay na lang o iaayin na lang sa Sandigan Bayan?
17: Ano po yan? Nasa resolution stage na po tayo. Ibig po sabihin yan, dumuan na po tayo sa preliminary investigation. Ang proseso po kasi sa preliminary investigation, sir, ay papasagutin po natin lahat ng respondent sa kaso. So ito po yung tinatawag na due process, no? So may complaint na inihahin sa Office of the Ombudsman. Nung natanggap po ng Office of the Ombudsman ang complaint or yung preliminary investigation team, yung complaint, pinasagot po yung mga respondent dito. So sila Senator Rodante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, among others, ay nakapagsagot na po at nakapagbigay ng kanilang counter-affidavit. At yun po yung naging basihan para sa resolution, no? So we were informed, in-update po kami kahapon, na yung resolution na po na ito ay patapos na po, ay nasa, kumbaga, may final draft na po, no? So yun po yung in-update sa atin kahapon.
8: Opo. Assistant Ombudsman Clavano, sir, para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, nagtatanong po ang ating mga kababayan, bakit po plunder ang ikinaso? Bakit po, opo, kadalasan kasi pag sinabing plunder, ano po, ang nagiging palaisipan sa ating mga kababayan, nagnakaw ba itong public official na ito? Ano po ang rason ng Office of the Ombudsman? Bakit po plunder ang irerekomenda nitong ihahaing kaso sa Sandigan Bayan?
17: Opo, magandang tanong ho yan at ito ay isang hindi gaano ka-familiar, no, sa mga tao itong paraan para makumit ang plunder. Ang plunder po kasi ay isang accumulation ng ill-gotten wealth, no, na sa pamamagitan ng series or combination ng mga criminal acts. At nilista po ng batas ang mga acts na pwedeng maging plunder. At isa po doon ay yung pag-receive directly or indirectly ng gift, no? So dito po tayo nag-focus or dito po nag-focus ang mga investigators dito sa act na yan, nag-gift, no? May binanggit po kasi si Senator Marcoleta na sa kanyang panayam sa isang stasyon na nakakuha siya ng 75 million pesos sa tatlong tao, no? So yung 75 million pesos po na iyon ay hindi naman niya dineclare sa kaniyang sose, which means yung ginamit niya sa campaign, yung contributions po niya sa campaign, hindi rin niya po dineclare sa kaniyang salen. Ngayon po, yung general rule po kasi sa mga public officers ay sa pag public officer ka, medyo higher standard po ang in-expect sa'yo, no? Hindi ka pwedeng tumanggap ng ganun ka laking halaga galing sa individual na galing sa pribadong sektor. Ang exception lang po dyan ay kung gagamitin niyo po ang halaga na iyon sa campaign, kung tatakbo ka ulit, no? So, yun lang po ang exception. Pero as a general rule, pag public officer po kayo, hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganung kalaking halaga, no? So, yun po yung gift, no? So, dahil hindi niya dineclare sa SOSE, sa Statement of Contributions niya, at hindi din niya dineclare sa kanyang salin, then we consider the Office of the Ombudsman Investigators considered this as a gift na pasok po doon sa plunder law na humigit pa sa threshold na 50 million pesos.
8: Opo.
17: Kaya po natin natawag na plunder itong nangyari.
8: Attorney Clavano, sir, but I think ang base na rin po no, sa mga statement na, na ibinigay ni Senador Marcoleta, ang depensa po kasi ng kanilang panig na at that time, itong 75 million pesos na ito ay ginamit niya for his campaign sa pagiging isang senador, no, sa kanyang pagtakbo sa Senado, which ang katwiran nila, effectively, hindi na siya nakaupo, no, as a congressman. Dahil tumatakbo pa lamang siya at during the campaign period, he is effectively a civilian. And, totoo po ba ito? At kayo po ba naniniwala sa ganitong depensa ng kampo ni Senador Marcoleta?
17: Well, that's something siguro that the courts will have to decide on. No? Ang sa amin kasi, hanggat hindi ka nag-resign, hindi ka tinanggal sa pwesto, kahit tumatakbo po kayo, ay public official pa din po. No? So at the time, congressman po siya, naghain ho siya ng certificate of candidacy para maging senador, but at the time na tumatakbo po siya, ay isang congressman pa din po siya. Yun po yung argument po naman ng Office of the Ombudsman.
8: Po. Isa pa sa mga concern ng atin pong mga kababayan, Assistant Ombudsman Clavano, sir, bakit nagtatanong po ang ating mga kababayan na bakit daw inanunsyo ng Office of the Ombudsman na maghahain ito ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta? Dahilan para maaaring magtago ito, no? Halimbawa, gaya nung ginawa nitong isang senador pa natin, na dahil natunugan niya na siya ay kakasuhan at eventually huhulihin sa bisa ng isang warrant of arrest, nagkaroon ng pagkakataon na makapagtago ito. Ano pong dahilan ng Office of the Ombudsman na kaugnay po nito?
17: Well, kasama na po yan sa transparency na pinapractice ho ng ating ombudsman. Dahil kahapon sa isang press conference, tinatanong at naiinip po yung mga kaibigan ho natin sa press kung ano na ang mga update sa mga kaso. So part of the transparency vision ng ating ombudsman, binanggit niya po yung mga updates at isa po ito sa mga in-update niya. Pero po, kahapon, hindi lang po ito ang in-update niya sa publiko. Marami din po siyang inanunsyo na ibang kaso, lalo na po yung sa mga contractor na matagal na naming ini-investigate. No? So, malapit na din po yan na pumasok sa preliminary investigation. At marami po yan, higit walo po ang ating ang makakasuhan sa preliminary investigation. Yun po yung nabanggit ko kahapon at this point, sasagot na sila doon sa mga aligasyon ng Office of the Ombudsman na ang basehan ay yung investigation po. So, hindi lang po ito ang inanunsyo ni Ombudsman kahapon, pero kasama po siya sa mga in-update ni Ombudsman sa publiko.
8: Yun nga po yung sinasabi rin nung ilan sa ating mga bumabatikos, ano, yung mga detractors ng ating pong pamahalaan. Bakit daw parang targeted yung mga paghahain natin ng kaso? Pero at the same time, hindi umuusad yung kaso doon sa flood control. But I think this will prove, this will give clarity, ano, doon sa ating mga kababayan na hindi ito targeted. At ito po ay ginagawa ng ombudsman simultaneously, ano, pinapanagot natin lahat ng mga dapat managot. Ano pong masasabi nyo, ano, doon sa mga kababayan po natin, ano, na sumusuporta at nagsasabi na parang may personal vendetta ang Office of the Ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal na ito?
17: Wala po yan. Hindi po yan totoo. At alam mo, sa totoo lang, mahirap po talaga ang trabaho ng ombudsman dahil lagi na lang kung meron kaming kakasuhan na public officer, yun po talaga ang magiging depensa ng kahit sino man na nakakasuhan na targeted, politika. Pero ngayon po, more than ever po, no? This is the time to make things straight dahil po yung flood control na scandal po ay isa sa pinakamalaking skandalo sa ating buong kasaysayan ng bansa. At we have one chance to get this right. No? Itong kaso po ni Senator Marcoleta, hindi naman ho natin hiningi ito. Kumbaga, yung mga sinabi niya po sa publiko, yung mga affidavit na sinabit niya sa COMELEC nung kinasuhan din siya doon sa COMELEC, ay yun lang po ang naging basehan. Hindi na po namin masyadong in-investigate itong kaso niya. Kumbaga po, yung mga sinabi niya ay yun na din po ang nagiging ebidensya laban sa kanya. Kaya po siguro napabilis dito sa office namin dahil po lahat po ng kailangan namin isubmit sa korte ay na-collect no ng investigators sa mainstream media lang din po, no? Pero hindi po 'yan ibig sabihin na lahat po ng flood control cases ay hindi gumagalaw. Lahat po ay gumagalaw. Yung contractor, yun po ay isa sa pinakamalaking kaso din namin dahil nagkaroon na po ng impunity sa Kongreso. Kumbaga, yung mga contractor na dapat nasa pribadong sektor lang ay tumakbo na para maging congressman na rin. Kumbaga, parang naging in-house na po ang kanilang negosyo sa Congress. So, ito po ay isang malaking focus din ng Office of the Ombudsman na para hindi na po maulit sa future itong mga ganitong bagay. Yung kaso po din laban kay former speaker ay patuloy din po na umuusad at yun din po ang dahilan kung bakit naging state witness si former secretary Manny Bonoan dahil marami din siyang masasabi doon sa pinakamalaking plunder case na nire-ready po ng Office of the Ombudsman. So wala pong katotohanan na targeted po ang ating efforts. Kumbaga, this is really a genuine effort po no na maayos ang ating lipunan para hindi na po tayo tawagan na broken society ang Pilipinas. This is the time po na kailangan na natin ayusin ang ating lipunan at wala po tayong kinikilingan dito sa ating ginagawa.
8: Opo. Assistant Ombudsman Clavano, sir, isang katanungan pa po. Ano? How quick o ano yung timeline na tinitignan natin bago tuluyang makapagpalabas ang Sandigan Bayan once maipadala natin ano yung ating maihain natin yung kaso natin na plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta at iba pa, how quick do you think would the Sandigan Bayan issue a warrant of arrest?
17: Well, that's a question that we probably have to ask the Sandigan Bayan po, no? Sa amin lang po, ihahain lang ho natin ang complaint doon sa Sandigan Bayan, but it will ultimately be up to the judges at the justices of the Sandigan Bayan as to when po sila maglalabas ng warrant of arrest. Pero sa experience po namin, kagaya po nung iniahin natin na kaso laban kay former Senator Bong Revilla at Senator Jinggoy Estrada, mga 48 to 72 hours po yan.
8: Po. At lastly po, Assistant Ombudsman Clavano, sir, gaano po ka-confident ang Office of the Ombudsman sa certainty of conviction dito sa mga kinasuhan natin, not only these personalities, not only these lawmakers, but also doon sa iba pang mga kaugnay din sa flood control issue at iba pang mga tinututukang kaso ng Office of the Ombudsman?
17: Case-to-case basis ho tayo dyan sa mga kaso na yan. I cannot give a sweeping answer or hindi ko pwedeng lahatan yung sagot ko dahil iba-iba po yung circumstances tsaka facts ng bawat kaso, no? Pero rest assured, lahat po ng elemento ng crime ay sinusubukan ng Office of the Ombudsman na tuparin, no? Na magbigay ng ebidensya sa bawat elemento ng krimen. And that is the meaning of certainty of conviction mo. So, yun po yung goal natin. Dito po sa kaso ni Senator Marcoleta, ang dahilan po kung bakit namin ipa-file na ito dahil yung ebidensya ay sapat na at tugma doon sa elemento ng krimen.
8: With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo para sa amin ngayong umagang ito. Attorney Mico Clavano, Assistant Ombudsman. Magandang umaga po at mabuhay po ang Office of the Ombudsman.
17: Maraming salamat po at mabuhay po lahat tayo.
8: Maraming salamat po ating pong nakapanayam, Attorney Mico Clavano, ang ating pong Assistant Ombudsman.
16: Boses, kasama si Alan Alanige.
8: At 25 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
18: Good news! Curiously,
19: ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
21: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay.
22: Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
21: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
16: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses. Kasama si Alan Alanige.
8: At 27 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, matapos po ang ating panayam kay Assistant Ombudsman Mico Clavano mula po sa Office of the Ombudsman. Mga kapanayam naman natin, mga kababayan, mula po sa Philippine Drug Enforcement Agency, ang kanila pong tagapagsalita, Attorney Joseph Kalulut. Joining us this morning, Attorney Joseph Kalulut. Sir, magandang umaga po.
25: Magandang umaga, sir. Magandang umaga rin po sa mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan.
8: Po, Attorney Kalulut, sir, ano po, na babalitaan naman siguro natin na sunod-sunod yung mga bata, no, na nagiging CICL, Children in Conflict with the Law. At pinangangambahan po ng ating mga kababayan na baka ginagamit din ang mga menor de edad sa operasyon, no, sa pamamahagi, sa drug distribution, sa mga illegal na droga. Ayon po sa ating datos na nakukuha sa ating mga nagiging operasyon mula nung nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan, may mga bata ba, may mga menor de edad ba na nagiging sangkot dito sa illegal drug operations?
25: Batay po sa datos natin, meron naman pong mangilan-ngilan na mga minors na na-involved din po sa illegal drug trade na noong 2025. Yung period nito is January to June. Meron mga 232 na mga minors na nahuli dahil sila ay nagbenta ng illegal na droga. Ito ay ikinumpara natin ngayon for this year, 2026, January to June 2026. Nasa 196 naman po ang mga naaresto dahil sa pagbenta rin ho ng illegal na droga. So makikita po natin na medyo bumaba naman po.
8: Oh, sa Attorney Kalulut, sir, ito pong mga batang ito ay ginagamit bilang mga drug courier. Tama po ba?
25: Kapag, sir, kapag pagbebenta ang naikaso sa kanila, ibig sabihin po sila yung tinatawag natin mga drug pusher. So there is a possibility nga po na talagang napag-utusan itong mga to na sila ang magbenta ng illegal na droga.
8: Opo. At sa ilalim po ng ating batas, ano po ang treatment sa mga bata, no, na nasasagip natin, na nahuhuli natin, na sila yung mga nagbebenta ng illegal na droga? Iba po ba ang treatment ng batas? Iba ang treatment ng PDEA sa mga batang nahuhuli dito sa mga ganitong operasyon, kumpara po, of course, doon sa mga tao na at doon na sa kanilang majority age, ano, doon sa 18 pataas?
25: Opo, when it comes to minors, iba ho ang treatment natin dyan. We always refer these individuals sa WD, dahil sila ang may expertise niyan to handle minors, and they will also perform to determine if yung minor na acted with discernment. So ito po, refer po natin sa DSWD kagad po.
8: Ano po yung pinakamababang edad na nahuli natin na minor de edad na nagbebenta po ng illegal na droga?
25: Kung itong taon na ito, there is one 12-year-old.
8: 12 years old po.
25: Opo, yung pinakamababa.
8: So ano po ang treatment na ito? As we know, sir, hindi mag-a-apply sa kanila yung doctrine ng tinatawag nating Dolly and Capax, yung age of criminal responsibility sa ating bansa ay 15. Ano po ang treatment naman natin doon sa mga 15 pababa? Kasi kanina nabanggit nyo, those minors who acted with the discernment, paano naman po itong mga batang ito? Anong treatment natin sa kanila?
25: Dahil naman nga po sa batas, wala po silang criminal liability, pero they should also undergo intervention. Ito ay sinasagawa rin po ng mga social worker from the DSWD.
8: Po. Ano naman po ang mga update natin doon sa ating mga shelter na nasimula noon? Nasa anong porsyento na po sa kanila ang nakabalik na sa kanilang mga pamilya, nakapagbagong buhay? At ilan po ang bilang din ng mga nasa sagipan natin na nakasalukuyang pumapasok sa loob ng mga shelter? Ito po ay inisyatiba ng PIDEA. Nagkaroon po ba ng pagtaas?
25: Meron po tayong tinatawag na Balay Silangan Reformation Centers. And dito po sa Balay Silangan Reformation Centers, ang kinikater po nito ay yung mga drug offenders po na nag-plea bargain. So to also make it clear, the Balay Silangan Reformation Center is not a medical rehabilitation center. Magkaiba po yun doon po sa drug treatment rehabilitation center. So dito, sa datos po natin ngayon, we have at present nasa 10,540 na po ang napagtapos or nakapag-graduate na po dyan po sa ating Balay Silangan Reformation Center since its establishment. And dun po sa mga pagtapos nga ho, nakabalik na sa kanilang komunidad, itong 10,540, bumalik po lahat yan sa kanilang komunidad, and out of that, meron na pong 2,790 na may mga trabaho na rin po. So, hindi po kasi tumitigil sa Reformation Center, pababayaan na po sila ng gobyerno. As much as possible, hinahanapan din po sila, tinutulungan po sila na makapagtrabaho uli or to establish their own business.
8: With that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Attorney Joseph Kalulot, ang tagapagsalita po ng Philippine Drug Enforcement Agency. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan dyan sa PIDEA.
25: Maraming salamat po, Sir Alvin, and maraming salamat din po sa suporta ang binibigay po rin ho ninyo sa PIDEA. Isang maulan na umaga po sa inyo at mabuhay po kayo.
8: Maraming salamat po, isa pong maulang umaga. At kami po, ang ating palatuntunan ay kaisa po ng PIDEA sa pagkakaroon nang hindi po bloodless na intervention kaugnay ng usapin sa illegal na droga. Oras po natin, 4:04 na minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, we'll have a short break. Magbabalik po ang Boses.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Gatong!
5: May nagwawala sa labas?
4: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
5: Shatong? Ano yan?
4: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's It's quite fun.
2: Di nga, paano siya nilalaro?
4: Well, Shatam is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks, one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
2: So there's a pitcher, since parang baseball siya?
4: Walang pitcher though, kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
6: Shatong!
4: Yeah, shouting Shatong is a fun part, and it's what you just heard earlier.
9: Yay!
2: Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong!
10: Namimiss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses, kasama si Alan Alanige.
8: 4:06 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Punto pong ito matapos ang ating panayam mula naman sa PIDEA. Makipag-ugnayan po tayo sa Office of the Civil Defense. Ang kanila pong tagapagsalita, Ginoong Juni Castillo, kaugnay po ng mga disaster resilience, ng National Disaster Resilience Month 2026. And of course, ang monitoring natin sa low pressure area na patuloy na pumapasok dito po sa ating bansa. Joining us this morning, Sir Juni Castillo. Sir Juni, magandang umaga po.
28: Magandang umaga, Sir Al. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
8: Opo, Sir. Maraming salamat po sa pagpapa-unlock sa amin ngayong umagang ito. And it's nice to hear from you again. Ano po ang mga nakahanda nating mga aktibidad para po sa isasagawa nating National Disaster Resilience Month 2026?
28: Dito po, Sir Al, sa ating isasagawang National Disaster Resilience Month na taon-taon natin ay ating ipinagdiriwang ito sa buwan ng Hulyo. Marami po tayong mga isasagawang mga aktibidad. Tumutok lang po sila sa mga official Facebook page po ng Office of Civil Defense, sa Civil Defense PH. Doon po mga naka-live stream yung mga isasagawa natin. Magsisimula po yan ngayong July 1. Meron tayong kick-off ceremony. So naka-live po buong bansa, sabay-sabay tayo. And then ganun din po sa mga OCD regional offices ng mga Facebook page, mga Civil Defense PH ng regional offices, kasi kanya-kanya pong rehiyon at ganun din yung mga local government units ay mga isasagawa pong mga activities hinggil nga po dito sa ating National Disaster Resilience Month.
8: Opo, and this will be done simultaneously, Sir Juni.
28: Tama, Sir Al. Buong bansa po, iba't ibang rehiyon, iba't ibang mga lokal na pamahalaan ay nagdiriwang po nitong National Disaster Resilience Month. Maraming pong mga activities, kagaya po ng mga fun run, sumisimbolo ng ating mga pagkilos, laban sa mga kalamidad. And then ganun din po, yung mga iba't ibang klaseng pagsasanay, paghahanda, para nga po maging mas matatag at saka panatag tayo. Ngayon po, Sir Al, ang ating pong tema this year ay naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. So yan po, para po ma-highlight po yung mga isinasagawa nating mga paghahanda at pagkilos po para maging matatag at panatag tayo.
8: Opo, at ito pong mga aktibidad natin para sa gagawing National Disaster Resilience Month 2026, bukas po ito kahit sa publiko.
28: Tama po, pwede pong makilahok ang ating pong mga kababayan sa iba't ibang mga activities na ito, kaya tumutok lang po doon sa mga Facebook pages kung saan kayo malapit na mga regions and local government units para mo po makalahok tayo. Lahat po kasi tayo kailangan talaga naghahanda at kumikilos para sa ating kumbaga resilience o maging matatag tayo at saka maging panatag tayo dahil alam natin kung ano ang mga dapat natin gawin.
8: Opo, lalong-lalo na Sir Juni, napapadalas po ibang kinaharap na sakuna ng ating bansa. Kabilang na dyan, yung mga nararanasan pa rin natin, mga bagyo dito po sa ating bansa. Kamusta po ang pagmamonitor naman ng OCD sa mga pumapasok na low pressure area dito sa ating pong bansa?
28: Tama, Sir Al, no? Ito nga pong mga iba't iba pong mga weather systems, no? Ngayon, meron tayong local low pressure area o LPA na ito naman po ay dumaan na po, ano, sa Bicol region, and then nandito rin po, ano, sa Mimaropa. And then ganun din po, meron pang habagat, no? Mga kaya nagdadala po ng mga pag-ulan sa iba't ibang parte ng ating bansa. So far po, no, wala pa naman tayong natatanggap ng mga untoward incident. Pero sana po, no, tuloy-tuloy tayong maging alerto para doon po sa mga lugar na mga nasa mabababang lugar po, no, dahil may mga abiso po na mga lugar na uulanin at maaaring may pagbaha at pag-uho ng lupa, kaya dapat po ay nakahanda tayo sa mga bagay na iyon.
8: Opo, at kaugnay po ng paghahanda na binabanggit natin, Sir Juni, ang Office of the Civil Defense naman, ano yung mga paghahanda po, ano yung mga pagsasaayos na ginagawa ng OCD para po agad na makatulong sa ating mga kababayan?
28: Sa ating po, no, bago pa man dumating itong mga LPA o mga bagyo, no, ang isinasagawa agad natin yung pre-disaster risk assessment at saka scenario building, no. Tinitingnan natin kung saan, kailan at gaano katindi yung tatama po, no, kung ulan man ito o mga pagbaha o pag-uhon ng lupa. And then lahat naman po ng ating mga prepositions na isinasagawa, no, yung ating mga tauhan, yung ating mga kagamitan at saka ganun din po, no, yung iba't iba pang mga resources ay nakahanda po ito at naka-preposition. At kasama po ng Office of Civil Defense, syempre, yung iba't iba pong mga ahensya na miyembro po, no, ng mga response agencies, ng NDRRMC, at ganun din po ng mga lokal na pamahalaan.
8: Lastly po, ang ating mensahe sa ating mga kababayan, ang ating pong pag-aanyaya at pagtitiyak sa ating mga kababayan, kaugnay po ng mga ginagawa ng Office of the Civil Defense para sa kapakanan po ng publiko na sa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
28: Maraming salamat, Sir Al. Dalawang bagay po, no. Una natin panawagan sa ating mga mamabatas. Ngayon po NDRM, no, Disaster Resilience Month. Ang panawagan po natin sa ating mga mamabatas ay sana po maipasa na po yung Magna Carta for DRRM workers para naman po mapangalagaan natin ang kapakanan ng mga DRRM workers na nangangalaga sa kaligtasan ng ating mga kababayan. At sa atin naman po mga kababayan, ang panawagan po natin, ano, na sana po makilahok tayo dito sa tuloy-tuloy natin at sama-sama po dahil tayo po ay naghahanda at kumikilos para po sa panatag na bagong Pilipinas. Maraming salamat po.
8: Maraming salamat po, Sir Juni Castillo. Ako may panukala din ako, no. Sana itaas naman yung sahod din ng ating mga DRRM workers. Proportionate doon sa mga problema, no, at sa mga sakuna na kanilang kinakaharap. Maraming salamat po, Sir Juni, at mabuhay po ang ating mga kasamahan dyan sa OCD.
28: Maraming salamat po.
8: Thank you very much po. Ang tagapagsalita po ng Office of the Civil Defense, Ginoong Juni Castillo.
1: Boses, kasama si Alan Alanige.
8: Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam kay Ginoong Juni Castillo, ang tagapagsalita po ng OCD. Si Attorney Joseph Calulot, ang tagapagsalita po ng PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, and of course, kay Assistant Ombudsman Mico Clavano. Bayanan po mga kababayan ang pagpapatuloy pa ng ating pagbabantay dyan sa kasalukuyang nangyayari sa aktibidad dyan sa may EDSA northbound. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig mga kababayan, at maraming salamat din of course sa aking mga nakatuwang at nakasama dito sa ating technical and production side, Boss Rovan Malilin, Boss Arnel Villamor, and Madam Jomery Refarial. Of course, maraming salamat din sa aking mga naging executive producer, Miss Paula Antolin and Miss Ali Gumatay. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Kita-kita po tayo sa susunod po nating palatuntunan, kasama pa rin ang inyong lingkod. Magandang umaga po sa ating lahat, at mga kababayan, mag-iingat po tayo sa pag-uulan, magdala po lagi ng pananggalang, and of course, keep safe everyone. Magandang umaga po!
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
14: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
13: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
15: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
17: Ano nangyari?
15: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
18: Ako sir, ambulance driver ako.
17: Ambulance driver? Oh.
18: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
14: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
17: Dahil hindi na umabot.
18: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
14: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
17: Makapal yung semento.
14: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
17: These are the reinforcements.
14: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
13: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
17: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.